0: cities diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Naga-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening tests and gamot app. Through gamot, mayara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instruction sa inyo nga pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, gina-look forward namo ng inyong pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyong pagbulig sa realization naton sang aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.
1: Ikaw.
2: Ang pipiliin?
1: Araw-araw.
2: Ganyan dapat magmahal.
1: Hindi lang dapat isang araw. Isang buwan, isang taon. Dapat araw-araw.
2: Parang pagiging responsible. Araw-araw. As in everyday, responsible.
1: Paano? Simple lang. Tandaan ang ABC na be responsible.
2: A, as in avoid rice wastage. Ibig sabihin, kumuha lang ng kayang upubusin. Order ka na lang ulit kapag nabitin sa kanin.
1: B, buy our farmers rice. Dapat bigas ng Pilipinas ang binibili natin. Suportahan natin ang produkto ng mga Pilipinong magsasaka.
2: At syempre, para sa C, choose healthier rice.
3: Subukan ng masustansyang brown rice na makatutulong sa mas wastong nutrisyon, kontroladong blood sugar, at kalusugan ng puso.
1: Ang pigmented rice naman tulad ng red at black rice ay tumutulong palakasin ang resistensya para labanan ng pagkakaroon ng sakit sa puso, cancer, at diabetes.
3: Meron ding high zinc rice na tumutulong mapabuti ang resistensya, maayos na paglaki ng bata, at mas ligtas na pagbubuntis.
1: Habang ang low glycemic index rice naman ay angkop sa mga may mataas na blood sugar level at overweight o obese.
4: May iba pang healthier rice na pwede mong subukan.
1: Pwede mo rin subukan ng rice mix.
3: Mas masarap na, mas masustansya pa. Subukang ihalo ang adlay, mais, saba at iba pa sa kanin.
1: May linamnam at sustansya ang mga ito na wala sa puting kanin.
5: Tatlo lang ang ABC ng Be Responsible. Madali lang tandaan.
2: Kaya isa isip, isa puso, at isa gawa mo na.
6: Let's be responsible every day.
7: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
8: Tinong Publiko. Oras na, Pilipinas.
9: Lawalik ang oras na, Pilipinas. Alas 8:05, mga biyanan. And mayang aga kay Pastor Jumi Gutierrez. Good morning sa aton mga kabiyan. Andra nung naka-tune in kay Ma'am Feli Falco, mayong aga. Watching gidri sa Rojas City. Uy, mayong aga dira sa inyo. Kay Ma'am Bingbing Bacomo Almonares, mayong aga. And also man kay Sir Tristan Gulay, good morning. Sir Ronnie Aldea, morning pass, lakat lang, wala balon. So, amo na pinakabudlay. Kung lakat lang, wala balon. Ang ginahimo sa una, mga upod ko sa una, no, kung wala balon, lakat, maalabay, anay sa bayabasan. Ano ginahimo man namon sa una, no? Malakat, malabay, anay sa bayabasan. No? Kagmamayabas. Kung iba niya, matamaan na sa pagpamayabas, hindi naka-eskwila. Deche, ano? Deche, Jose, ma'am, namayabas. Ako na sa una, kay siling sa mga kilala ko, tiwai mo ko, lain ako ng eskwilahan sa ila. Siling sila, mamayabas sila, kay ang bayabas, makakuha sila bayabas, ginabaligya nila sa ila mga classmate. No? Ginapaislan papel, oh, ginabaligya tag tatlo piso, tatlo dos, mamo na balahaw. Oh, ang bayabas. Oh, amo na gani, nga kun pag-exam, pag-quiz, na zero, amo man ang sabat, nga na zero kahaw, na mayabas ka guruay. Instead nga magtuon na mayabas na lang, instead nga mag-eskwila na mayabas na lang. Kag ang mayabas mga biyanan, gatubo lang akong dindiin. No? Gatubo lang akong dindiin ang mayabas. Extra income kung discartidor ka sa una. No? Mamayabas. Ga ang wala mamunga ng santol kagkaimito amuman ga gina si ginajudge ko din ni ginajudge ko din ni kapitana Jojo ginajudge ko mamunga ang santol kagkaimito amuman bit-bit ka lang plastic oh dasun pang habuyon mo ng mga santol no baligya mo din sa mga classmate mo extra income. Amo nang ginatawag sa una nga, ha? Amo nang ginatawag nga entrepreneur mindset. Inventory lang ni negosyante mindset ng mga yan. Dasan ang santol na hindi mo na imo. Nalabian mo lang man. Ang medyo mamahal-mahal sa una mga benan, ang Indian Mingo, kapin pa to sa amon sa Southern Leyte, hindi pariho di sa aton. Nga kadamo di sa Indian Mingo, dito pipila lang ito may mga sa amon itong lugar sa Padre Burgos, jutay lang ito may Indian Mingo. Kag, kung may Indian Mingo na ito, daw ika-espesyal bilhaw, ang Indian Mingo medyo mamahal-mahal na. Amin ako makatiming ka, nga walang tag-iya, wala ang tag-iya sa Indian Mingo sa una, magkapanghaboy ka, mabaligya mo sa classmate mo, tiba-tiba ka pagpulog mo. May pangampang ka na sa hulog-hulog piso na bala nga computer na bala, arcade. May pangampang ka sa arcade, ang hulog-hulog piso. Ah, mga tripping sa una, diskarte, para mabuhi. Manirador ko nung kamo, magkanto sa kahilamunan, magkanto sa kundi din. Manirador pagpuli ang dala lubi. Lubi mga kabiyanan pagpuli dala hindi tis. Lubi. Okay, ang lubiya nang gahulo kung magano na kun maglaya ng lubi, magbrown na blaga kahulog na mong. Oh. So kun kwaon mo na lubi, oh, baligya mo na tag 2 ka piso pa na sa una. Ano itong tuig man, mga 1999, mga 2000-2001, dira. Kung 2 kapiso, makakuha ka 4 kabilog bilobe, ang ginahimo na namon, ginahikot na namon ang lubi, 2 sa piyak, 2-4-6-8 na. O, kung 5 makuha mo, may pulo ka na. Lawig na ito, hampang sa Arcadia. Diskarte. Ma'am Lucita Aligrado, maayong aga. Ma'am Josephine, no? Ang sampalaya, wild ang palaya gali, abi ko ang palaya. Wild ang palaya na sa gali, gatubo lang sa bikat nat upod sang hilamon. Ah, okay. Ah, mo nang pait-pait kaayo, no? Sampalaya na gali tawag sina gali. Mo nang pait-pait kaayo nga butang na sa amon niya, ginabutang na sa pinaksyo. No? Kay pertig na kapait pagkaon mo, masiling ka, amunin ni gurong pinakapait nga butang sa bilog ng kalibutan. anyway, ang aga sa inyo tanan, ha? Okay, Ma'am Georgia Castor from Oton, Iloilo. Oh, siling ni Ma'am Chona Aldea. Malawig pa, kanding kagkarabaw. Indian smoking. Oh, malawig. Oh, malawig kanding kagkarabaw. Oh, so una, may kanding man kami. Gina-obserbaran ko ginang kanding na muna. Ang kanding, may bataan. Ang kanding na nistorya natin man. Oh, may batasan ng kanding. Ngayon, ang kakaunon ng hilamon, ang namitan sa ang layo. Gidya, ino nung dumakuga sa blaw. Ang kanding. Ma'am Grace GB, maayong aga. So, aray na kita mamaya sa itong nga unang bahay sa itong yung publiko. Anong natabo? September 7, ining report nga, ining incident nga gin-report mamaya na. No? Around dinner time sa isa ka Pizza Hut branch sa Taguig, no? Sa market. No? May isa ka customer nga nagdala sing gamay nga ido sa sulod sa restaurant, kaginbutang nga, ginpapungko niyang ido, no? Sa high chair intended for young children. So, may naka-picture, nag-trending online ang ininga picture. And suno sang picture man, kung nakita niyo picture, may mga staff, may staff member nga nag-interact sa mga customers. Okay? And ining tinuga nga nag-post sa sininga picture mga biyanan, nga nagapamangkot kun nga ang restaurant staff apparently wala nag-intervene. Okay? So nag-spread out ini, nag-trending ini nga post sa thread, sa Facebook, sa Reddit, kag iban pang mga platforms. Oh. So amo ni ang isa sa issue nagligid ni si Mana Maymanan. Now, on September 14, oh, gapon ang Pizza Hut Philippines naghambal nga gina take nila ini nga concern seriously kag gina-emphasize nila ang sanitation standards. Oh. Kag most importantly mga biyana, naghambal ang company that high chairs are strictly reserved for human toddlers. Strictly reserved for human toddlers. Kag siling sa Pizza Hut, going forward, ang mga customer nga magdala sing mga pets sa ilang pet-friendly branches. May mga, may iba niya pet-friendly branches, may mga iba nga hindi pwede pets. Okay? So kun may mga pets ka mga dalon siling sa Pizza Hut sa pet friendly branches, they will be asked to keep their pets inside their own personal pet stroller. Sana all ang pet may stroller. Or sa ilang carrier samtang nagakaon. So ang restaurant man nag-clarify man sa ilang rule. So nga may mga pipila sila ka pet friendly restaurant. So ini nga statement nga ginpagawa sa Pizza Hut Philippines mabiyanan. Gin klaro nila ang ilang restaurant pwede mag-accommodate ang pets while still establishing boundaries. Kung diin pwede ibutang ang sapat kag kun ano ang hindi nila pwede ibutangan ang sapat. Kay man mabiyanan kabudlay no. Especially ba sa mga gagmay nga kabataan, kung gakaon ikaw, kung gakaon ka mo sa mga kalanan, sa mga restaurant o kung ano, ang high chair, ginapungkuan na sang bata. No? Hindi man ta sila nga maarte, hindi man ta sila nga pwerte gidya ka inta-inta, pero wala ta kabalo kung anong aras ang ido eh. Wala ta kabalo kung di nahalin ang ido, o kung halin ba na sa vet, kung ginapaliguan ba na pirmi, kung ginatinloan ba na pirmi. So nagpungko sa, kung ano na may mga kuto ba na, may mga utol ba na. So nagginbutang mo sa pulungkuan sa bata, so na mabulusin na, ang bata, maayo lang kung tani, kung tapos gamit, gintinloan mo man. So, pet owners, dapat maging ano kita, dapat maging responsible kita. Well, kung ang mga pets subong mamaya, pwede na dalon sa mall, di ba? Pwede dalon sa mall as long as may ara, diaper. Nag-diaper, gid man na sila eh. Kag, I believe so, nga ining gindala sa kalanan nga ini, may diaper din nga ido. Pero biska na, ido is ido, bata is bata, lain nga dyan. Kag sa aton nga layi sa pungsod Pilipinas, mamaya, dapat maging, this is where we need to be precise. Kaya nga itong Code on Sanitation of the Philippines, ang PD 856, Presidential Decree Number 856, may ara rules concerning food establishments, mga kabinala. For example, Section 18C, nagambal, no animal or live fowls shall be allowed in such spaces. Ini nag-refer sa food service spaces. Kag ang DOH, ang ilang implementing rules, mas specific pagid, kaya ang ining implementing rule sa DOH naghambal nga kun ang isa ka kwarto o isa ka lugar konektado ina sang preparation, sang storage, sang handling or sang sale sang pagkaon, it cannot be one in which an animal is kept. So klaro, mga binansa, implementing rules ang DOH. So, may ara legitimate sanitation law issue, mga binansa. So, amunin nung gina-debatihan subong sa kadam-an sa aton sa mga social media. Kay ilain gidya, ang ido. Ang ido is ido. Ang bata is bata. Bisikan ano, kapalanggaan naton ng ido. Ginasabak naton, ginagkisa naton. Ilain gidya sa bata. Sa balay namon, ang ido ara sa sulod sa mong balay. No? Gagawa na sila from time to time sa balay. No? Pero wala gina sila gatindra sa guwa sa sulod sa balay. But as much as possible, no, wala ko ginaginapahalukan akong bata sa ido. Siguro ang kung makahikap siya sa ido, inahugasan ko iya kamot. As much as possible, eh. Kay, siyempre. Although, kabalo ko gani kung anong ginakaunt sa ido ko. Kabalo ko kung dinalin akong ido. No. How much more kun ara kita sa isa ka public space, wala ka takabalo kun di inhalinin ang ido, ano ina nga ido, basi may masakit ina nga ido, may mga utol ina nga ido, may mga kuto, magtapik sa bata. So again, ha, ang mga pet owners maging responsible dapat, no? Kung nagadala ka mo ido sa mall, no, dapat hindi makita maging tamaan ka, may term na eh. Ha, hindi matatamaan ka, ha, inta man sa aton nga ido nga papungkuon gid pangitaan gid naton sing high chair, papungkuon gid naton ditong ido, kun la high chair mga kig, no, kun ano, ma mangayo gid sing special nga ano, so dapat maging responsable kita, dapat maging ano magkita eh, so nga ang high chair particularly problematic mabianan, hindi lang kay tungod kay ang ido igko, ha. Ang tutuod ng issue mamyanan kay ining high chair ang nagagamit sini mga vulnerable users. Okay lang tani kung nagpungko da mga dagko na. Okay kung matapikan na sila sang utol, matapikan sa ano, kabalo na sila magkasi ang bata, ya matapikan na sang utol ya. Oh. Delikado kagamay ba di bla? Baby nang gapungko da, for example lang amon niya nga bata, mga sobra pa lang siya katuig. Nag-high chair gina sa pirmi. No. Kung makadto si mga kalanaan, lusog wala takabalo, may ido, tugali nga halin. O lusog nang ido, damo utol, or halin siya, may masakit, or ano, higko, or whatever. Di ka, ha? So, high chair, ang ido, o lusog mabulos ang bata, lusog kung diin mo ito nagtandog ang ido, mahikapan siyang bata, lusog ng bata, di ba lang, ba-ba, kagamot, kunitado na pirmi. So this is precisely the type of contamination pathway nga ginalikawan ba lang hindi matabo. Hindi matabo kay mga ido, igalakata sa sidewalks, sa dalan, sa kundiin. No? Basi contaminated ang ilang tiil. I don't know. Hindi man siya paging inta, pero paging sure lang. Okay. So, subo nga mga tinion, mga biyanan, ang ospital, ya, hindi barato. Ha? Ang ospital, ya, mga biyanan, hindi barato. So, kung anong matabo, da karoon, hindi ka budlay na. Oh. At anyway, mga biyanan, ano na ito nga, ha? Amo ning isa sa mga issue subong. So, dapat maging responsable kita. Alas 8:21, mga biyanan, sa magpadayon, mamati kita na sa pipila ka mga panamdom. Malagating mali, babalik pang oras na, Pilipinas.
10: Abiyan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abiyan, ang Ginoong Hesus Kristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para maglig-on ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sa Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
8: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabati.

0: atinong publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nagabalik ang oras na, Pilipinas, sa mga biyan, alas 8.27. Ma'am Alicia Garcilan, mahing aga, siling niya, kung pwede, hindi na lang pagdalaon sa mulang nila, dog. Pwede man, no? Intsakto man na. Kali kay Kis, wala may mabantay dog sa balay. Baliskad na subong eh. Ah, nagkuha kita ido para may bantayan kita. So una, makuha ka ido para may mabantay sa balay, di ba? Para may mabantay si mga duta, si mga pamutang. Subong eh, baliskad na. Nagkuha ka ido para may bantayan. Hindi ka nakalakat. Kaya rason mo, ah, wala may mabantay sa akong ido. Wala may maupot sa akong ido. Ate, tapos hindi. Ma'am Teresita Grabanza, may ngaga, baliskad na subong eh. Oh. And by the way, mga biyanan, aside sa ido na, may ara kita anniversary, mga biyanan, sa 56 celebration. May ara kita anniversary celebration, prayer and fellowship, mga biyanan, sa Lupwes, Mandalagan, sa City Harvest Church. Okay? Alas 7 isang aga, pakadto sa alas 11 isang aga. Okay? So, sa City Harvest Church sa Mandalagan, Lupwes, Mandalagan, mga kabiyanan. So, anong aray ang inyo himuon? Number one, kung makadto ka mo, pa-register ka mo. Paano kita makaparegister? Chat ka mo sa aton nga page sa 1233 DYVS. No, kadto ka mo, dapat pangitaon nyo sa Facebook, 1233 Radio DYVS. Kag-click nyo ang message. No? May ara na da masabat, ara si kagawad yung ready and willing magsabat sa inyo. O pa-register ka mo, ihambal nyo ang inyong pangalan. No? Ano pa ganit kagawad ang ihambal? Pangalan, church, contact number, kag-address, ang edad niya. Hindi na. Church, pangalan, ang church ninyo, ang contact number, kag inyong address. Okay? So, muna ang inyong i-chat kay i-chat sa aton nga page, mga kabiyanan. O, para malista ka mo, para mabalaan naman kung pila ka bilog ang makadto. Kay kung jutay lang, hindi na lang pagdayon nun. Ay, hindi, joke lang. Dayon gyapon. So, kinalan mo pa-register. Dason, kung ano lang madala nyo, makadala ka mo food to share or makadala ka mo sa inyong snacks, inyong pag-aula, problema. Kung wala ka mo dala, di mga muyo rin kay Jesus. Makanta din. 5 loaves and 2 fishes. Basta maparegister ka mo. Okay? Muna pinaka-importante sa tanan. Maparegister. Okay? So, wala na kita tion, mga biyanan. Sa talented rianay, sa itong ilustruyanay. Kag-antis kita manamilit, mga muyo tanay. May namangangit noon, Diyos na mabalahan, kadayon ng kapasalamat kami sa siningaga, salamat ginoon sa iyong katutom, salamat ginoon sa iyong pagpakamayo, salamat Lord sa imugid nga pag-upod sa amon, kagangamon pangamuyo, nga sa siningadlaw, ikaw ginoon mag-upod man sa amon, sa amon mga helikoton, sa amon mga responsibilidad ginoon. Tuy-tuy, pangunahe kami, kagabay ginoo, ikaw ginoon mahimahe, estag sa naman mga kabuhi. Ito ang ginoon ginampo na pasalamatan, in Jesus' name, Amen. Mga kabiyanan, nalindri sa aton nga studio. Kaupo naton si partner Julie Panes sa aton nga controls. Si partner Joe Ridulia sa aton nga live stream. Ano mas again, niyang inyo abis kang inang jig sinilya. Gagasiling, life is short and simple. Don't make it complicated. Iniyang oras sa Pilipinas, dire sa 1233 Radio DYVS. Sa kasumuli, see you tomorrow. God bless and bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Sento 38:7. Ang tao ay nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon.
2: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines Facebook page at febc.ph.
3: Inong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW.
4: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan.
5: Pinagpalang araw ng Martes, mga kaagapay. Ito po ang inyong programang Serbisyong OFW. Ang ating pong petsa ay 15 na ng September, kalahati na, nangangalati tayo ng buwang September. Bumabati mula po dito sa studio, ito po si Pastor Jobiasong nagaanyaya na samahan kami sa loob po na isang oras sa makabuluhang talakayan, pagbibigay ng gabay sa inyo at pagsagot sa mga katanungang inyong pinapadala po sa amin. Kaya please like and share po ang broadcast para po mas madaming makapakinig, makapanood sa broadcast nito at matuto din sa mga pagpapayo na maaaring yon ang mga kasagutan na pwede niyong gawin doon sa mga katanungan binibigay din sa inyo. At siyempre ngayong araw na ito, kasama natin ang ating partner, Pastor Rene Bunsoy. Magandang araw, Pastor Rene.
6: Magandang araw, partner. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito ang programang Serbisyong OFW. Sagot kita, Tuesday edition. Ito nga ang programang sumasagot sa mga katanungan patungkol sa mga concerns ninyo sa overseas journey ninyo. Samahan nyo kami ni Pastor Joe ng isang oras na pag-sagot sa mga concerns po ninyo. Dito lamang po yan sa 702 DZAS. Inyo rin po kaming makikita at mapapakinggan sa iba't ibang sa iba't ibang radio stations like sa DZMR, yan po sa CARE 104.3 The Way FM, at saka sa DYFR, yan po sa Cebu City FM radio station, DYVS Bacolod City. Si mamaya, babatiin ko dyan yung ating mga taga-pakinig dyan. Pastor Joe?
5: Okay, maraming salamat Pastor Rene. At alam ko marami na nakatutok ngayon sa ating broadcast. At mamaya-maya po, babatiin po namin kayo at pwede rin kayong magbigay ng katanungan. At kung may pagkakataon at mayroong time, isasagutin po natin on the spot ang inyong mga katanungan. Bagamat may mga nakalain na po na mga tanong na atin pong nakaschedule na sagutin. Bago tayo magpatuloy sa ating programa ay siyempre ang salita ng Diyos bilang ating gabay ngayong umaga. Mula po sa Philippians chapter 1 verse 8 o verse 9. Philippos chapter 1 verse 9 hanggang actually yung konteksto ito ay hanggang buong chapter ano, pero hindi po natin babasahin ang lahat dahil sa time ano, pero yung verse 9 ay napaka-importante doon sa nangyaring pagpapalago ng mabuting balita, pagkaligtas ng isang sundalo at ang buong pamilya. Dito po nang galing mula yung sa Acts chapter 16 ang konteksto ng aking babasahin verse 9. Ipanalangin ko na lalo pang lumago ang pagmamahal niyo sa isa't isa ng may karunungan at pangunawa para mapili niyo, verse 10, para mapili niyo ang pinakamabuti sa lahat ng bagay at madatnan kayong malinis at walang kapintasan sa pagbabalik ni Kristo. Amen. Dito po sa Philippians, alam po natin ang pagkasulat ay nasa panahon na nakabilanggo si Apostle Paul at pinadala itong sulat na ito sa mga taga-Pilipos. Ang Pilipos ang isa sa dahilan kung bakit ang mabuting balita ay lumaganap dahil sa kanilang pusong mapagbigay. Kaya dito rin sa chapter 4, binanggit niya yung "But my God shall supply all my needs." Ang tinutukoy niya dyan ay hindi direktang sa Diyos, kundi dahil sa mga taga-Pilipos, kaya nasabing "My God shall supply through you." Ngayon, mga kapatid, napakahalaga nung sinabi niya ritong ipanalangin ko na lalo pang lumago ang inyong pagmamahal. Ang ating pagmamahal, mga kapatid, ay nag-grow yan. Hindi yan steady. May level at lalim, taas at uri ng pagmamahal. Bagamat may klase, iba't ibang klase ng pagmamahal na tinutukoy ng Biblia. Ngunit, ang panalangin dito ni Apostle Paul lalo pang lumago. Actually, malago na ang kanilang pagmamahal. Kaya nga pinapatunayan nila yan sa pamamagitan ng pagsuporta, pagpapadala ng support sa bilangguan. May mga inuutusan ng mga taga-Pilipos upang dalhin ang tulong na dumadating. At ang Philippos Church ay pinagmamalaki ni Apostle Paul sa mga taga-Corinto at iba pang mga simbahan kung paano sila talagang naging mapagmahal sa paglilingkod. At doon sa talatang 12, sabi niya, "Gusto kong malaman niyo mga kapatid, ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng balita." Dito ho, tinitingnan ko while reading this verse na yung inspirasyon na nanggagaling sa Pilipos, yun ang nagbibigay in lakas kay Apostle Paul. Kahit nasabihin mong nasa bilangguan ang Panginoon, number one. Number two, yung mga taong nakakaalala sa kanya. Mga kapatid, sa ganitong sitwasyon sa ating panahon, kapag merong mga discouragement, may mga pangangailangan, pero may mga taong nananalangin, number one, lumalago ang pananampalataya at ang kanilang pagmamahal, nagbibigay tayo ng inspirasyon sa mga taong nasa ganong sitwasyon. Remember, hindi naman pare-pareho ang buhay. May panahon na ikaw ay nasa taas, ikaw ay nasa baba, pero yan ay nagbabago habang tumatagal ang panahon. Maring ang pananalangin mo ngayon ay parang feeling mo o yung tulong mo ay parang walang epekto o hindi nararamdaman, hindi na-appreciate. Pero tandaan mo, ang Panginoon, dadating ang sandali na ipakikita ng Diyos yung unti-unti mong pagtulong saan man, pamilya mo, sa sa relatives mo at sa kababayan mo, even in this advocacy, sa OFW. Tandaan po natin, ang Diyos ay ginagamit ang ating mga encouragement. Kagaya sa amin, pag kayo po ay nagpapadala, na pagpapala po kami, na-encourage po kami sa inyong ministeryo, lalo pa namang lalong ginaganahan, lalong umaapaw ang aming kagalakan na tumulong. Ang sabi, malaki ang kinalaman ng inyong panalangin at pagmamahal sa kalalaganap ng mabuting balita. Yan ang salita ng Diyos na way naging inspirasyon sa atin na habang tayo'y tumutulong, hindi tayo pinanghihinaan ng loob dahil ang Diyos may ginagawa habang hindi natin nakikita ang mga tulong na atin at inspirasyon na ating naipapadala sa mga taong nangangailangan. Manalangin po tayo. Salamat po o Diyos na ang iyong salita ay nagbibigay lakas sa amin, lalong-lalo na Panginoon sa mga tinutulungan, tumatanggap ng tulong at sa mga nag-i-encourage sa mga tumutulong. Pagpalain niyo o Diyos kami na hindi manghinawa sa pag-encourage, pagbibigay ng inspirasyon sa mga taong tumutulong kagaya ng servisyong OFW. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan, Pastor Rene, napakaganda ng Word of God ngayon.
6: Amen.
5: Ano ba mga greetings natin? Alam ko, nakamonitor ka ba ngayon?
6: Well, before ako magbanggit, ano, let me also share a nugget, no? Binanggit kasi doon ni Apostle Pablo yung admonition niya that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. Sa akin, ang take ko, partner, na habang pala tayo ay lumalago sa continually, no? Una, yung active love, yung persistent love, yung increasing in intensity. Ibig sabihin, dapat the more that you love God, the more that you will love others.
5: Amen.
6: Pangalawa, parang tinmana ko dun sa discernment. Yung depth of insight. Discernment yan, mga partner.
5: Mm-hmm.
6: Na yung meron kang abilidad to judge rightly and act in the ways na dapat nagre-reflect ng kalooban ng Diyos.
5: Mm-hmm.
6: Kailangan po natin lahat yan na ako man, naisip ko, dapat sa lahat ng iniisip at ginagawa ko, dapat ayon sa kalooban ng Diyos. And yung discernment will actually ensure na yung ating pagmamahal, yung mga ministry, katulad ng ginagawa natin sa servisyong OFW, dapat align galing sa salita ng Diyos. Yan lamang. Dinagdag ko lang, partner.
5: Oo. Yeah. So, partner, go ahead. Yung mga bumabati na ngayon, pakibasa na lang. Yan.
6: Of course. Ito nga, no, nandito na nga sila. Nauna na nga si Nona L. Docor. No, magandang umaga po. Servisyong OFW, Pastor Joe, Pastor Rene, si Vicky Colandong Gabornes. Good morning po. Si Rosalinda Ohano Manzano, blessed morning po. Pastor Rene, Pastor John, nakikinig na po sa radio. Si Tristan Wyatt D. Gulay, good morning po, pastors. Pinabati ko rin dyan sa Bacolod City, no, yung pastor, head pastor ng Mansilingan First Baptist Church, si Pastor Ronnie. So, Pastor Ronnie Arcolas, no, naging magkaibigan kami when I was still a member of the Board of Translators Association of the Philippines. Ayan. Siyempre, yung aking mother na si Mama Bersabe V. Bunsoy, no, na hopefully naka-recover na siya. Na high blood eh. Kaya kinakailangang mag-recover. So, ma, pahinga ka. Kung pwede, baka gusto mo nang magpahinga. At mag-ano na lang, mag-alaga ng apo. So, kaya matuloy na yung iyong biyahe.
5: May apo na ba, partner, sa'yo? Wala pa naman natang apo sa'yo, no?
6: May apo na sa kuya ko.
5: Ah, kuya mo.
6: Sa bunso namin at saka dun sa gitna namin.
5: Mukhang
6: sa akin na lang, ano. Hindi, ikaw naman, para ka namang, siyempre, Eh, parang pinipressure mo talaga ako. Eh. May, ano, at, may apo na siya, pero yung apo sa, ano ba yan, sa tubo na? Kailangan na nakaka-pressure yung sinabi ni Pastor Joy. Eh, wala pa ho kasing mga asawa. Ah, wala pa mga asawa, syempre.
7: Mayroon naman magkaanak ng walang asawa. No?
6: Anyway, pag-pray muna natin na mag-asawa sila. At, ayan. Ako yung nag-expect ng apostolic ministry.
7: Ayan,
6: maraming salamat. Ako, partner, ha?
7: Ayan, ayan. Maraming salamat po. Thank you, Pastor Rene. At syempre, yung mga, yung aking may bahay, nanonood din ngayon. At, si ayan, nabati mo ata na ito. Pero ako babatiin ko lang yung mga nakasama ko last Saturday lang, yung National Office ng Family Planning Organization of the Philippines sa matagumpay na urgent meeting noong nakarang Saturday, at maraming nagawa, nangyari at sa kaunlad ng FPOP. Siyempre, binabati natin yung ED Sir Nandi Senok, National Executive Director. Okay, so dagdag ko lang, narito na rin si Ednalyn Cacao, Pastor Rene. Sabi niya, good morning po, Pastor John, Pastor Rene. God bless po sa inyo. Si Esor Nazo. Good morning, Pastor Joe and Pastor Rene. Ayan, maraming salamat. Tuloy-tuloy lang po ang inyong mga pagbati habang tayo ay nanonood, di kaya mga question na gusto yung ipadala. Atin pong panalangin, mamaya ito, partner, sa idagdag natin si Pastor Chris, Bishop Chris Luzande ay nasa Labor Hospital, nakapila para sa kanyang karamdaman. Ito ay umiihi ng may blood stain na konti-konti, kaya pag-pray natin, Pastor Bishop Luzande ng RS Pag, si Reverend Senior Pastor sa Assemblies of God na taga-Silangan po, at siya po ay panalangin po natin. Sa mga nakakilala lalo na si Dolen Suwing Quilar, good morning po. Ayan. Okay, mga partner, mamaya tuloy-tuloy ang ating pagbati, at kung meron pa tayong mga makita mamaya-maya, at babatiin natin. Atin ang sasagutin, siyempre, partner, ang mga katanungan na pinadala sa atin, at sisimulan na natin. Ikaw ang magbabasa.
6: Mga kagapay, paalala lamang, ito pong mga pinapadala sa amin ay mga kumbaga katanungan with specific concern. So, ito ay kahalintulad ng inyo pong mga tanong. Eh, pwede nyo actually i-acknowledge kung kayo po ay with the same concerns dito sa ating pong chat dito sa 702DCS FEBC Radio TV. At ito nga babasahin natin sa mga concerns na pinapadala. It's either kay Pastor Joe o sa akin or sa GFM. Ito na po yung una. Good evening, Pastor. May bad news po sa nangyari sa kapatid ko. Madedetain pa raw po sa Cambodia since late na na-process, pero yung kasama niya po na same lang ng case, papunta na pong Thailand. Ano po nangyari? Pwede po ba ilapit na kami sa sinasabi mo po na head ng DMW, kasi po bakit ganon? Partner, you may want to share the context at yung background ng story nito.
7: Yeah, thank you, Pastor Rene. Yung kababae nating nagpunta ng Cambodia na turista, partner. Pumunta ng Cambodia turista at nagkaroon ng problema, no? At siya napunta doon sa scam hub, partner. Scam hub. So pinagturista siya at naging scammer diyan sa Cambodia. Nag-communicate ang family niya kasi gusto niya nang pauwiin dahil may mga nangyayaring nakakapag-alala sa pamilya. Normal yun, partner, dahil alam naman natin ang nangyayari dyan. Yung ginagawang scammer, kinukuryente ang iba, pinapalo at sinasaktan sila pag hindi nakakota. Ngayon, lumapit ang pamilya. Taga Marikina pa naman ito, partner. Taga Marikina, hindi natin babanggitin ang pangalan, pero humihingi na ng tulong. Actually, ngayong araw na ito, PM sa akin yan isang nakarang araw. Ngayon ay pinapunta ko na sa Department of Migrant Workers Partner, kasi ito yung case ng trafficking, no? Trafficking na kailangang maalalayan. Ni-refer na natin ito sa Department of Migrant Workers through ASEC Benny Legazpi na silang in charge para sa mga ganyang reklamo, sila Director Jane, Labat Jane, sila Director Eric, at siya ay papunta na ngayon doon at upang dahil nag-aalala na siya, ang nangyari pala na pull out siya doon sa Scam Hub, tapos dinala na sa pulisya, partner. Dinala sa pulisya. Hindi ko alam kung paano nangyari na siya nakalabas, pero sabi ko sa pamilya, wag na kayong mag-alala. At least nasa pulis na, yung regular na pulis, partner. At least safe na siya doon, protected na siya doon. Kasi ibig sabihin, ito na yung government mismo. Hopefully, dahil di ba, mayroong military junta sa kanila, mukhang lumuluwag na, or hindi ko alam kung ano talaga ang sitwasyon, pero nasa police station na siya sa ngayon.
6: Partner, excuse me lang. So ito'y nasa Myanmar pala?
7: Yes, Myanmar.
6: Okay. Pero bakit sa Cambodia ang nakalagay dito? Hello, partner. Parang nawala. Tama po tayo at titingnan na natin kung bakit nawala yung feed ni Pastor Radyo. Pero itong ganitong mga cases, halimbawa kung talagang naririyan na si Pastor Joe. Wala pa ba? Okay. Yung ganitong case na kinakailangan po siyang surrender, in all other countries na ating pong alam, kapag ka ganitong tourist, tapos wala ho siyang proper working visa, hindi ho talaga yan i-detain. Sorry, yun po yung aking word na hinahanap. Madedetain po siya and they will undergo a process for deportation. Kasi nga po, tourist sila pero nagtatrabaho. Tourist ang visa nila pero nagtatrabaho po sila doon. As in, many cases that we coordinate po, yung pong mga humingi ng payo at nagsabi po sa amin na gusto na nilang mapauwi. Yun ho yung talagang ginawa naming procedure na pagpapaliwanag sa pamilya na kapag ho kasi na surrender yan sa local authorities, antimano ho talaga ipaprocess nila yan. So illegal alien po sila, illegal lang pagstay nila, and they will be documented, tapos sila lang po ay maghihintay na matapos yung proceedings at deportation po ang mangyayari. So, sa paghihintay lang po natin sa ating kasamahan, yun hong ganito, no? Unfortunately, hindi natin control yung process, no, sa ibang bansa. Kasi nga po, yan ho talagang susundin nila yung kanilang protocol. It just so happened na yung iba na unang na-process, kaya sila ay papunta na ng sabi dito, papunta na raw ng Cambodia, no? At kung ang sa tanong na kung pwede ilapit ito sa DMW, yes, we can coordinate, at si Pastor Joe, as he has been coordinating, pwede naman po talaga itong i-coordinate, number one, through ORCC or One Repatriation Command Center, because it's that is one of the fastest na sa sangay o sa bureau ng Department of Migrant Workers na pwedeng mag-assist dito. They can, once they receive yung information na galing po sa inyo o kay Pastor Joe, ay they will start the process. Timano ho niyan mangyayari, makikipag-coordinate ang DMW o RCC doon po sa Myanmar kung saan siya naroon. Again, di ko alam kung Myanmar ba ito o Cambodia. Mukhang Cambodia eh, kasi sa Cambodia ma-detain. At yung pong mga sinasabing mga scam hub, kanina narinig ko si Pastor Joe, Yung Scam Hub po kasi naging rampant yan, kung naalala niyo ho, nung na-decide nung ng ating presidente at ng ating gobyerno na to ban yung pong mga pogo, eh yung mga hub po na yan, mga pogo, ay nagsilipat lamang diyan sa mga bansa katulad sa Cambodia, sa Myanmar, sa Laos, diyan po sa ano pang bansa, sa Vietnam. At unfortunately, ang nangyari naman, yung mga kababayan naman po natin ang nare-recruit. At kung ano po yung ginagawa nila dito, same modus operandi, ay ayun po, nagkaroon po nang sila po ay nag-ano na, nabibiktima na rin. Ang nare-recruit naman ngayon ay mga kababayang Pilipino.

0: hamak din yung iba, no? So ayan ho yung ating patuloy na ginagawang pag-educate, no, sa ating mga kababayang OFW and the general public event. Yung mga ino-offer po ng mga trabaho na sa BPO, kunwari, na tapos eh, kayo ay sasabihin na ganito kalaki yung sweldo, 50,000 pesos per month. Pero hindi nyo alam na ganun po pala ang mangyayari. So, very important. No? Number one, sinasabi natin, magduda bago magtiwala. Dito sa mga ganito pong kaso, wag po kayong papatol basta na sinasabi ay malaki ang sweldo, tapos meron ganito accommodation, pero yung pong nagiging trabaho ay nagiging scammer or sa scam hub po kayo, hindi ho nagiging maganda. We have several clients already this year and the past year na ganyan ho ang naging kanilang problema. So, pwede pong ilapit ito sa DMW, doon nga po sa ORCC o One Repatriation Command Center, where upon receiving yung inyong information, eh pwede nating malaman. Pero ito naman ang take ko din, ano, personally. Pagka ho kasi na-surrender na sila sa local authorities, let the process take its course. Bakit po? Eh kasi po talagang yes, madi-detain si kabayan at ilalagay sa process, pero ite-take note naman po diyan na parang kung siya ay illegally recruited or na human trafficking, pero na lang kung talagang siya ay guilty of parang enabling, no, at nagre-recruit din siya doon or hindi natin alam, ano, pero let the process take its course and then makaka-uwi din po si kabayan, no. Talagang maghihintay lang po talaga tayo. Hopefully ang hope ko ay makauwi na po itong si OFW. All right? Sige po, habang hinihintay natin, pwede po tayong patuloy na magpadala ng inyo pong mga katanungan dito. At hinihintay din lang po natin, no, si Pastor Joe. Ano po? At eto, nagsishout out na si Esor Nosoj. Ano? Sabi niya, one with you in praying. Pakishout out po from Marilao, Bulacan. Si Jing, Ronald, Casey, CK, Caleb, Hoson family. No? At sa Dubai naman, si Glory Lee Senizal, Joshua Lavarias, Regan Boy Senizal. No? Sa abay, sunod-sunod din ito, lahat kay Esor Nosod siya. Shout out din po from Canada, Moises Bong Senizal, Geraldine and Carlo Kalilong. At Zon Clinic Marilao, Dr. Acora Lazo de Erzon, Dr. de Erzon Lazo, Dr. Edith, dami, Dr. Leonie De Leon at Ate Dory. Si Guntina Sernani, good morning po sa iyo, Pastor Joe. Pati si Pastor Joe, nagme-message din. No? Tuloy lang daw ang ating broadcast. Jobel Balagad, good morning po sa inyong dalawa, sir. Nora Cancela, Helen Paisa, Christy Panaligan, Odsinada, good morning po sa inyong lahat. Ayun, again, if you have the same concerns, eh pwede po kayong mag-comment dito sa ating live chat sa 702-DZAS FEBC Radio TV. Yan. Ang oras natin ay 8:58 ng umaga. Siguro magbe-break na po muna tayo at hopefully pagbalik po natin ay kasama na natin si Pastor Joe Piaso. Magbabalik po ang servisyong OFW.
1: Servisyong OFW. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash.

0: buksa ng iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Bakit hindi madali ang mawalay sa pamilya? Bakit homesickness ang number one na hamon ng maraming kababayan nating OFW?
2: Bakit masakit sa damdamin na wala ka sa mahalagang okasyon sa buhay ng iyong pamilya? Birthday man yan o anniversary, graduation o kasalan.
1: At lalong makirot sa puso pag may malumhang sakit sa naiwanan mong pamilya.
2: Ang simpleng sagot, sapagkat ang pamilya ay dinisenyo ng Diyos para maging magkasama.
1: Kung kailangan mang sa maikling panahon ay magkahiwalay ang pamilya, importanteng malinaw ang plano sa pagbabalik at sa mga goals na gustong abutin ng pamilya.
2: Dito'y hindi matatawaran ang kahalagahan ng biyaya ng Diyos para malampasan ang lungkot at mapagtagumpayan ang panghihina.
1: Ito ang sabi ni Reverend Reynaldo Sande, isang OFW at pastor sa Saudi Arabia.
3: Mahirap talaga na hindi ko makasama ang pamilya ko. Yung bawat araw ay pare-parehas na lamang. Matapos sa trabaho ay mag-isa na lang ulit sa bahay. But the fact that I survived and I keep on working abroad is really worth all the struggles. Ngayon, tapos na po sa pag-aaral ang mga anak ko. At lahat ng pinangarap ko para sa pamilya ko ay naisakatuparan na.
2: Tanging biyaya ng Diyos ang lakas at kanlungan na pwedeng mapagkatiwalaan.
3: Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa lahat ng pagod at hirap ko ay lagi niya akong sinasamahan at kailanman ay hindi ako pinabayaan sa trabaho maging sa ministeryong ipinagkatiwala niya sa akin.
1: Ang pamilyang Pilipino, pinagbubuklod ng Diyos habang magkalayo, magkahiwalay may nananatiling buo.
4: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702
4: DZAM. Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
6: At nababalik po ang servisyong OFW. Kasama nyo inyong likod, Pastor Rene. At tingnan kung nandiyan dyan ba sa phone. Sa phone, naka-phone patch ngayon si Pastor Joe. Good morning, Pastor Joe.
7: Yes, good morning, Pastor Rene. At sa lahat po ng ating nakikinig, pasensya na po, naputol po kanina. Actually, yung hindi ko napansin partner ng palobat na pala yung aking laptop, pero humihingi tayo ng paumanhin. Anyway,
6: alright. No problem.
7: Okay ba ako? Okay ba audio ko now?
6: Yes, loud and clear.
7: Okay.
6: No.
7: Okay.
6: At nung naputol tayo, sinagot ko yung mga pwedeng masagot, pero naputol tayo, ang tinatanong ko, just to verify, ito bang si OFW siya po ba ay sa Myanmar o sa Cambodia? Kasi sinabi niya, makukulong sa Cambodia.
7: Okay. Kaya,
6: so yun, so, paki-confirm lang.
7: Okay, ang sinabi ng pamilya ay nasa Myanmar. Tapos nadala siya ng Cambodia. Kung tama yung information na nakarating sa atin, at siya ay nakakulong ngayon, no? Ibig sabihin nakaalis na siya partner sa Myanmar. At at nakulong naman siya ng Cambodia. Hopefully tama kasi hindi ko hawak ngayon yung based doon partner sa pinadala ko kung ano yung nandiyan galing sa pamilya mismo yan. So ang concern niya partner ngayon ay kung paano makakaalis doon sa police station upang makauwi na. Yan ang pinaka concern niya dahil nag-aalala na sila, wala nang communication sila sa kababayan nating nagturista papunta dyan sa lugar ng Myanmar at yun nga na hindi napunta sa tamang trabaho. Palagay ko may kausap to, hindi na dinitalye partner yung paano siya sino nag-invite kasi parang may nag-Pilipino ding nag-ano sa kanya eh, nag-recruit para dyan sa Myanmar, napunta dyan sa scam hub.
6: Okay. Piniliwanag ko rin kanina, partner, na pagka kasi talagang sinurrender sa local authorities, talagang dadaan talaga yan sa process eh, na madedetain, i-document sila before sila i-subject for deportation. Kaya sabi ko, kung talagang ganun nangyari, let the process take its course at makakauwi naman talaga si kabayan. Talagang yes. Dadaan lang sa process.
7: Ang dahilan lang, partner, doon sa next message niya ay nagtataka lang sila dahil may kasabay naman siya pero nauna pang makauwi ng Pilipinas ayon sa statement niya dyan. Kaya sabi ko sa kanya, better na mag-coordinate na sa Department of Migrant Workers upang maproseso. Tama yung sabi mo, no? Na dahil sa mga bansang kanilang pinuntahan, no? Sa Myanmar man, no? Vietnam, no? Cambodia, remember, partner, yung documentation nila ay hindi tama, di ba? Turista silang pumasok pero maring tapos na or yung kanilang tourist visa ay lapse na rin or nahuli sila sa ganung illegal na gawain. Sa bansa na kung saan nandun sila, partner, sila ay mga kumbaga illegal na mga alien. Kumbaga, sila illegal na mga dayuhan na naandyan at nagtatrabaho. At the same time, syempre, illegal din, partner, yung trabaho. Illegal din yung trabaho. Kung nahuli silang ganon, illegal yon. At krimen, partner. Krimen sa kanila yon. Kaya huwag tayo magtaka, mga kababayan, at kung sila'y pinoproseso sa local authorities sapagkat sila'y may mga paglabag na nagawa. Pero ang magandang balita dyan, partner, ang gusto nating sabihin dyan, ang Cambodian government, even Thailand, ay based doon sa ating mga kausap sila sa Department of Migrant Workers na even si Secretary mismo nagsabi na nagpapasalamat siya doon sa ambassador natin na nandoon, di ko na matanda ng name, at sa Cambodian government na yung kanilang pag-unawa na ang ating mga kababayan ay biktima din lang at hindi biktima sila din nung di dyan sa anong yan, sa pag-i-scam na yan. Kaya napauwi naman sila. Kagaya nung naalala ko mga ilang buwan na nakalipas, yung sinaksihan kong umuwi ng mga victim dyan sa Myanmar, na sa pamagitan ng DMW, pagtatrabaho ng DMW through Secretary Hans Leo Kakdak, na ang gobyerno nila ay naintindihan ano yung sitwasyon na yon. Kaya nga, pinapauwi, partner, sa pamagitan ng DMW. Okay. Pero may proseso naman, partner.
6: Yes.
7: Siyempre, inaalam anong dahilan at para din makagawa sila ng paraan doon sa mga lokal na nambibiktima o doon sa mga naroong mga illegal na gumagawa nitong mga illegal na gawain. So, pero makakauwi din. Makakauwi. Yun ang pangako ng ating secretary. At una sa lahat, partner, hindi naman sila taga roon. Talagang uuwi sila. May proseso nga lang. Kagaya ng police verification, yung pag-verify ng police, mga interrogation, kung paano nangyari, para magamit nila yon para dun sa mga nambibiktima. Partner?
6: Yes. So, ibig sabihin nga, yung iba kasi nagtatanong pa sa amin ano na anong tawag dito. Paano yun, sir? Dineport kami, di blacklisted na kami. Hindi na ho kami makababalik. Sa akin, ang concern ko naman, ang sagot ko naman dyan, I think that's the least of your concern. no, yung blacklist ka, ang pinakamahalaga talaga makauwi ka dito. And rightly so, kung halimbawa kung talagang eh, ito na nga, matagal natin 'to sinasabi, partner, eh, tinapaalala natin. Pagka ho magtatrabaho kayo abroad, huwag ho yung route na magtuturist visa muna tayo. Kung halimbawa doon sa bansang pupuntahan ninyo ay talagang maligalig ang proseso. Kasi talaga naman, partner, 'di ba? Meron talagang yan ang ginagawa, nagtuturist visa, pero pupunta sila doon sa bansa na medyo eh ginagawa talaga 'yun eh. Tsaka open sa kanila. Pero merong maayos na proseso, pero kahit na partner eh, 'di ba? Ang palagi nating sinasabi eh, huwag talaga true tourist visa. Kung mag-OFW talaga, eh mag-apply sa legitimate at licensed na recruitment agency para
7: tama,
6: sigurado na hindi tayo mabibiktima. Eh, and the reason why we're going through this, paulit-ulit, nire-remind natin yan, ay kasi nga, dahil nga sa mga ganitong instances, no, talaga tapos iiyak ang family, gagasto si family, si OFW minsan, na alam naman natin yan, minsan nag-out of pocket pa, or natatanda mo, ewan ko, nandito ka pa noon, meron kaming client na galing Myanmar na hindi silang sumagot ng kanilang pamasahe, pero pinangutang pa ng kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas at pinadala doon para magbayad sa Myanmar. I think it was 350,000. Eh, napakasakit noon. Biruin mo, eh, nagtrabaho, pumunta ka sa abroad para magtrabaho, para masuportahan mo yung family. Only now, eh, sila pa ngayon ang gumastos at nakapangutang para lang ma-release si OFW. Yun ho ang sinasabi po natin.
7: Yeah, partner, yung inabot ko, yan, yung case na yan, hindi ko na inabot yan. Yung inabot ko nung nandun pa ako ay yung taga Batangas na dalawa, magkamag-anak pa, mga nanay ito, no, na, o, ng mga nabiktima dyan sa Myanmar. Tagpa 500,000, partner, para pauwiin. So, humingi ang pamilya kung paano mapapauwi, kaya lang hinihingan daw sila ng 500,000 para palabasin. So, dyan yung scam talaga dyan, yes, partner. Hindi talaga employment, kundi part yan ng kanilang, I believe that part yan ng kanilang plano pag hindi na pauwi o pag hindi nagtrabaho, ipatutubos, parang kidnap, partner eh. Parang kinidnap tapos ipaparansom. Yan yung paraan. Yan ang paraan. Kaya mga kababayan, at isa pa na yung mga nabiktima na yan dyan sa Myanmar ay mga may trabaho sa Pilipinas, partner, na maayos. Nakausap ko, may nagtatrabaho sa airport, may nagtatrabaho sa call center. May mga trabaho sila na nakonvince dahil sa laki ng sweldo na worth 1,500 o 1,000 US dollar, ay talaga namang napipilitan, o hindi napipilitan, talaga nainganyo na pagpalit yung trabaho, then ang kasasadlakan ay itong trafficking pala ang kanilang ang mapupuntahan. Yes. They go there as tourists, kagaya nitong ating kababayan na pinag-uusapan. Pero ngayon, yun po ang pinayo natin, mga kababayan. Kung sakaling abutin sila, partner, dyan ng after lunch, before lunch, papapasyaling ko din dyan sa inyo para may panalangin. Taga Marikina ito, taga Marikina. At yun ay kailangan talaga tulungan natin. Yun lang, partner. Yun.
6: Well, I think tapos na tayo dyan sa question na yan, unless meron ko pang idadagdag.
7: Okay na.
6: All right. Ikalawang tanong, meron pa tayong counting minuto. Halimbawahin natin yung sa Fujairah.
7: Yes.
6: Okay, isang OFW na sa Fujairah sa UAE ay nahihirapan. No, bakit nahihirapan? Kasi ang nasa contract niya, ito yung domestic worker, at ang contract niya ay limang tao lang pagsisilbihan pagdating niya doon, pitong tao pala Tapos walang pahinga, walang day off. 1 week pa lang, umaayaw na. Pero higit 2 weeks na. Nasa polo na po siya ngayon. Okay.
7: Okay.
6: Pag-usapan natin ito, partner. Ano ang naging problema dito?
7: Actually, yan ay kapapadala lang kagabi. No? Walang detalye except yan. Pero ano man ang nangyari, the good thing is nasa polo na siya. Yun ang pinaka, nasa polo na siya. Kaya, ang balikan ko lang na kulang sa pahinga at saka yung mga binanggit pa niyang mga sitwasyon. Bari ito'y first-timer partner eh. Itong kababayan natin, first-timer. Kasi yung lima na sa kontrata, mukhang aware siya partner na yung kontrata ay na nakalagay doon limang tao lang. Hindi ko alam kung yun ay permanente ba yung dalawa na nakita niya or bumisita lang na nagbabakasyon. May mga ganun tayong kakaso eh na nasa kontrata na ganito tapos nagtagan. Yung pala, yung manugang nandun din, yung kapatid nandun din. Pero tama naman yung ating kababayan na hindi talaga madali naman, ano, partner, kung lima lang ang pinagluluto mo na pagkain, madadagdagan ng dalawa, may mga labahin yon, iba mga plantsahin, dumadami talaga. Madami talaga yon. Tapos yung trabahong bahay, napakabigat na, lalo na yung mga trabaho pa pang paglalaba ng mga damit. Sa ating kababayan, kung nakikinig po sa atin ngayon, kasi mukhang nagpadala sa atin ay mukhang parang mananampalataya naman dahil pastor ang tawag sa akin na alam niya na tumutulong tayo. Kung nakikinig po kayo ngayon, ang anuman ho ang naging dahilan ng nabanggit yung OFW nating kababayan, ang napakahalaga ngayon na siya ay nasa pangangalaga na partner ng Migrant Workers Office or dating Polo para sa pagpuproseso ng kanyang pag-uwi. Sapagkat kapag nandiyan na partner, normally yan ay ginagawa ng ating Migrant Workers Office. Minsan, hindi lang minsan, kundi normal na ginagawain, kinakausap yung agency, tiyak ipatatawag ang agency niyan. Kung bakit, ano nangyari, bakit ganito ang sitwasyon. At pag pinatawag, siyempre magsasabi rin sila ng kanilang reason galing sa employer. Pero anuman, minsan may pagkakataon na ang Migrant Workers Office pinababalik doon sa ano, pinababalik sa agency para tapusin ang kontrata. Hindi nga lang maganda na nasa iba na ililipat. Yan lang yung aking concern dyan. Ang pangalawa naman, minsan ay talagang pinauuwi na lang. Lalo na kung hindi naging maganda ang trato doon sa first employer, mas madaming pagkakataon na hindi sila pinapayagang mailipat ng ibang employer at ipapaproseso na doon sa agency sa pamagitan ng pag-uutos ng DMW o Migrant Workers Office na iproseso nyo na ang pag-uwi para hindi kayo magka-problema sa Pilipinas sa inyong lisensya. Yan, partner, ang sagot ko dyan.
6: So, ibig sabihin, talagang ang concern kasi natin dahil napakalimitado ng ating detalye, I think nasagot mo naman ano yung concern nito. Kasi sa akin nga, kapag ganito, kung yan pala ay nasa polo na, hintay na lang natin na yan ay mapauwi. Na again, pagdating ho dito kasi, if ever, it's either kay Pastor John dito sa amin sa Global Filipino, pwede siyang mag-request ng, kumbaga, ng meeting with the agency. Kung bakit ganon. Ito ba, partner? Meron kaya itong agency, partner?
7: Yes, meron yan. Bagong deploy lang kasi yan at humihingi nga ng tulong para ang concern niya dyan, partner, ay paano mapauwi. Ayan, paano mapauwi. Kung ganun na ang concern ng family kasi na hawak na naman ng ng Migrant Workers Office, eh mapaprocess naman 'yan, partner. Dahil nahawak na eh, hawak na ng ating Migrant Workers Office, eh araw lang, partner. Siyempre maghihintay ng pagpoproseso niyan dahil yung visa niyan, 'di ba? Kailangang ayusin hanggang makauwi si OFW. At hintayin lang po, yun ang ating may papayo. Maghintay lang po tayo sa ating Migrant Workers Office. At syempre, mas maganda, partner, na kung mag-request na ng repatriation. Kasi para naabisuhan na rin yung Migrant Workers Office ng pamilya, yung next of kin, ay may request na para medyo may konting pressure, partner, doon sa part ng agency na alam niya na yung pamilya nagre-request na ng pagpapauwi. Kasi kung ipapadala, kung yan ay nasa Migrant Workers Office na, tiyak mayroon ng kumandyan na pauwiin nyo na ito, sagutin nyo na ang pamasahin nito, dahil siyempre ikokol lang attention mo ng mismong nag-accredit sa'yo, di ba, doon sa abroad na Migrant Workers Office. Kaya talaga mape-pressure. So I advise the family to file a repatriation sa OWA Cares dito sa One Repat Command Center para ma-process na habang naghihintay doon sa Migrant Workers Office.
6: All right. Okay, sige. At may isa pa dito na sinend ka.
7: Partner, baka hindi na kayanin ng oras. Siguro gusto lang nating yung pinadala kong mga pictures ay yan ay sa kababayan nating namatay. Actually, nagpakamatay, partner, dito sa Kuwait. Kung naipapakita, hindi ko na kikita ngayon. Kung nakikita nila ang pictures, taga Marikina po yan, ang ating kababayan na si Amos Insha Rigaspi ng IBC. Nung linggo lang, partner, yan, di ko na-share nung nakaraan, pero nung linggo lang yan nangyari, at si Amos, sa pamilya ni Amos, Insha Rigaspi ng IBC ay pumanaw at namatay ito. Ang natuwala ko, partner, dahil sa napakaagap ng Department of Migrant Workers na in-advise tayong pwedeng sumama para mapuntahan. Hindi pa alam, partner, ng pamilya kahit mayroon siyang kamag-anak o kapatid, pinsan doata doon sa ibang bansa din, sa Middle East din yan. Eh, hindi pa alam. Kaya kami pa, si Director Ace Miller po, ang DMW NCR Director, ang nagpahatid ng balita at sinamahan natin para sa pananalangin. Kaya nakikiramay po kami sa pamilya ng mga Rigaspi. Ito'y binata ito at walang pamilya, pero ang kanyang mga kapatid nandyan sa Barangay IBC, nagdadalamhati. At natuwa din sila dahil sa napakaagap. Isipin yung partner, gabi ito ha, linggo ng gabi. Eh, pwede magpahinga na sana at pwede magdahilan para bukas na lang kasi may trabaho. Pero linggo ng gabi. At tayo rin naman sa servisyong OFW, kapag tinawagan tayo ng DMW, ay hindi tayo nagpapahindi. Pag pinag-usapan ay pananalangin, pag-encourage sa pamilya, pag-comfort. Kaya tayo ay sumasaludo sa DMW para sa inyong talagang walang sawang pagmamalasakit sa ating aming kababayan taga Marikina. At hopefully, partner, this week makauwi na yung labi dahil one week na ito at tayo ipapasyal. Bibigay din tayo ng update dahil sa mga pinangako din ng DMW na matatanggap ng pamilya. At yung particular, yung pag-uwi, partner, yun ang pinaka-importante sa pamilya, yung pag-uwi nung kababayan natin na si Amos Insha Rigaspi. Nakikiramay po ang servisyong OFW sa pagpanaw po ni Amos at sa pamilya. At hopefully, partner, mapuntahan namin this week ito para sa lamay at tiyak pupuntahan yan ng DMW yan para iabot din ang mga benepisyong ibibigay sa kanila. Yan lang, partner.
6: Maganda, nakikiramay din po tayo siguro uling minuto. Just to let you know, meron din akong inaasikaso with Amira kagabi. Ito naman, isang OFW na umuwi lang. Nagbakasyon lang, makita yung 8-year-old na anak. Eh, napasama pa dun sa nasunog. Dun sa yung papuntang Palawan, sa Coron.
7: Oo, oo. Oo,
6: eh, oh, napasama dun. Presumed dead, no? Kaya medyo malungkot na balita din yan. The single parent. Kaya inaasikaso natin to. We may have something to talk about sa Thursday, yeah. Partner.
7: Okay.
6: So, pero nakikiramay din yan sa pamilya nung OFW na nasawi dahil sa nasunog, no? Doon sa barko na papuntang Coron. Partner, okay. Kailangan na natin mag-closing.
7: Okay. Sige, maraming salamat mga kababayan sa inyong, pasensya na po kayo, wala na, audio na lang po ako. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Partner, maikling prayer lang para kay Pastor Chris, Bishop Chris Luzande, at ako naman na nalangin. Panginoon, salamat po dahil ikaw ay buhay na Diyos, nagpapagaling sa may sakit, nagbibigay ng kaaliwan sa mga namamatayan. Aliwin mo, Panginoon, ang mga pamilya nitong kababayan naming mga namatayan, namatayan kanilang OFW. Tulungan niyo sila, Panginoon, na makarecover ng mas mabilis. Pagpalain mo si Bishop Chris Luzande, pagalingin niyo po ang kanyang prostate, Panginoon. Kayo po nakakaalam ng kanyang katawan. Gamitin niyo mga doktor, Panginoon, ang urologist para sa kagalingan. Ito po ang aming dalangin sa lahat na may sakit din. Pagalingin niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Amen. Amen. Kung mayroon pa po kayong mga ibang concern, mga kababayan, mga kapatid, pwede po kayong mag-PM po sa amin sa servisyong OFW. Nagpapaalam pansamantala ito sa pamagitan po ng audio. Ito po si Pastor Joe Yaso.
6: At ito naman si Pastor Rene Bungsoy, nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless you po. God bless Pastor Joe.
7: God bless Pastor Rene, at sa lahat po, pagpalain kayo ng Panginoon.
8: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW.
9: Serbisyong OFW!
10: Psst! Hoy! Andito ka na!
11: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay Padayo na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayong una-una.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.

0: Maayong adlaw sa inyo tanan. A pleasant and blessed day to all our listeners and viewers joining us right now. You are tuned in to 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Ako po ang inyong host para sa Sining Adlaw, Police Corporal Carl Kwaising, and it is a joy to be with you this week. Bisan diin man kamu subong, whether you are listening from your homes, driving, or watching us live on our Facebook page, we pray that this program brings you hope and encouragement today. I would like to acknowledge to our City Director, Police Eugene N. Rebadomia, to our Deputy City Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Lester L. Liada, Deputy City Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Albert B. Tare, Police Lieutenant Colonel Renanti B. R. Humokan, Chief Carmo, Police Lieutenant Colonel Roberto V. Injape Jr., Chief CIU, Police Lieutenant Jory T. Puerto, Chief Como, Police Major Kenneth Ray D. Militar OIC, Sikado, and to our Chief Sidmo, Police Lieutenant Colonel Jake P. Barela. And to all BCPO personnels out there, good morning po, especially to our benevolent Regional Director, Police Brigadier General Rudy Sindu L. Reales, as well as our Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr. Good morning, sir. Sa mga station commanders, officers in charge, a pleasant good morning to all of you, ma'am and sir. Sa mga patrollers, investigators, office personnel, good morning man sa inyo. I may not mention you all, but your dedication, sacrifices in service is highly appreciated, for without all of you, the PNP mission won't be carried out and succeed. Para sa aton program, subong adlaw, we have something very special prepared for you. But before we discuss certain topics, let me share to you Joshua 1:9. Study this book for instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. So, ginbasa ko na siya sa New Living Translation, nga version. Ang Joshua 1:8, nagapahanumdom sa aton, nga ang matuod kag kadalagan kag pag-uswag nagahalin sa pagtuon kag pagsunod sa pulong sang Dios sa tagsaka adlaw. Study and meditating on His Word gives us the wisdom and guidance needed to succeed in all our endeavors. Gani kung i-center naton ang aton kabuhi kag mga hilikoton sa iya mga prinsipyo, aton gid makita ang ginasaad nga good success. So before we proceed man sa aton nga mga reminders, we would like to give a shout out to Detour Hyperwash, ilabi na gid sa aton staff and crew, especially man sa aton nga owner located at Mabini Street corner Galo Street. Thank you for your support sa BCPO. Your benevolence and generosity are highly appreciated. May God bless you sevenfold po. So now, let's proceed na sa aton nga mga reminders for today. Para sa aton unang pahanumdom, subong aga, mga ka-DYVS, ginapahanumdom kita sa aton kapulisan, sa safe NIR dial 911. Kung may emergency ka mo, like accident, sunog or medical situation nga kailangan sang immediate response, 911 is there to help. Pero tandaan po natin, 911 for emergencies only. Please do not use the hotline for prank calls or unnecessary calls. And when calling, stay calm and provide important information like your location and the nature of the emergency. Remember, one call can save a life. So, moving on sa aton ikaduhang reminder, Good morning sa aton mga commuters dira, mga motorista. So, traffic reminder para sa tanan, Kung pakadto kamo sa obra, eskwelahan, or any appointment, subong nga aga, please give yourself enough travel time. Expect possible traffic build-up, especially sa peak hours. Kag please man remember, huwag mag-counterflow, huwag mag-double park, follow traffic rules, and always follow the instructions of our traffic enforcers. Mga ka-DYVS, mas okay ng late ng konti kaysa hindi makarating ng ligtas. So, drive safely. So, sa ikatatlo na ito, no, ng mga reminders, let's have our weather update. Bago kita magwa sa balay, always check the weather condition in your area. Be prepared for possible rain showers or thunderstorms. Gani magdala gid sang payong or raincoat kag para sa aton mga motorcycle riders. Please be extra careful kapag basa ang kalsada. Reduce your speed, maintain a safe distance, and turn on your headlights when necessary. Stay updated always sang official weather information from PAGASA. And finally, ang aton ika-apat kag ulihi nga pahanumdom. Safety reminder or babala. Let's all work together for a safer community sa aton nga mga motorista. Please drive carefully, huwag magmadali, and always wear your seatbelt sa mga motorcycle riders. Always wear your helmet properly kag huwag gumamit ng cellphone habang nagda-drive. Kag idugang ko lang gid, no, mga ka-DYVS, in case there is an unexpected accident or minor scratching during your travel time, please mag-usap kayo ng maayos at mahinahon. Avoid any heated altercations on the road so the situation won't get worse. Tandaan po natin, init ng ulo will not fix the bumper at mas mahirap po makulong, makasuhan, o maabala ng dahil lang sa pride at galit. Let us always be guided by the wisdom from the Bible, no? Silingani sang Proverbs 15:1, a soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Kung kalmado ang aton pag-istorya, mas madasig naton ma-solve ang problema. Para man sa aton mga pedestrians, use pedestrian lanes whenever available. Kag kun may makita kamo nga suspicious, report it to the proper authorities safety. Safety first, no? Mga kadampig, mas mabuting mabagal pero ligtas kaysa mabilis pero delikado. All right, no? So mga ka-DYVS kag mga kadampig, may ara man kita sang isa pagid ka importanteng update halin sa aton Bacolod City Police Office, no? Kahapon lang gid, September 14, ginhiwat ang formal nga turnover of office para sa Police Station 6, Police Station 8, kag Police Station 10 dito sa BCPO Conference Room. Kag this is a very significant event as it marks a change in leadership para sa sining mga istasyon, no? Gusto naton pasalamatan ang aton mga outgoing officers in charge nga sanday Police Major Peter John L. Ramos, Police Lieutenant Edifonso F. Leonardo Jr., kag Police Lieutenant Rowena Jean V. Magan. Madamo gid sang salamat sa inyo, dedikasyon kag serbisyo sa pagprotektar sang aton mga pumuluyo. Kag syempre, we want to warmly welcome and congratulate our incoming officers in charge, Police Captain Glenn E. Montaño, Police Captain Patrick Paul L. Lacandula, kag si Police Captain Lilani M. Laguting. Mga sir, kag ma'am, as you assume your new offices, the DYVS family is praying for you. We pray that God will grant your wisdom, strength, and protection sa inyong bag-o nga assignment. Kabay nga padayon kamo nga maging instrumento sang paghidait sa aton nga komunidad. So, congratulations sa tanan, kag padayon ang inyong maayong servisyo para sa Bacolod. Kagsubong, no, agod mabalaan naton ang padayon nga pagpanikasog sang aton kapulisan. Yari ang weekly accomplishment report sang Bacolod City Police Office nga nagsakop sang PETSA or covering the period from September 7 to September 13, 2026, no. Sa kampanya kontra illegal drugs, nagpatigayon ang aton kapulisan sang 7 or 7, no, ka-operations. Siyam or 9 ka-persona ang naaresto kag nagkumpiska ang 263.1 grams ang illegal nga droga nga nagabalor sang kapin 1.7 million pesos, no, sa standard drug price ina. Sa kampanya kontra illegal gambling naman, no, may duha ka operation nga nagaresulta sa pagka-aresto sang duha ka individual kag pagkumpiska sang 390 pesos nga pusta. Okay, sa kampanya naton sa loose firearms, may isa ka armas o kon firearm ang voluntaryo nga gin-surrender sa aton otoridad kag para sa pagdakop sang mga wanted person, walutanan ang naaresto subong sa nga semana. Pito diri ang classified as other wanted person kag isa ang most wanted person. So, ini tanan nagapamatuod lang na sa mga ma'am and sir nga padayon nga nagatrabaho kag wala nagauntat ang aton mga kadampig para para protektaran, no, kag mas siguro ang kalinong sang siyudad sang Bacolod. So, pagkatapos na mabatian ang aton weekly ang accomplishment, mga ma'am and sir, base may nagapamangkot man sa inyo, no, ano bala ang nagakatabo sa mga nadakpan kag sa mga nakakumpiska nga ebidensya para sang illegal drugs, no? Mga kadampig, the Philippine National Police strictly follows the rule of law and respects human rights, no, sa tanan nga operasyon. Para sa mga nadakpan nga individual, ginasiguro naton ang due process is observed. Ginabasa sa ilang ila Miranda rights. Pag-abot sa istasyon, ginabuk sila, ginapaidalom sa medical check para masiguro ang ila panglawason. Kag ginaprepar dayon ang mga dokumento para sa inquest proceedings sa piskalya. Sa idalom sang aton kasuguan, everyone is presumed innocent until proven guilty by the court. Para naman sa mga nakumpiska nga ebidensya, labi na gid sa illegal nga droga, we strictly observe what we call the chain of custody. Gina-inventaryo ini kag gina-picturan sa mismong area of operation kaupod ang mga required witnesses pareho sa gina-turn over ini sang aton nga forensic unit, no, no, o kon crime laboratory para ma-examine sing maayo bag-o i-present or i-presentar sa korte bilang ebidensya. Gani makasiguro kamo nga ang inyo kapulisan sa Bacolod nga nagatrabaho with transparency, integrity, kag padayon nga ginasunod ang husto nga proseso sang kasuguan. All right. So mga ka-DYVS, ang mga kadampig, ining mga accomplishment naton subong semana nagapamatuod lang ang padayon nga sakripisyo kag serbisyo sang aton na kapulisan, no, amo na siya, no, kapulisan para masiguro ang kalinong sa Bacolod City. Apang ang pagserbisyo sa komunidad, isa ka lawig nga paglakbay kag sa tagsa ka henerasyon sang kapulisan nga nagahatag sang ila kabuhi sa serbisyo. Mayara gid sang tion para sa ila magpahuway kag ipasa ang responsibilidad sa mga masunod sa ila. Amugid ini, no, ang gina-highlight naton nagligad nga Biyernes, Friday, sad tong September 11, no, sa ginhiwat ang pasundayag sang kapulisan, no, dito sa SM City Bacolod. Sa sininga aktibidad ginhatag sang dako nga pasidungog ang aton mga nag-retired o nagretiro nga opisyales pagi sa Retirement Honors and Salamat Kapatid Program. Isa sa pinaka makatalandog nga bahin sang programa amo ang ginatawag nga retirement of the PNP badge kung diin formal nga gin-turnover ang aton mga veterano ang ila badge or tsapa. Silingani sa ila mensahe, the uniform may be folded and stored, but the values of honor, integrity, and courage remain engraved in a police officer's heart forever. Tuman kanami kag makapa-inspire nga mensahe. So, karon nga nagretiro na ang aton mga senior officers, nabilin sa aton ang dako nga hangkat, no? Sino ang masunod nga magapadayon sang ila nasugdan? Sino sa aton mga pamatanon or mga young people, no, ang handa magtindog para sa hustisya kag kalinong sang aton syudad, no? Para sa mga youth nga nagapamati kag nagatulok subong, the country needs you, no? The PNP needs your energy, your intelligence, and your heart to serve. Gani, bilang pagtapos ang aton program subong adlaw, ginaimbitar namon kamo nga lantawon ining espesyal nga audio-visual presentation halin sa Bacolod City Police Office. Once again, to all young Filipinos from Luzon, Visayas, and Mindanao, I encourage you to embark on a career in our chosen field of law enforcement, moving further and beyond. Kabay pa nga mangin inspirasyon ini sa inyo magkaugyon sa hanay sang kapulisan, no? Madamo gid nga salamat sa inyo pagupod sa amon. Ako po Liwat, ang inyong host, Police Corporal Carl Kwaising. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Stay safe everyone. God bless Bacolod kag palihog play sang aton video.
1: It's a generation that did not know God and have forgotten the wonderful works of His hands. I go, wow! Paano nangyari na pangako ng isa?
2: Sanctity of our communities.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: lead nga partner kagid diri no namon sa DYVS dako gid ang imo nga bulig ang blessing abiano nga ara kadira permi man nagaupod sa aton nga programa sa mga program sa aton diri sa DYVS sa imo nga pangamuyo dako gina ina nga bulig abiano hindi man kamo namon kilala tanan or hindi makakita kita makakita ay permi pero by prayer and by faith and sa aton nga tagipusoon no mabatsyagan ginato ng imong bulig, imo pagpangamuyo. Salamat git abyan kagbahin ikaw sang sining nga ministry ma 56 years na kita bala abyan, no? Kadasig sang panahon 56 years na ang DYVS sa sining nga bulan sang September kag ginaagda ikaw sa sining September 24 may ara kita sang prayer gathering and listeners fellowship happening sa City Harvest Church, Lopez, Mandalagan, Bacolod City, 7 a.m. to 11 a.m. Half day lang kita abyan, pero kabay pang mangin meaningful ini nga celebration, kag mag-enjoy gid kita tanan abyan. Pray gid for good health sa aton tanan, kag kaalam sa pag-prepare, no? Kag favor gid sa Ginoo, nga mangin smooth abyan no, ang aton nga mga kinanglanon, mga preparation abyan. Salamat gid no. Kag kita ay kita dito. Magpa-register lang kamo ang kinanglan yo lang abyan. May registration kita online no. Hapos lang gid magpa-register. Manami gid kon makapa-register ikaw to join sa aton nga celebration either sa Facebook, pwede ka dira ka chat no sa Messenger sang imo pangalan kag address kay si Joel na ang ma-follow up sa imo abyan. Kag subong man sa text, pwede ka gid ka text abyan. O kon alang-alang ka sa Facebook, pwede ka gid ka text no sa 0998-842-2130. Again, 0998-842-2130. I-check mo lang din ang invitation naton sa Facebook page naton. Mayra na dira invitation sa imo abyan no ang aton nga 56th anniversary sa September 24, Thursday ina. Agdahon mo imo mga abyan, no? Mga pamilya nga mag-attend sila kag manamigid kada isa mapa-register abyan, no? Namigid magpa-register. Kag subong man sa September 28 Lunes inaabyan, may special broadcast kita diri sa DYVS aton nga 56th anniversary celebration, di bala? Exciting abyan. So, ipangamuyuan gina naton abyan no, ang aton nga celebration. Excited ka man? Ako excited gid ako abyan kay makakita ay kita kag at the same time maka-fellowship kita, maka-pangamuyo, we can pray together. Kagin na invite man nato ng mga taga-Iloilo to join. Pwede ka mo makakanto diri sa September 24, mga abyan nato sa Iloilo, kung itugot sang Ginoo, no? Kag mahimunan, gidang tanan ng mga kinanglanon. Kinag-agda ko man ikaw nga mag-upo diri subong sa aton nga program, may agalan dira no? Sa kay Tita Virgie Salgado na Mercedes Nanit. Maayong aga, subong man, ginapasalamatan ko man si Nay Ninita Guadalquiver. Manay Gloria Versosa, kamusta ka dira? Kamay pang tagaan kapagid sang maayong nga lawas, kagusog sang Ginoo. Subong man si Mamaya Chu, Tita Florita Ong, Tita Dimple Baldonado, si Nay Leti Dayap, maing agaman kay Ma'am Ninet Pisaga, padayon kita sa pagpangamuyo for good health no and healing sa aton mga abyan and financial provision no sa mga bulong, mga pa-check up no sang aton nga mga abyan no, si Ma'am Leia Solinap, Ma'am Ninita Guadalquiver, si Ma'am Ninette Pisaga, Tita Virgie Salgado, Tita Corazon Estelioso, Ma'am Lily Slo Franco. Subong man si Lucas Timbol no, please pray gid sa kay Lucas sa iyang pag-ayo sa iyang heart problem. Si JP Castor, healing from lung cancer, safe delivery ni Charlotte sanga sa iyang ikaduwa nga bata sa sininga October. Kagpangamuyuan naton sa gihapon ang aton nga barm election dito sa Mindanao. Subo man no, damo na sa mga kinagamo dito. But we are praying gid nga ang election matapos ang gid no abyan o kag maka boto ang tanan no. Please pray gid for protection gid no sa mga kababayan naton dito kag again nga mag tahaw na ang kagamo dito man tungod sa election abyan. Kag i-pray man naton sa gihapon ang ara sa mga hospitals no nga magamasakit. Please pray gid for healing kag sa imo mandira nga wala sang trabaho. Please pray sa mga unemployed nga mga abyan naton no nga makakita sang trabaho. Kag mangin mainalamo no sa pagpangabuhi. Kag ipangmuyuan man naton ang mga kabataan naton abyan. Subong wala klase sa mga public schools abyan no. Nag-sem break ang aton nga mga teachers naga wellness leave no. Sana all wellness leave. God bless gid sa inyo mga abyan naton nga mga teachers kinanglan gina nila nga magpahuway ang aton nga mga teachers para maka-recharge sila. Kagina pasalamatan na nato ang Pastor Erwin Avancio sa Mandayaw Evangelical Church La Castellana. Salamat kin sa permi nga pagpamati si Sir Ronnie Albore. Salamat kin sa pagpamati sa Sir, God bless you. God bless you too. Si Ma'am Deding Mercado, Jigs Leonor, Ma'am Karen Moscoso, si Ma'am LV Salvador, good morning. Kaginatamyaw man naton maayong aga sa kay ng Grace ng Josel Olivares. Subong man si Cheryl ng Matovida, salamat man sa mga abyan naton dira sa may Binalbagan. Good morning sa inyo kay Mark, kag Sir Juji Hilvoligaya and family. Ma'am Kek, Sir Jet Orbida sa Peace Pond. Of course, sa mga taga-Kamso Binalbagan, maing adlaw sa inyo tanan. Kag subong man ginapasalamatan gid naton si Tita Lucy Pura, Tita Susayanit, Tita Vivian Boga, maayong aga ng Lenny Linggamin, Tita Marie Andrico. Salamat man kay Tita Perla, Tito Nestor Montalvo. Good morning also kay China Net Debolgado, Tita Girly Fernandez. Ginatamyaw man naton, happy birthday ang tanan nga nag-celebrate sang ilang mga akadlawan today. It's September 15, di pala, tunga-tunga na sang aton nga bulan. Kadasig lang gid sa ang panahon abiyan, pero matutom gid ang Ginoo sa gihapon. Kag subong man ginapasalamatan ko si Ma'am Loida Gabriel, dira sa Tabao, Valladolid, si Pastor Frankie, Ma'am Jeret Pastor. Subong man sinong silong ng Nuing, Hepanago, Chay Leti Jimeno, Tito Nathaniel Jimeno, maing aga. Salamat man kay Tita Jokibed Pitogo, Tita Mary Serrano, kay Pastor John, Ma'am Jocelyn Hainga, Ma'am Glenda Pimentel, nung Ricky Antenero, good morning, mga Antenero family, dira sa Valladolid, Tita Aileen, si Ma'am Aileen Baulo, good morning, Tita Aileen Lagundino, Tito Joel, maing aga kay Chay Milky, nung gamay saurin, Miss Amy Lou, Pastor Benji Dubria sa Isabela Evangelical Church, Ma'am Michelle Aro ng Alice Melendez. Salamat gid. Tita Elian Fernandez, Ma'am Manang Lenny Linggamin, good morning. Kag thankful man kita kay ng Gemma ng Rodrigo Roma. Kamusta ka mo dira? Pastor Renan Ornido, Chay Rosario Custodio, Miss Elvie May Gamilon, Tito Ponso, Tita Neneng Tabao Suarez. Mga binaton sa Sweet Surprise, Sugar Enterprise, Antipolo Pontevedra. Salamat man sa mga binaton sa Mansilingan First Baptist Church, Pastor Ronnie Arcolas. Good morning si Ma'am Chit Magaspagi na tamyo manaton. Happy birthday, Ma'am Samilin Aglosolos. Good morning sa imodira sa mga binaton sa may Negros Oriental. Maayong buntag sa inyong tanan, dira man sa Siquijor, bilog ng Negros Island Region. Kag of course sa Western Visayas, dira sa may Panay, sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, maayong adlaw sa inyo and of course sa Guimaras. Salamat gid. Kadto naman kita sa La Carlota City, Pastor Rodrigo Niere, Pastor Paul Pabalate, maing aga. Mga binaton sa Community Bible Church La Carlota, Sir Dan, Ma'am Remy Montinola, good morning. Si Sir Glenn Obelidon, ginatamyo manaton, Manang Arlene ng Natnat Hilisanga. Good morning Miss Leia, blessed day sa listeners of Real Time. Miss Leia, isa ako ka produkto sang DYVS, DYGS pa na sa Guimaras. Isa na ako ka listener kay dito ako nagdako hasta subong. Ang pagpamati ko no, gusto ko tani mag-attend sa 24 galing daw mabudlay pa sa akon kay may mild stroke ako. Thank you. God bless, Miss Leia, sa programa mo. Halin kay Ma'am Ninette Pisaga. Ma'am Ninette, God bless you too. Kabay pa nga ayuhon kagid sang ginoonay Ninette. Salamat gid no sa imong katutom no kay halin pa nga nag DYGS paya ang DYVS. Asta nga nag DYVS na no. Salamat gid no nga wala kagid nagbiya. Ma'am Ninette Pisaga, ang ginoona lang gid ang mga reward sa imo. God bless gid Ma'am Ninette Pisaga, kag salamat man sa imo prayer kag ang Ginoo gid magaayo sa imo kag maga sabat sa imong pangamuyo. Si Ma'am Annie Lee Hinohales Lim. Good morning, how to register, Ma'am Annie Lee? Para magpa-register, chat ka lang dira sa Facebook sang DYVS. I-chat mo or butang mo dira no nga ma-register ikaw for the September 24 nga event. Ibutang mo lang imo full name kag imo nga address, no? I-channel mo lang na kay Joel, no? Pangitaon mo lang si Joel. Or pwede ma'am Anneli sa text. Pwede ka lang naka-mention nga mapa-register ako para sa September 24. Butang mo dahil imo pangalan kag address. Okay na siya ma'am Anneli, no? Salamat gid ma'am Anneli. Kita ay kita dito kag gabay pa nga i-invite mo man ang imo mga kaabyanan dira kag pamilya, no? Si Ma'am Jinky Tres Fuentes ng Lanibel Saison, Ma'am Deding Mercado, good morning. Manami gid abyan liwat, no, reminder nga magpa-register kita para sa September 24. Again, ang registration hapus lang gid, no? Kung may Facebook account ikaw or may Messenger, simply type your name, no, kag imo nga address. Kag i-mention mo lang dira, no, nga for registration sa September 24 or through text. The same man sa gyapon ang mechanics, abyan, i-text mo ang imo pangalan kag address, kag ihambalon mo lang ha, registration for September 24. Ang aton nga text line 0998-842-2130. Salamat gid sa pagpamati kay Ma'am Ellen, Pastor John, Baby JM Magallanes, kay Inday Kesha Ayant Pansoy, maayong aga sa inyo, kagkay ng Vanji and Inday Kesha Bastian. Ginapasalamatan ko man si ng Vanessa, dira sa Butika Marayo, si Rosita, mga abyan naton, mga staff dira, no, sa Pontevedra. Salamat gid si Ma'am Manang Sol Gatok, ginatamyaw man naton, maayong aga sa inyo, kag abyan, invited ka man sa September 25 to 26 sa Intentional Discipleship Making Conference, two-day National Discipleship Conference with the theme All In for Christ. So, this will be at SMX Convention Center, Bacolod City. Kag subong man ang The Word Between Us, pamatian nimo kada Domingo abyan. At 7:30 to 7:45 in the morning. Ang The Word Between Us, supod kay Pastor Bong de la Fuente sa Northside Baptist Church. Kag subong man, may ara kita sa pagpangagdaman abyano sa may Hagay Seminar or National Seminar of Hagay Institute, November 5 to 7, diri sa Bacolod City abyan. So for details, you may contact sa kay Pastor Jan Hainga, 0918-344-6003. Again, 0918-344-6003. Abyan, you are invited sa Hagay training no, sa diri sa Bacolod abyan sa November 5 to 7. At Millview Residences, Lopez Aina Street, Bacolod City. For registration, again, contact nyo lang si Pastor Jan Hainga, 0918-344-6003 or email sa J-O-N, small letter nga J-O-N underscore J-A-I-N-G-A at yahoo.com. So, muna siya abyan ang aton nga mga ganap no sa November. Kag, of course, no, pangamuyuan ginaton aton nga anniversary. Ginatamiyo ko lang dira si Pastor Carlo Malata. Mga abyan aton sa Bacolod Evangelical Church, Pastor Jesse Albestor. Si Ma'am Elaine Santillana, Ma'am Mercy Mambua. Good morning man kay Sir Stefan, kag Ma'am Shirley Shernigan. si Engineer Ray Ramos, ginatamiyaw man naton, maing aga. Salamat, Gid. Ang imo, Ma'am Anneli, ang imo nga hindi sa may aton nga real-time nga chatbox, Ma'am Anneli. I-messenger mo, Ma'am, bali i-PM ni mo, no? Or i-DM, no? Doon mo na wala. I-chat mo gid siya, Ma'am, personal, no? Hindi diri sa real-time ang registration, kundi sa, ano gid no, na sa chat, no? Sa Facebook account sa DYVS. Kundi makadto ka sa Facebook page ng DYVS, 1233 Radio DYVS, may icon na dara nga chat or message, dira ma'am, i-PM mo dira, no, ang imong registration. Apo na siya, Ma'am Anneli, kag sa mga abya na to, no, pwede giga mo makaparegister sa mong, or paregister na kamo sa sininga time or nagasugod naton nga registration. It's now 10:19. Magistorya kita abyano, kabalo-kabala nga nagataas ng demand subong sa virtual assistant kag even daw naga pareho na ni ang iyang demand sa doctor or physician. So amo na siyang aton nga istoryahan, no, ang demand sang virtual assistant or versus sa Dr. Abian. So, muna siyang aton pag-aistoryahan. So, sit back and relax. Stay tuned sa gihapon diri sa DYVS. Mamati kita sa pipila ka mga pahanumdom.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radio DYVS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isipto, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Nga to niya, 4 o'clock habit, gina, hindi na itong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, bon mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung naminin aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration sa inyong balay. Then, of course, we support the fog and spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, na-campaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati, sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

Real talk. Then 29 naton time diri sa DYVS. Abyan kabay pa nagaka inspire ikaw sa mga music naton. That was Happy Road and Gentle as Morning. Ginatamyaw ko lang dira si Pastor Almer Greg Shason. Good morning sa imo, Pastor, kay Ma'am Jenny. Salamat man no sa kay nang Sol Piamonte. Kamusta ka manang Sol nung kasim kanya? Da good morning si Pastor Jim, Angel, Baby Teffy, kag si Toto Kairos Guzom. Good morning sa inyo. Si Pastor Hilga Sataya and family, mga members ng Bacolod Living Water Christian Fellowship. Good morning gid sa inyo. Si Ma'am Linda Capindo sa may Sipalay. Salamat gid. Si Ma'am Melanie Aison sang Tuyom, nga Kawayan. Good morning Pastor Mel and Ma'am Emeline Parcon, kag tanan nga members and friends naton sa Grace Baptist Church issue Kawayan. Maayong adlaw sa inyo dira. Subong man si Tita Viola, Tito Eliseo Patano, si Nilda Fred, Baby Sam, kag si Baby Elise Patano. Good morning sa inyo dira sa may Kawayan, may Chona Aldea. Salamat gid Tita Ofelia Tutika, Ma'am Sharon and Priscilla Yanok. Good morning sa inyo. Si Tin Tutika dira sa may Canroma Pontevedra. I hope nag-enjoy ka mo sa inyong pagpamati. Escobar family dira sa may Canroma Pontevedra. Abyan ang growing appeal bala sang virtual assistant nga trabaho sa mga Filipino subong no. Nagataas. Kag amo ni siyang aton nga i-discuss today. Sa isa gani ka recent Remitly study abyan, ang virtual assistant nangin top nga work subong no sa Pilipinas. Gina-consider nga top dream job no sa top dream job rankings. Kag na-overtake niya ang doctor based on Google searches for phrases pareho sang how to be a no how to become a no mga amo na bala nga nga mga phrases sabihan kon mag Google search ka. Nangin second na ang doctor or physician followed by vlogger, lawyer, actor, astronaut, flight attendant, diplomat, content creator, and social media manager. So, sa sininga pagtuon, gin-analyze abyan ang mga searches covering 424 occupations across 145 countries from May 2025 to May 2026. So, sa latest Philippine rankings, nakita naton ang shift from 2024 when ang doctor sadto nag-top sa list. Pero sa findings abyan, sa sininga findings it doesn't mean nga i-ano naton i-take gid naton nga ang mga Filipino sa abundant traditional professions no. So naini sa HR expert and talent consultant nga si Chrissy Roland. According kay Roland abyan nga kun ang mga tao mag-type sa Google sang how to or how to become somebody, yeah, it's not necessarily a definitive route. Ano ning but silingon nga definitive route nga I want to be this kind of person, no? Pero nagahambal si Roland nga si Chrissy Roland nga ang appearance ng virtual assistant, vlogger, ang content creator kag social media manager alongside sa professions pareho sang medicine kag law points to changes in how workers view their careers. Sa mga previous generations, suno sa aton nga expert, nga ang career aspirations were often tied sa professions that offered prestige, stability, and a recognized path. Again, sa mga previous nga mga henerasyon or sa mga earlier generation, abyan, according sa aton nga expert, nga ang career aspirations ma-relate gini dayo naton no sa prestige no stability kinanglan ano ka secured ka financially for example kag a recognized path nga ginakilala gid sa mga tao. So dugang pa niya nga pwede naton nga mahambal nga anak no sa imo bata bala
kinanglan, di ba sa una, no, sa mga ginikanan naton, and even until now, no, may mga ginikanan gahambal nga kinanglan mangin professional kagidya, kinanglan makuha kasang licensure exam kay amo na makahatag sa imo sang sang path nga mangin professional ka, no? Familiar ka sa sina nga mga phrase sabyan, no? Pero samtang nga nag-evolve, no, nagabag-o ang aton nga trabaho bala abyan subong, ang definition sang professional career nagabag-o man, no? Ano ning but silingon, ang growing appeal sang digital jobs, no, may reflect workers placing greater importance on how employment fits into their lives. So dako gid abyan ang influence subong, no, sang mga trabaho nga online rather than choosing a career based solely sa title or prestige. Sa mga traditional magsiling kita traditional, I mean, no, nga amo na sang una ang ginabasihan gid nga mangin successful ng isa ka tawo. Amo na ang iyang title nga professional siya, nakagraduate gid sa amo ni sa degree niya kag may nakapasar sa board, no, ang amo na bala abyan. So dugang pasang ato ni expert nga para sa iya, no, it is not much about whether nga kung gusto mo mangin virtual assistant or a doctor, no. Ang biggest nga insight diri abyan nga ang mga tao are now considering jobs not primarily based sa amoning gusto ko or amoning ang ginahandom ko, no, muna wala, but rather ang mga tao subong are considering the work that they will do that will suffice or maga supplement and support the way of life that they have pictured for themselves, no. Ano ni but silingon, ini nga shift abyan, o nga mangin ano ni, no, mangin signal ni sa mga employers, no, di bala, no, nga tuod gin man it's a reality nga mas taas ang demand subong sa virtual assistant, pero wala man naton gina-dismiss ang idea abyan nga amon ano nang wala na gina-consider ang pagka-doktor or ang iban nga profession. It's that, no, or bisan sa imo mamangkot na lang ko abyan, mamangkot kuya sa imo nga gusto mo mangin virtual assistant or nga gusto mo mangin doctor or nga gusto mo mangin lawyer or nga gusto mo mangin teacher, nga mo na bala abyan nga mga pamangkot, no, ipamalandungan nimo, pero ginagaan lang kita subong idea nga amo na ni sabong ang pwede ma-consider sa mga kabataan naton, no? Pero amo na gani, wala naton gina-dismiss nga kung gusto mo yamang doktor, mag-teacher, okay gina iya, no? Pero abyan amo na, no, may basi may mga kabataan tuod mangkuto naton, ano gusto mo, di ba? Amo na usually ang pamangkot naton nga sa mga ginikanan bala, ti mangambal siya, gusto ko mangin virtual assistant. So i-respect na iya, no, abyan. Kumbaga ano man yung career ang piliyon sa mga kabataan naton, ara kita ng mga ginikanan nga magaguide sa ila sa gihapon, no. Ang pinakaimportante abyan nga ara sila sa intsakto nga dala nun, no, nga whether ma VA na sila or doctor, importante blessing ang ila kabuhi bala, no. And going back, no, sa ining shift subong, no, kung amo ni siya ang trajectory abyan, no, sang mga dream job sa mga Pinoy, pwede gid, or you can ask yourself, pamalandungan naton ini, what is it about a virtual assistant function or a role that makes the Filipinos want to be a VA, no? VA na siya ang shortcut sang virtual assistant abyan. So tuod ano gid bala ang ara sa VA nga damo nga mga Filipino subong ang amo nang ginapili nila nga career. So that's something nga ipamalandungan naton, and basi may sabat ka na dira iya abyan.
i-check na naton. Pero ari pagid isa pagid ka insight nga nakita naton kay ang virtual assistant demand is driven by the global market. Kabalo kaabyan sa Philippine IT BPM sector. Nakadabot na ini about 1.9 million workers by the end of 2025. Kag ang demand is increasingly moving beyond traditional call center work toward specialized services, healthcare support, finance, technology, analytics, and AI-enabled work. So may visible demand man specifically for medical virtual assistants. Even before the pandemic, yung may mga kilala na ko nga nag-virtual assistant sa medical field abyan. For example, sa JobStreet currently, nagapakita sang 179 medical virtual assistant vacancies in the Philippines. While onlinejobs.ph na may listahan man sila abyan sang dozens of medical VA opportunities. Ang pamangkot nga ang mga employers nag-hire sang virtual assistants. So isa na diri abyan no bo ang staffing cost compared sa mag-hire sila abyan sa US no laban abroad ni ang employer nila mo. So mag-hire ka dito ya sa US yaben ano gidya or Australia or other developed markets, mahal. So kung may VA kaya mas barato. Another pagid remote work capability. No? Remote work capability. So, bisan hindi kaya magkado sa opisina, so you can work from home. Ano pagid? English proficiency. So, kabalo naman kita diri abyan, damo man kita mga BPO companies diri sa aton, kag manamigid ang pag... namigid ang English proficiency naton ng mga Filipino regardless ang imo nga educational background. Ano pagid ang arason nga nag-hire ang mga employers ang virtual assistants? Familiarity sa healthcare administration and digital tools. No, di bala? Ang iban nga mga abyan naton may ano man, may license man or wala no, sa mga medical field naton nga mga worker, ano gid sila ya no nang they are not only familiar but they are professional no when it comes sa amoning nga trabaho. And ara pagid ang rason nga ang ability to provide scheduling, documentation, patient coordination, billing support, transcription and similar non-clinical services. So kaya gid sa mga Filipino ang ining nga mga task abyan when it comes sa medical field and medical virtual assistance. Kag another pagidiring nga insight nga makita naton nga ang mga doctors have a more fundamental and more serious shortage. No, hindi naman na naton ma-deny abyan nga ang iban may ginatawag kita nga brain drain, no? Ang iban naton nga mga doctors nag mas they prefer nga mag-ubra na lang abroad, no? So ginakulang gid tuod ang mga doctor naton, no? Ang demand for doctors is not simply an employment trend. It reflects a healthcare capacity problem. No, mungin na sa ang reality naton. Sa EDCOM 2 reported or naka-report sa February 2026 nga ang Pilipinas nagakinanglan approximately 94,000 additional doctors. Imagine abyan. To reach its target workforce level alongside about 196,000 additional nurses. Ang government is responding through program Parehong Doctors to the Barrios. Kagsang March 2026 gani abyan, ang DOH nag-deploy sang 290 physicians to geographically isolated and disadvantaged areas, the largest ang DTTB doc cohort since the program nagsugod. So, simply abyan na rin na lang o, gaanta ka sang picture, gamay lang gid, no? I hope maintindihan mo ni, no? So, kunimuan tanisang sang kolom, bala abyan, may ara kita diya sa una naton nga kolom, sang demand. Sa ikaduwa, VA or virtual assistant, sa ikatatlo ang doctor. So, butang naton ang demand, sang VA is high and growing, ang doctors naman niya, extremely high, no? Ara gina iya. Ang kadto naman kita sa market, ang virtual assistants primarily global ni sila, kag ang doctors naton primarily domestic plus global, no? In demand sila locally kag globally. Ang kadto naman kita sa main driver, ang virtual assistants cost efficiency kag remote work naman niya, no? Kumbaga less ang gasto nimo no sa ano sa mga logistics
For example, amo na, no, kag sa doctors naman niya, magsilingi sa main driver, ang healthcare, may healthcare shortage. Amo na siya, abyan. Ang nakita naton. Kadto naman kita sa columns ang entry barrier. Ang virtual assistants, relatively low, moderate. Ang ano naman niyang doctors, extremely high. No? Di ba lang nakita niyo ang difference? Ang, siyempre mag-VA ka, siyempre, ano na iyan, no? Lipot lang ang process. Pero kung sa doctor, kaya ti ilawig pa yung process, sabi yan, pag ang mga doctor, they keep, ano, pag inaiyan, no, ng gastady, pag sila bala. So, amuna abiyan ang nakita naton, ang entry barrier nila sa ilang field. Ang training naman, magsiling kita sa virtual assistants, ang training nila, it could take weeks or months for basic VA roles, longer for specialization. Pero, ang sa doctor, si Abian nga, ang training nila, many years. No? Sa mga Abian natin, din ang mga doctor nga nagapamati subong maka-share gid ini sila sa ilang insights man. Ang work location naman niya sa virtual assistants sa mas kalabanan gid remote giniya or online. Ang doctors naman niya mostly physical or clinical. Kay dumiyara ko ni gani na batian nga lain gid kuno ya abiano kun ang doctor ya mag-check gid ya sa imo ya face to face. No, kay kung kisa ya damon niya sa mga may mga hesitation siguro or pwede ka pa dahil katago, no, sa kung ginapamangkot kasi ang doktor ang pasyente bala, no? So mostly physical ang sa doktor kag amoni ang demand ya kinahanglan ng physical gid or clinical makadto kag gid sa clinic. What in terms naman niya sang global opportunities or kadto kita anay sa AI impact, no? Sa virtual assistant, significant, no, ang AI impact niya. Kahit siyempre online. Pero sa doctor naman niya, more likely to augment than replace. Pwede makabulig, no, ang artificial intelligence, pero hindi gininila ya ma-replace ang mga doctor na to, no. That's a fact. Gidya. Doka, ano mo na, guro, yung artificial intelligence mo ba yung amuna yan, no? Makabulig lang pero hindi gid abiano maka-replace. Ang global opportunities naman niya sa virtual assistants very strong. Ang sa doctors naman niya very strong but licensing is a major barrier nan. Pwede ka ang sa doctor sabihan ang ilang global opportunities kalabanan gid no bisan magkadto sila sa abroad. Mas taas ang edge nimo kun may ara kaya sang lisensya. No, di bala kag sa imo sa title pa lang ada ano ano gid dako ginayang edge imo nga mas i-employ ikaw no kon doktor ka. Sa Philippine social need naman niya no nga column ang mga virtual assistant abyan economic or employment may employment opportunity. When it comes naman niya sa mga doktor, critical ang ila public health need abyan or critical ni sila for public health need, no? So, amo na ano ang imo mga insight man diri abyan, no? Sa doctors have a more fundamental and more serious shortage, no? Isa ka insight naton. Ang ikatatlo nga insight pag nga makita naton diri abyan, an interesting development ang healthcare virtual assistants. So, diri ang duwa ka trend nag actually nagamit abyan, ang Filipino with healthcare training can potentially move into a medical or healthcare VA role and serve foreign doctors remotely. For example, kung nurse ka plus may license ka pagid or example ano ka ng ano na siya gani ng medical technologist ka abi, no? Or iban pagid nga related nga mga field abyan sa medical, no? Dako gid ang imo edge nga maka ma-hire ikaw, no, sa online nga VA as amo na inang medical assistant or sa healthcare, no? Some companies specifically nag-recruit some trained medical professionals for healthcare VA positions kag nagahatag sila sang additional training including privacy or HIPAA related training.
So naga-create ini sang interesting situation abyan. Ano ini? Ang Pilipinas can have a shortage of doctors locally while simultaneously exporting healthcare related services digitally. Nan. Kag may concern kita sa healthcare professionals moving into remote international positions, maka-reduce ni pag anong effects ini, maka-reduce ini sa further sang domestic workforce available sa Philippine patients. Sa muning medyo masubo lang kita byan. Nagabuhin ang aton nga mga doctor or mga medical experts sa byan diri sa Pilipinas. Kag this July 2026 sa byan, last July 2026, ang report specifically nag-discuss ang sa mga Filipino nurses moving into virtual roles and the effect this may have on the local shortage. Kagari pagid may so number 3 to kagina may development no sa healthcare VAs pero may shortage sa mga doctors naton locally. Number 4 abiyan the biggest difference ang demand doesn't mean the same thing. Ano nimbot silingon? Medyo sensitive ni abiyan no, nga ang mga VAs are more in demand than doctors no. Wala na naton ginagaan final no nga verdict abyan o ang mga VAs are more in demand than doctors. Kay naga-compare kita sang duwa ka lain-lain nga markets. Ang VA demand is market driven. Again sa column tubla ka ginang gin-share ko sa imo. Like ang US doctor, entrepreneurial estate company or small businesses can decide tomorrow to hire a Filipino VA, no? Market driven siya. Pero ang doctor ya, doctor demand is population driven. Nga population driven ang doctor kay ang mga kita nga mga Filipino kinahanglan ginaton sang medical care regardless of economic cycles and the country currently doesn't have enough physicians in many years. Bisan sang wala pa ni ang mga hindi pataas ang demand sa VA. Dugay na kita actually abiyan ginakulang no sa mga doctor. So, kunang question is which profession has more opportunity? VA can be very attractive because the entry barrier is much lower and the market is global, di ba la? Pero kunang question which profession does the Philippines need more urgently? Syempre klaro gid abiyan nga mga doctor and other healthcare professionals. No? I hope na kuha mo no. Ang point naton clear na that demand doesn't mean the same thing. Kag ang isa pa gid diri ka thought abiano, particularly important 2026 trend ano ni ang sa 2026 ma VA or doctor no. So amo ni siya abiano, it's what happens kung ang AI plus ang VA plus healthcare professional work together, amo na siya. So, kadto kita sa routine administrative work, no? May kun iban nga mga VA amo ni siya labi na gid sa mga medical field, no? Sa admin work, syempre magsingkita admin work arat ang scheduling, ang data entry, ang mga basic documentation, ang appointment coordination, ang mga follow-up kag iban pa. Suitable ini nagataas ang pagka-suitable sini for automation or remote assistance. At the same time, ang clinical judgment, diagnosis, physical exam, complex decision making, kag patient relationships remain much harder to replace, no? Do ka ano na tuod yan ang mas hapos, I mean di man gid nga mas hapos, pero kung yung compare mang duwa ka task bala, no? Ang administrative versus sa ano no, sa expertise no sa mga doctor ti budlay ginaya hindi ginaya ma-replace ang ubra sang doctor. So may ara kita radio three level model gani no. Artificial intelligence to VA or virtual assistant / administrative support. So naga-direct ini sa doctor or clinical professional abyan. Rather than ang mas siling lang naton nga i-bailuhan o i-replace sa mga doctors,
wala naton gina-dismiss ang dakuin nga bulig ang mga VAs. Abiyan, VAs can potentially give doctors more time to do actual clinical work. Mas makafocus, kumbaga, ang mga doctor sang maayos sa ilang pasyente, no? Ang mga hatagan ginila sang assessment kag diagnosis sang maayo ang ilang mga pasyente kung may mga VA abiyan, no? Or may mga nag-assist sa ila to do administrative work, no? Kag this could become particularly relevant sa Pilipinas where the healthcare workforce is already stretched. Oh, di bala? Ang mga doktor na to niya tuod, no? Tanawa bala bisan mag i-check mo lang, no, ang ilang ang mga ubra within the day, no? 24 hours, no? Kulang pa na ganit isang 24 hours. Abiyan kaluluoy gid sa ila, no? Tumdamo ang mga hospital ang gina-serbisyuhan nila, no? Plus may online pakisa. So, muna bala, ginakulang gid abiyan. So, bottom line is, this 2026, ang virtual assistant work is a very strong growth opportunity for individual Filipinos because the market is global and accessible. While medicine has a much deeper structural demand because the Philippines has a substantial physician shortage. So, ini nga duwa ka trends abiyan are not really competitors, no? Whether they may be increasingly become complementary actually, no? So I hope you get the point abyan. Ara na na nung decision sa bata, no, kung anong pilion niya. Pero ang VA daw kalabanan wala ni ga demand sang ano, no, sang educational background bala nung specific, unless kung sa medical field ikaw, no? Kung sa medical field, yeah, specific idya. Pero sa other field, sabihan, any course lang gid, no? Maka-VA ka, no? As long you have the skills, the competence, sabihan, no? Plus, of course, importante, man ang attitude na to, no? Ara ginaya-permi. So, amo na, no? They are complementary actually, no? Ang VA kagang doctor. Depende na sa imo kung diin ka gina-call, no? So, lain naman ang topic, no? Magsiling kita calling. Kida mo man gahambal na ito nga mga abiyan, yes. Ang VA taas ang sweldo, pero araon ang, amo na bala? Ang significance, ang meaning naman, no? Though somehow nag-decline. Or siguro matunan mo malang na siya, ah, no? For example, ang imo yabing nga course ya teacher, for example. So nag-VA ka abiyan. Pero dugay-dugay may dawig ng imong experience, no? Experience sa sa teaching. Kag gulpi lang nag-online ka, no? Unless kon online teaching man ang imong pero lain kid yagyapo, no? Nga face to face, no? Nga may social interaction ka bala. So mangin mainalamon lang gikita abyan na pangamuyuan mo. So demand ang Ginoo makagamit sa imong skills to meet the needs of others. Career demand is worth considering abyan, but being needed is not the same as being called, no? Ambal gani sang Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. So, as we reflect abyan, diin ba lang imo mga gifts and abilities be useful to serve God and people, no? Muna siya. Lain isurihan naman na yan naton sa lain nga episode, no, ang imong career, income, passion, no? Amoto kagina ang calling versus sa imo yung ang demand. Kag another pagidabyan when it comes naman sa income. Well, I earn enough. Ang income abyan importante kina kay may mga responsibilidad kita and need to provide for ourselves and our families. But the Bible reminds us that money should not become the primary measure of success. Ang mga ginatandaan naton abyan, money should not become the primary measure of success. Kay mal sa Matthew 16:26, for what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul?

and your plans will be established. So, ang pamangkot na ito na biyan, how can I use what I love and what I am good at for a greater purpose? So, ang balance diri abyan, imbis nga mamangkot ka, what career is in demand? Which one pays more? What do I enjoy? So, sa mga pamatanon diri yung people, you can ask, Lord, how can I use the gifts you have given me to serve you and others? Diba la? A career is not merely a way to make a living. It can also be a way to make a difference. So, mga takeaway ko lang sa imo abyan today, sa mga young people, dirang kapamati, mga professionals, or sa mga ginikanan, no? Kay ano kita man ang nag-guide sa mga kabataan naton, sa mga kabataan to sa ilang career path, no? Somehow, choose wisely, prepare diligently, but seek God first. So, abyan, demand may change, income may change, even our passions may change, but our identity and purpose in God remain. No? Ibilin ko lang sa imong Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. No, salamat gid sa imong pag-upod subong abyan. Kabay pa na inspire ikaw, na enlighten somehow, or kung may mga feedback ikaw, feel free nga mag-connect diri sa DYVS. Sa Ronnie, mas accurate ya Ma'am Leia ang results ng human in any form kay sa AI, kumpara sa AI, because our synapses brain has 100 trillion gigabytes compare sa AI has only 10 to 20 trillion gigabytes. So, mas accurate ang aton decision making. Salamat sining mga analytics ni mo, Sir Ronnie, no? Amazing, gid, sir. Salamat, gid. Salamat, Tita Corazon Estelio. So, good morning, DYBS. Please greet our Beck pastors, admin staff, and churchmates. Happy morning sa tanan. God is with us. Alin kay Ma'am Marietta Hasildo. Nag-upod man sa aton si Christy De Los Santos. Salamat, ma'am. Si Sir Chris Dacumos, Erin Penuela, Joyce, Ma'am Joyce Molina, Sir RV Nanit, Miss Josila Ortega, good morning dira sa inyo. Salamat gid Miss Jo sa imo pag-upod, pagpamati. God bless gid sa inyo ni Pastor Jordan kay sa imo mga kabataan. Ma'am Flor Delisa Lumanog, NCF, Romeo Cagas, Maymay Villaflor, Sarah Jane Villaflor, Ma'am Shins, Tita Julieta Jorilia, good morning. Kag sa tanan nga nag-upod subong sa aton, madamo gid nga salamat. Buwas naman, abyan. The same time, 10 o'clock, diri sa DYVS. Enjoy the day. Have a meaningful work today, abyan. Kag salamat man kay Manang Julie sa control sa aton nga upod sa transmitter site naton. Madamo gid nga salamat sa mga guardian naton dira. God bless you, abyan. Stay tuned for Kapanimalay Mo with Miss Jinky. Bye for now!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong

Good morning, everyone. Welcome once again to Kapanimalay Mo, ang inyong friendly radio program. Surihan na ito every Monday, Tuesday, and Thursdays. Things that affect our home, our family, our health, and our way of life. No? Subong ang topic natin about something we all enjoy. Kita yung Pinoy maki food. Gidya, hindi bala maki kaon gitaya sa mga chicheria, mga ano-ano dira, mga kakanin, di ba? Street food, sa tanan na lang. But today, we're looking at food from a different perspective, no? Topic naton, food and mood. Can we eat affect how we feel? Naman aton istrihan karon. So, nanotice ni mo kung gutom ka gani, kakairitar ka, di ba? Wala ka sa mudo, right? Doon hindi ka gusto istoryahon. Gutom ka mo. Ga, as in. So, impatient ka. Tamad ka mag-istorya. Tamad ka magtingog. So, kapoy ka. Hindi ka ka-concentrate. Hindi lang yung sa bata, kundi bisan pa sa aton yung mga adult, di ba? And then, after eating a good meal, uy, doon ka okay ng pamatsyag mo. So, may rason for that. Our food provides energy, nutrients, kinanglanon sang lawas sa aton nga brain to function properly. Pero kung gutom kita, it affects our mood. Hungry, hangry. Kaon kung age sa Island, sugpon ko sa angry nga pangakig bulaw, ang hunger, no? Hungry, hungry, imoon ko, hungry. Angry gali ang akig. It's a combination of the words hungry and angry. So we sometimes use it jokingly, but hunger really can affect how we feel. So kung lawig ka nga way kakaon, ani sa pamahaw ka panyaga pagkagabi, pagpanyapon mo, oh, grabing waswasa, no? So amugin na niya. Kay, grabe mo, wala ka na kusog. Unless, no, may iba niya nag-fasting gidman. But even they are nag-go sila sa fasting, nag-drink man na sila sang water na totally nga wala na ginasulod sa ilalawas, no? So, amo na atong istoryahan karon sa food and mood, no? Nag-a-affect sa aton nga lawas. So, inisijinkis sa Gapon, upo ninyo diri sa Kapanimalay.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Foods that help support our well-being. So our body needs a variety of nutrients. May prutas, may vegetables, no? Nga naghatag sang vitamins, minerals, and fiber. Ara ang whole grains, nga provide sang longer lasting energy. Muna may rice kita, may bread kita, may kamote kita, nga kaon, mga muna bla. So mga fish, eggs, beans, iba naman yung source ang protein na ito, naghatag naman sang nutrients na kinanglanon sa aton nga lawas. And of course, don't forget water. Kinanglanon gid niya. Sometimes, kapoy ta, sluggish, because kulang gali kita sang liquid, fluid, nga gininom. So before kita mag-inom sa mga sugary drink, water anay. Okay? Kay basi bala madala na iyang imo kauhaw kagkaginot sa panahon, no? Sa tubig, hindi sa mga sugary drinks kay gadugan sa isang uhaw ni mo. So, why do we have or why do we crave comfort food? So, amo na ang una nato nga tandugon, no? So, comfort food, nga nag-crave kita sa ice cream. Kung luya ka, nasubuan ka, ako bala sa nagligad, may glabay din sa office, kling, kling, kling, kling. Ano to, ice cream? Oh, miss, itugatugatugang bakal ko. Ara, kang kwarta ko, si Silio is only 20 pesos. Itawag sa staff ko, pagtawag, agwa na, scope. Tapos, hati sa akon, ako na nagkangkaw niya, miss, ako yay, sa akon po ko, why na ko kwarta? Amulan ni Cecilio ko, niya bagi patawag-tawag ko pa kami, katapos ay ikaw malala kaon-kaon. Lawa sa ilaw at utoy ko. Ibakalan sila eh, ibakalila, gaulat ko sila sa kabilog. Hindi ko na dugangin ko yan, no? Paama, no? Kay may ara ko yan, no? Nga dugang ng mga customer mo. Aman ko sa mga ice cream, katunto sa ako, no? Pero totoo, no? Siguro that time, feel ko sa subo. Nga nangayok ko ice cream, naglabay kiling-kiling, ito wala, magiging ko na nag-crave it, no? Pero namian ko ice cream, di ba? So, why do we want chocolate when we are stressed? Nasabat mo na? Why does a bowl of warm soup sometimes makes us feel better? Kung kapoy ka bala, na mihigop sa baho, no, may isa ko di ka ginakanaan nga friend namon, tag-iya sang lumihan. Namitan, di kung sa ilalumi, do pa rin diba sa, going to San Enrique, bagay ko rin, Miss Leia, mo may ara kayo, may nagkinakanaan ko, mga kalabay. Doon mo na bala, nung kapangita ka ganyan, no? So, food is closely connected with our memories and emotions. Maybe, sang gamay kita, ang lola natin, nanay natin, silang nag-cook sa aton favorite meal. No, kung gamasakit ka, mo na ginapakaon din sa aton, ginapahigop, no, di ba? So, nanamian kita, nakagbisan, adult na kita, bisan talagko, nakasalayo na kita, ginapanumdom mo, ginakahidlawan ina nga certain dish, no, nga ginaprepare sa time nga laimatsyag mo, sa time may occasion sa panima, like Christmas, birthday, or even family gatherings, no? So food is not just about taste. Food can also carries memory or carry memories, right? Nadumduman mo mo ang mga ginahanda, ginasalusaluhan, yung ginagawan nyo, pati kamot yung ginadilap-dilapan, yung pakikanamit gidya. But we should be careful not to use food as our only way of dealing with stress or sadness. Hindi ha, hindi naman amos na kay iban, gakos ni gag-obese sila, kay one stress sila, bira-bira sila kaon, di ba? And then sa ulima, tubrahan nila weight, nag-cause na sa mga balatian. Blood sugar, hypertension, fatty liver, maamusin na. And it's perfectly fine to enjoy our favorite food. But the key, ang yabi diri is balance and moderation. So when you are stressed, you can also try other healthy ways to cope. Paano? Lakat-lakat anay, pakadto pakare. Then listen to music, not sad music, no? Talk to someone you trust, get enough rest, spend time with your family or stroll dito sa bye-bye malapit. Sa isang friend ko kagapon, natuyo ko ah. Yung ko nga man, yan ang problema ko kay makamata ko nag-isa alas, let's say, alauna, alas dos, alas, hindi na ako dahil matulugan. Pag alas otso, alas siti, na matak ang katuyo ko. Nya, pero, kumilakat ko sa bahay-bahay, gani, gatulog ko. Every time maglakat sila sa family, kay almost every month, nag-family bonding sila, ka-out of town. Gatulog to sa ikon sa bahay-bahay, kundi isa rin makadto. Hindi ko pero sa travel, wala man kagatulog. Nya, wala. Dito lang na pag-abot dito. Siguro sa dapya, sa hangin, kagano. Nano. So get enough rest, spend time with your family, or simply take a quiet moment to pray. Okay? The family dining table. Diri sa aton sa Pilipinas, ang pagkaon is big part of family life. May ligti magtipon-tipon, punsyon, fiesta. Di ba la? Mga okasyon, ara, ginaiyakag, mansigis agad, alapan ng kakaladong bisita, or kita mismo nga nag-invite sila, punong-puno, ganyan na misa, ya, sa mga linuto, itong mga paborito nila, na gusto ta manlutuon, no? So when someone comes to our house, what do we usually say? Ay, dali, sulut-sulut, ay, pamahod, din, kakaon ka na, di ba? Ang mga dayon. So when there's a birthday, there's food. O doon nga, subong nga, ah, mangkot ka birthday mo, galim, no? Ah, well, kung naganda kay, ah, importante, buhi, ah. Doon ba, gamutan na? O kasi ganda, tang, ah, mula niya kay, naalanggit, pero sige, sila basta makaselebrate? Wala niya question. No, importante to, nakapasalamat sa Ginoo, sa another year, another life, gindugan sa aton kabuhi. Nga, upod na pang loved ones ta, in good health man ta, or kung hindi man in good health, still, surviving, or still nagpaninguha, no? So when there's a celebration, there's food. When relatives come home, we prepare food, di ba? Ang food nagahatak sa aton nga mag-close together pagid with each other. And sometimes, the most meaningful meal isn't the most expensive one. Pero kung ginigin na stress, hindi pa rin may expensive, di ba? It can be a simple meal, but shared together with the people we love. Isa ka pinggan nga kanonda or cup of rice, may utan ka da, may isda, may itlog, may prutas, may saging na lang. No, it can be enough to nourish the body. May tubig nga mabugnaw, no? But the conversation around the table can nourish something else. Our relationship, hindi man natin pag-imuon natin lang sa conference table, tapos mag-ilinaway, da maglinanisay. Kaya abim nyo, may story agin na bang nanay na akong sa una, mama ko. Kaya may mga libro gina siya mo, ma, isa gina sa kabuk nga, about one tamad lang na blatanan, nan, damo ko na nabalaan, madumduman yung mga story ni one tamad. Out of that book, bahusin ko, hindi ko na gito yung makita, kahit chimpograban pa to. And then may isa na sa kaistorya sa amon, nga magkaon, hindi kayo maglalisay sa table. Kay isa ka best, pag-away sa mag-ulutod sa table, uy, ano na tabo? Nagkalayo ang rice, ang mga pagkaon, nakibot sila tanan. Nga nagkalayo, it's because naapektuhan silang ilaaway atong mga food sa lamesa. Although this is just a story, no? Pero tutuod, no? Kung pisaron tagit, nintigid man nami, nangkakaon, ta sa grasya, gatubang ta, pag-ulan ta, tapos pangamuyo, tapos may grasya sa lamesa ta, nag-ilinaway ta, huwag isa napakanay, tapos isa ma-walk out, guba na di yun, diba? And sometimes, what makes us feel good isn't only what's on our plate, it's who is sitting beside us. Di kung nagkakaon ka mo sa ano pa ka namin sa pagkaon, kung kontra mo ang tupad mo Hindi ka ginanamian, lakagigana, magkaon. Ginapilit mo na lang. Diba? Pero nami gidya in mood kamutanan. Kagmayo gid ang relasyon. Diba? Muganitani ang atong tandaan kay kabudlay pag wala nag-iintindihan.
3: Maabilidad. Madiskarte. Maalam. At hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam. Tampok ang samut-saring tips at iba't ibang techniques na hatid ni Joe Cabrera Alabastro.
4: Hili ka bang mag-bake? Tamang-tama. Ang ating tip ay mula sa BuzzFeed.com, mga baking hack. Una, nalagyan ba ng eggshell ang iyong itlog? Basain ang daliri at subuking kunin ito. Makikita mo agad na didikit ang eggshell sa iyong daliri. Matigas ba ang gagamitin mong butter? Huwag agad i-microwave ha, kasi may mga recipe na ang required consistency ay room temperature lang at hindi liquid butter. So, to soften the butter, just cover it with warm glass and you can use this in just a few minutes. Wala kang rolling pin? Wala ring problema. Gumamit ng wine bottle at yan ang i-roll sa dough. Walang wine bottle, pero merong bote ng suka, bote ng toyo. Linisin lamang at yan ang gamitin mo bilang pang-roll sa iyong dough. Pwede ka rin gumamit ng ice cream scooper to perfectly measure each cupcake na ibibake. Naubusan ka ba ng icing? No problem. Use marshmallows instead and bake it for at least 5 minutes. Meron ka bang natirang cookie dough na gagamitin pa in the future? Scoop them all into ice tray and save for later cookie. Ilagay sa freezer. At yung mga na-bake naman na cookies ay itago sa baunan na merong sliced apple. Ang sikreto dyan, para manatiling moist ang butter cookie. Ang ating tip mula sa BuzzFeed.com. Ako po si Joe Cabrera Alabastro para sa Utak Langgam.
5: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Food for the body, care for the mind. So what can we learn from today's topic? When we think about health, we should not think only sa aton physical nga body nga may unod-unod ko, doon di ilatoy, no, ako mga kalawasan. We also need to take care sa aton mental and emotional well-being. If you're feeling tired or down, ang kutabla self mo, anong kinalanon sa lawas ko man? Anong kaunon kong healthy meal? Maybe I need water. Maybe I need enough sleep. Kapila na ko ka. Adlaw nga pulaw nga pulaw. Maybe I need exercise. Kay dugap lang luya ko. No, mapabalahas ko. Maybe I need to talk to someone. Or maybe simply I need to slow down and pray. Right? Food is important, but our overall lifestyle also matters. Ang reflection naton bala sa Corinthians chapter 10 verse 31, no? Let us remember the words sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Even something as simple as eating nag-remind us na to be grateful. Mapasinalamaton. Antis na magkaon, mga muyo. Pasalamat, Lord, sa food. Sa tao nga nag-prepare sini. Sa provision ni ginhatag ni mo, nakaluto sini. Kabay pa ni makatagsang maayong nutrients na kinanglanan sa amon nga lawas. Diba? So while we eat, we can practice moderation. Pagkaon, bisan paborito mo ng ara sa lamisa, sa tubangan ni mo, nagapalang ilay ang pagkaon, kagutom-gutom ka nagid, control, amat-amat lang, unaha ang soup, utan, and fiber before the carbo. And after we eat, we can remember to take care of the body that God has given us. Diba? Amugid na iya. Importante, kabalo kita, no? Food and mood. Remember, food nourishes the body. Love nourishes the heart. Rest refreshes the mind. And gratitude nourishes the soul. So the next time magpungko ka sa inyo dining table, don't just look at what's on your plate. Mga bata, di ba magreklamo? Ay, ano ni pagkaon? Taman mo lang ni sudaan ta. Ano ni man? Maluoy man ka mo sa kay mami, kay daddy, kay nanay, kay tatay. O sinood ang nagaluto. Hindi niya man pagkikayan. Kung hindi ka kumpurmi, lasayan ka. Dugangi di sa imo yung pampatsaktos ang panabor mo. No? Kagkun amulang nang nahanda, pasalamat ka kay may ginakaon ka. Iban ka ni wala gid ginakaon eh, di ba? So, amo ginatani ang pinsaron ta kita nga guardian parents tuduan tang kabataan ta hindi magpilian ka hindi sa tanan nga tion bugana kita magabot bi sa panahon naman simpo nga hindi ta man ginahandom ginapangayo may pandemic naman kabudlay sa sitwasyon nato mapili pa kita no look at the people sharing the meal with you salamat ka si nanay mo si tatay mo si tita mo, tito mo, mautod mo, no, upuday ka mo. Because sometimes the greatest blessing isn't the food itself. Your family is also a blessing, ara sila. The friends, no, nga nag-upod sa iyong istorya, the love that comes with it. So amugi na yang aton tandaan, no? Eat wisely, live healthy, take care of your body and your mind. And most importantly, always be grateful for the blessing on your table. Pasalamat gid sa Ginoo kay nabaton mo ni kag makakaon ka sini.

Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Linggo, kaya araw ng pagsamba. Ano ba ang iyong schedule ng pagbibigay? Gawin nating personal ang mga katanungan tungkol sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. Una, naniniwala ka ba na ikaw ay partner ng iyong iglesia o fellowship? Bakit kailangan mong sagutin ito? Mayroong mga taong pumupunta lamang sa church para magawa ang kanilang responsibility. Church on Sunday? Check. Sila ay pampadagdag lamang sa bilang pero hindi sila partner sa pag-support financially. O di kaya ay alam mo ang ibig sabihin ng financial partner kaya ikaw ay either contributing 10% or more of your income para maisagawa ang mga gawain ng Diyos with your help. Ikalawa, naniniwala ka sa sinasabing reaping and sowing sa Bible. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Well, dalawang klaseng tao ang nagbibigay. Ang isa ay hirap ang kalooban kahit minsan ay nakakaluwag sa buhay. Mahirap buksan ang kamaon nito sa higpit ng hawak sa kanyang kayamanan. Pero kailangan sumunod sa pag-uutos. Ang isa naman ay nagbibigay dahil sa kasaganaan ng kanyang buhay Kristiyano. Kahit minsan ay hirap, alam niya na ang lahat ay kaloob ng Diyos at ang kanyang pera ay pag-aari ng Diyos. Hinding-hindi natin matutumbasan ang pagbibigay sa atin ng ating Panginoon. Kung ikaw ay nagbibigay ng ayon sa kautusan, ngunit napipilitan ka lamang, baliwala ang iyong pagbibigay. Unahin mo muna ang kalinisan ng iyong kalooban dahil ito ang mas mahalagang ibigay sa Diyos. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

Well, this has been Kapani Malay Mo. Ini sa Gyapon si Jinky. Have a wonderful and healthy day, everyone. No, salamat gi sa inyo pagupod sa amon diri. Salamat sa tech people nga naga-follow up sa akon kun nakasend ako sa akon materials and kun saan ako maka-live, no. Hopefully next week makakita na naman kita sa live program na akon. So, ini si Jinky sa Gyapon. God bless you, mga Kapani Malay.

0: best friend.
1: Ang hirap mong hanapin.
0: Hirap mong hanapin.
1: Buti na lang.
0: Buti na lang.
1: Mabuti na lang.
0: Buti na lang. Yangtze.
1: Yangtze.
0: Coach Junji.

0: Thank you so much for watching. By the way, this is Lee. I am the composer of Tana, and I want to say thank you, salamat sa NP Studios for doing a cover of this song. I pray na na-encourage kayo dito.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

0: kasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga manginmamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ang oras sa DYVS alas 12:16.
2: Balita 12:33.
1: Mayog to yan ang ulo sa ating mga balita para sa ning oras adlaw sang Martes, Setyembre 15, tuig 2026. Sa balita national, gobyerno ginsugda na ang pagpanagtag sa mga subsidiya sa mga pangpasahero nga salakyan. Presyo sang gasolina, diesel kag kerosene liwat nga magataas subong adlaw sang Martes, Setyembre 15. 7.2 trillion pesos nga 2027 budget lusot na sa committee sang lower house. Sa balita international, NATO nagpangako sang dugang suporta sa Ukraine matapos ang pag-atake sang Russia malapit sa Poland. Iran, luyag makig-ayo sa US. O kung makig-ayo sa US, sinisuno kay Trump. Kag sa balita sa sports, Filipinas, daog kontra Uzbekistan sa score nga 1-1 sa pag-atubang nila sa Asian Games. Kagkaroon niya rin ang detalye sa aton mga balita.
2: Balita 12:33.
1: Una kita sa balita national, nakatala na ang sugdan sang gobyerno ang pagpanagtag sang subsidies sa mga modern jeepney operators. Sunod sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB nga ang 20,000 pesos nga subsidy kada unit igahatag sa mga eligible nga operator nga may ara sang outstanding loan obligations nga nabudlayan bangod sa mga utang. Sakop sang programa ang mga modern jeepneys kag UV Express sa bilog nga pungsod kag ang modern buses nga nag-operate lamang sa Metro Manila. Mapunaan sang nasambit nga bulig sang hasta 3 kabulan nga hulog sa ginutangan sa mga operators sa mga salakyan. Ginsiling pa ni Acting LTFRB Chairman Attorney Greg Powa, nakita sang LTFRB ang paghihanglanon nga maghatag sang bulig financial sa mga qualified transport services entities bangod sa padayon nga pagtaas sang krudo kag iban nga operational expenses nga nakaapekto sa transportasyon.
2: Balita 12:33.
1: Liwat nga magataas ang dako ang presyo sa mga produkto nga petrolyo subong adlaw sang Martes, Setyembre 15 matapos ang padayon nga paghihos sang presyo sang langis sa world market. Ginalauman nga mabatsyagan sa mga motorista ang dugang presyo sa gasolina, diesel kag kerosene nga mahimo man magdulot sang pagtaas sa gasto sa transportasyon kag iban pa nga serbisyo. Base sa pagbalubanta sang Department of Energy o kon DOE, mahimo maglabot sa 5 kapisos kag 68 sentimos kada litro ang dugang sa presyo sang gasolina. Para naman sa diesel, ginabalubanta ang mga gataas ini sang 4 pesos kag 31 sentimos sa kada litro, samtang 4 pesos naman kag 62 sentimos kada litro ang ginalauman nga magadugang o kung idugang sa presyo sang kerosene. Bango diri, posibleng madugangan ang galastuhon sa mga motorista kag mga negosyo, ilabi na ang mga nagasalig sa gasolina kag diesel para sa ila adlaw-adlaw nga operasyon kag transportasyon.
2: Balita 1233.
1: Ginaprobahan sang House Committee on Appropriations ang proposal nga 7.2 trillion pesos national budget para sa tuig 2027. Ginpahayag ni Committee Chairperson Micaela Swansing nga hindi nangin unanimous ang pag-aproba kag ginpasa o kung ginpasar ang report nga wala sang amendment samtang wala pa nag-meeting ang Budget Amendments Review Subcommittee o kung BARSC. Hambalan ang mga proposed amendments kung mag-convene na ang BARSC kalakip ang dugang pondo para sa pagkuha sang bagong teacher kag-aral program sang Department of Education. Nagapangako man sang o kung nagapangayo man sang dugang alokasyon ang Department of Agriculture para sa fertilizer assistance kag solar powered irrigation pumps agud batuan ang epekto sang El Nino. Ginsigurado ni Swansing nga igal live stream ang mga masunod nga hambalanay sang Budget Amendments Review Subcommittee agud mangin bukas sa publiko ang anuman nga pagbag-o o kon realignment sa national nga pondo. Magasugod ang plenary debate sa Kamara subong Martes, Setyembre 15 kung sariin target sa mga lawmakers nga mapasar na ang 2027 budget antes maglabot ang Oktobre 9.
2: Balita 1233.
1: Katukita sa Balita International, nagpangako si NATO Secretary General Mark Rutte o kung Rutte sang dugang suporta para sa Ukraine kag pagpabakod sang depensa sa eastern border sang alliance kasunod sa mga serye sang pag-atake sang Russia drones nga nag-igo malapit sa border sang Poland sa pahayag sang NATO chief kasunod sang pag-atake sang Russia sa isa ka train kag crossing point malapit sa Poland nga natabo pila ka minutos lamang matapos nag agi ang bantog o kung kilala nga tren sa mga anay leader nga sanda UK Prime Minister Boris Johnson kag anay Swedish Prime Minister Carl Bildt. Hugot nga ginkondenar sa mga opisyal sang Europe kag Poland ang insidente samtang nagpaathag naman si Poland Prime Minister Donald Tusk nga posible magapadayon kag maglala pa ang mga act of sabotage kag pag-atake sang Russia sa mga border points sa mga masunod nga bulan. Bilang sabat sa panawagan sang pag-untat sang giyera, ginpahayag naman ni US President Donald Trump sa social media, ginsining-sini nga nagsugtanay na ang Russia kag Ukraine nga untaton ang pag-atake sa ila inner energy infrastructure agod mapanubo ang presyo sang langis kag diesel. Subong man wala pa sang opisyal nga kompirmasyon halin sa Moscow o kuna Kiev na hanungod sa ginsiling ni Trump nga kasugtanan samtang nagapadayon paghihapon ang mga pag-atake sang Russia sa duha ka cargo vessel sa Black Sea kag iban nga bahin sang rehiyon. Ginpabutsyag naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga handa ang Ukraine nga untaton ang strikes sa enerhiya sang Russia kun magarantiya sa mga kaalyado nga pungsod nga magauntat naman ang Moscow sa pag-atake sa pasilidad kag supply sang pagkaon sang Ukraine bilang unang atikang pagkadto sa kalinong.
2: Balita 1233.
1: Ginsiling ni US President Donald Trump nga luyag sang Iran nga may ara na sila sang kasugtanan. Sunod sa US President nga may ara sang pila ka opisyal sang Iran ang nagpalabot o kung nagpabutsyag sang kagustuhan sang posibilidad sang diplomatic opening agud matapos na ang natabo nga giyera sa ilatunga. Dugang pa sini nga iyan paminsaran nga mas maayo kung piliyon niya nga magpabor kag magpakigbahin sa paghambalanay sa Iran. Ginpatigayon sang US President ang paathag matapos kansilahon sa o kung kansilaron sang Gulf Arab States ang plano nga meeting sa Iran kag mga Houthi rebels halin sa Yemen. May dumduman nga nagluntad liwat ang ginamo sa Middle East matapos nga maglunsad sang pag-atake ang Iran sa mga nagaagi nga barko sa Strait of Hormuz.
2: Balita 12:33.
1: Kag sa balita sa sports, Filipinas daog kontra Uzbekistan sa score nga 1-1 sa pag-atubangay nila sa Asian Games. Dangin manami ang pagsugod sang Philippine Women's National Football Team o kon Filipinas sa kampanya nila sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ini matapos nga mag-record sang 1-1 o kon 1-1 draw batok sa Uzbekistan. Una nga naka-record sang goal ang Uzbekistan sa 81 minutos sang hampang. Apang wala na, nagpapiyerde ang Filipinas kung sa diin nasulod ni Natalie Collins ang goal sa pila ka minutos nga nabilin sa hampang. Sunod nga matubang sang Filipinas para sa Group G ang Hong Kong nga patigayunon sa adlaw sang Huwebes samtang maatubang nila ang China sa adlaw sang Lunes.
2: Balita 12:33.
1: Hagamit ang mga nagpangunang balita para sa sining oras. Para sa balita 12:33, ini ang inyong manug balita, Ruth Clower. Para naman sa atin pahanumdom, Isaias 40:11. Nagasiling ang pulong sang Ginoo, at ipanon sang Dios ang iyang katauhan pareho sa pagatipan sang manugbantay sa mga karnero. Ginakugos niya ang mga bata sa mga karnero, kag natuytuyan niya sing mahinalungon ang mga iloy.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanungdom gikan sa 1233 Radyo DYDS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortes.
5: At Beth Flores po. Magandang. Natutuwa po ang puso ko kasi po napakabuti po ng Panginoon sa atin. Di ba kahapon pinag-usapan natin humility at patuloy tayong tinuturuan ng Panginoon with that. Di ba po? Ay, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay ngayon pong Trusting Tuesday. Ayan. Kasi pwede tayong magtiwala sa Panginoon sa lahat na kanyang sinasabi sa atin. We can always rely on the Lord in everything. So, kamusta na kayo mga kagabay? So, kung kayo po ay nakikinig sa ating programa at kayo po ang gamit niyo po ay Transistor Radio o PM Radio, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center. Kung kayo narito sa Luzon na, mula po yan sa One Corporate Center na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. So yung One Corporate Center, nasa Pasig po yun. Okay? At yung ating transmitter, nasa Bukawi po yun. O, diba? Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po, Transistor Radio o PM Radio, nakukuha naman po nyo ang programa natin mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At syempre, kung kayo na po'y nakikinig, gamit po ang Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo. Ayan. At sa iba't ibang bansa na nakatune in sa atin, ako magandang umaga po sa inyo. No? Basta maganda po yung inyong internet connection, maganda rin po ang inyong reception. At ang ating pong Tuesday, Trusting Tuesday, is also our Ministry Partnership Day. Diba? Salamat sa Panginoon sa inyo pong mga kaagapay na patuloy pong nananalangin at ipinapanalangin ang gawain ng VJS, Far East Broadcasting Philippines. At ganun din po ipinapanalangin ang ating gawain sa buong mundo, di ba? Pag nakikita niyo yung mga pinupost sa Facebook tungkol dun sa mga taong naliligtas sa iba't ibang bansa dito sa Asia, di ba? Ang ganda kasi mga kaagapay, kabahagi ka dyan. Lalo na kung sinusuportahan natin ang mga shortwave, sinusuportahan natin yan. So, hindi lang po yan sa panalangin, kundi ganun din po sa ating pagbibigay. Diba? Kaya nga nakakatuwa, kabahagi ka doon, kaagapay. So, let us continue, diba? Let us continue to support the work of FEBC through prayers and through our support finances. Diba po? Kasi talagang mas maraming naaabot dahil sa ating pagtutulungan at pagsusuportahan bilang mga kaagapay. So, ikaw kaagapay, ministry partner ka rin natin, di ba? So, hold on lang po kayo, dalangin natin. Sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At sabi nga, para natin maranasan na o nga, makilala pa natin ang Panginoon at makita na He is really the God that we could put our faith, di ba, sa Kanya and trust His Word. that's always a learning for each and every one of us. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo'y hakdan ng mga makalangit na mga awitin, lalong-lalo na sa pamagitan ng salita ng Diyos, na alam po natin na ito'y hahamon sa inyo at bagay na magbibigay sa inyo ng isang katiyakan ayon sa banal na kasulatan na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan na nagbibigay ng isang tunay at tiyak na katotohanan na ito'y walang iba kundi si Kristo Jesus lamang. Amen, amen. Wow, wow, wow.
5: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin, 5 Biblical Principles for Better Mental Health. Naging concerned tayo dito kasi nga po yung September 10 ay World Suicide Prevention Day. And yung September 10, last week yun, di ba? Pero ito po na-organize ng International Association for Suicide Prevention at ng World Health. Ang nakabagabag, sabi nga, sa atin daw po ang suicide mortality dito sa Pilipinas, 3.4 hanggang 3.5% sa bawat 100,000 population. Ayon po yan sa data ng World Bank, di ba? So nakakalungkot po yan. At nabanggit natin kahapon, tumataas ang incidence sa mga kabataan. Kaya ito yung naging concern natin. So kahapon po, ang una nating biblical principle ay sabi nga ganoon, pagsikapan nating makaranas ng mas mababang anxiety o kabalisahan dahil alam natin na ang Diyos ang ating alam na ng Diyos ang ating mga pangangailangan at siya yung sumasama sa atin, di ba? So yun yung number one, pagsikapan natin. Ngayon naman, ito maganda rin. Take one day at a time and don't worry about tomorrow. So mamuhay tayo ng isang araw lang, one day lang at a time. Dahil hindi naman natin alam ang mangyayari. So huwag tayo mabalisa for tomorrow. Ang advice ni Dr. Angela, subukang mas mamuhay sa kasalukuyang panahon. So pag-isipang mabuti na ang nag-iisang kasiguruhan na lamang natin ay ang kapanahunang naroon tayo. Walang nakakaalam kung ilang araw tayong mananatili sa mundong ito, di ba? Ang Diyos lang ang nakakaalam. So subukang baguhin ang mindset at tanungin ang sarili tuwing umaga. Kung ito yung aking huling araw sa mundong ito, paano babaguhin ito yung aking araw? At subukang incorporate ang mga ideas at saloobin sa ating araw na yon. Manatiling focus sa dapat nating gawin ngayon, di ba? So ang pag-focus lang sa ngayong araw ay mahalaga sa pag-deal ng anxiety dahil nakakatulong ito upang maging grounded tayo sa kanya at kaya nating i-handle kaysa ma-overwhelm tayo sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Maliwanag po ang Bible, sabi nga sa Matthew 6:34, kaya nga huwag din yung alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Sa English nga, enough for the day is the worry therein. Diba? Gustong-gusto ko yan. So bakit ito mahalaga sa atin spiritually at emotionally? Kasi syempre, kung today lang, it limits the burden. Kung dadalhin pa natin ngayon ang mga suliranin bukas, edi madodoble ang bigat ng ating dalahin. Ang disenyo ng Diyos ay mabuhay tayo one day at a time. Also, sa ganitong paraan, it encourages trust. So sa pag-focus natin sa ngayon, pinapractice natin ang pananampalataya na ang Diyos ang mag-provide ng mga pangangailangan natin sa pagdating ng bukas. Also, it protects peace, diba? Ang kabalisahan ay kadalasang lumalaki mula sa pag-imagine ng mga worst-case scenarios. So ang pananatili sa kasalukuyan ang tumutulong upang maranasan natin ngayon ang kapayapaan ng Diyos. Also, sabi ganun, mahalaga ito kasi it builds resilience. So ang pagharap at pag-handle ng mga challenges ngayon, nagpapalakas sa atin para sa future kaysa umubos ng ating lakas sa mga worries na maaring hindi naman mangyayari, di ba? At also, it deepens gratitude. Ang nabubuhay sa kasalukuyan ang nagpaparaya sa atin upang makita ang mga pagpapalang maari nating hindi mapansin kapag ang ating isipan ay nalubog sa mga what if, paano kung, o di ba? Ang sarap malaman na ang pagtitiwala sa Diyos ay one day at a time. Sapat lang sa isang araw ang dapat nating batahin. Kaya nga dapat ay lagi tayong magtitiwala sa Diyos sa bawat araw ng ating buhay. At ang ating bukas, si Lord din ang may hawak niyan. Ang ganda ng pangako sa Deuteronomy 31:8. Sabing ganun, si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Di ba ang ganda? So tandaan, ang pag-focus lang sa ngayon ay isang paraan ng pag-align natin sa rhythm ng Diyos. Siya ang nagbibigay ng pang-araw-araw na pagkain, pang-araw-araw na kalakasan, pang-araw-araw na biyaya. Hindi ito lifetime supply ng lahat-lahat. Ang ganda po nung chorus ng isang magandang awitin na sikat nung araw, kinakanta to ni Ate Ninette Tan, I miss you Ate Ninette. Sabi niya ganun, one day at a time with Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone with Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. O, diba? Kaya ng mga kaagapay, tayo ang pumipili sa bawat araw. Kung mananangan tayo sa mga kabalisahan o mananangan tayo sa kamay ng Diyos at sa kanyang mga pangako upang hindi tayo mababalisa at mag-aalala. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Amen uli, anak. One day at a time, and consider others better than yourself. Ipalagay ninyong better at mas magaling ang iba kaysa sa inyo, utos ng banal na Diyos. Dapat sundin ang lahat ng tao sa mundong ibabaw, walang hindi, no exception. Wow, wow, wow, amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ang salita ng Diyos, Filipos 2:3, huwag kayong maging selfish at huwag kayong magyayabang. Basta maging humble kayo, ituring ninyong mas magaling ang ibang tao kaysa sa inyo. Do not praise yourself. Let others do it for you. Huwag nang purihin ang sarili mo. Hayaan mo na ang iba ang gumawa noon para sa iyo. Proverbs 27:2, hayaan mo na ang iba ang pumuri sa iyo at hindi ang sarili mo. Maliwanag, God gives grace to the humble. Nagbibigay ng biyaya ang Diyos sa mga mabababa o humble. Proverbs 3:34, iniinsulto niya ang mapanghamak sa ibang tao, pero mabait siya sa humble. James 4:6, pero sobrang bait ng Diyos sa mga humble, sabi ng Scripture, kontra ang Diyos sa mayayabang at sa mga humble. Pero binibless niya ang mga humble o yung mabababa. God guides the humble. Pinapatnubayan niya ang mga humble. Psalms 25:9, nililid ni Lord ang mga humble na gawin ang tama. Iyon bang tanging righteousness sa loob at nakikita sa labas sa bawat sandali? Tinuturuan niyang sumunod sa kanya. God humbles the prideful. Binababa ng Diyos yung matataas. Isaiah 13:11, parurusahan ko ang mundo na dahil sa masama ito at ang masasamang tao dahil sa kanilang atraso. Tatapusin ko ang kanilang pagyayabang nino ng mga matataas at aalisin ko ang angas ng mga walang awa. Daniel 4:37. Kaya naman ngayon akong si Nebuchadnezzar ay nagpupuri at nagpaparangal sa hari ng langit dahil sa matuwid at makatarungan ang lahat ng ginagawa niya. Kaya niyang ibagsak ang mga matataas. Yeah, but God prospers the humble. Pinagpapala niya ang mga mabababa. Job 5:11, itinataas niya ang mabababa at pinasasaya niya ang mga nagluluksa. Wow, wow, wow, amen, amen. Tayo ang nagluluksa, kaya kanya tayong bibigyan ng saya. Salamat po, aming Ama. Di nga ba, anak?
5: Opo, Ama. Totoo yun. Grabe, no? Ang sarap malaman na kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon, siya yung magiging responsible sa atin. Yun talaga yun eh. Kahit sa natin pagbalibalik ta rin. Diba? Pag tayo, una, when we wake up in the morning and we align ourselves, i-align natin yung ating sarili sa layunin at plano ng Diyos for today, gawin natin yun with all our hearts at alam natin totally dependent tayo sa Panginoon. The Lord blesses the work of our hands. Kasi, He is always true to His promise, di ba? And though at times, yes, dumadaan tayo sa mga pagsubok, dumadaan tayo sa challenges, pero it does not delete the truth na hindi siya good, di ba? Meron siyang ginagawa pang mas maganda para po sa buhay natin. Meron akong nagustuhan lagi noon kasi di ba sa ating pagpe-pray, ba't kaya hindi sinasagot ni Lord yung panalangin ko? Ang tanong, una, yung ba nasa kalooban ng Panginoon, yung panalangin mo. Pangalawa, baka naman may inaayos si Lord sa buhay mo. Di ba, God is not concerned about answering our prayers. He is concerned about changing or transforming our character. Kasi ang gusto ng Panginoon, maging Christ-like tayo. Maganda yung unang-unang dialogue, yung unang-unang sinabi ni Daddy. Kasi kahapon, pinag-usapan po natin humility. Ito yung dapat nating mindset. Consider others better than yourself. Totoo yan. Kahit sa church, kahit sa leadership, sabi nga ganon, ang dapat na role ng mga pastors at mga leaders is to train the younger group, younger generation, train them to become leaders. And if they, at ang point nga natin dyan, dapat mas mahusay kayo kaysa sa amin, dapat. Ito yung aming naituro sa inyo, pero mas mahusay pa kayo dapat na mas nagagawa niyo pa and God will bless you. Di ba po ganun dapat? Nakakaproblema lang yan kapag una, kapag ang leader sa tuas, ayaw na niyang umalis dun sa posisyon niya. Sorry to say, may mga leaders na ganyan, yumayabang sila dun sa posisyon, nalilimutan nila na lahat ng whatever success na nagawa nila in ministry is only by God's doing. Diba po? So, dun po mapasok yun. So, pag may mga younger groups, may mga younger leaders who are there, support them, help them, train them so that the work of Christ will continue. Tingnan mo si Paul, meron siyang Timothy, diba? So, dapat ganun tayo bilang mga mananampalataya. And I'm saying this dun sa atin na mga matatanda na sa iglesia, na hindi natatakot na may mga younger people coming in, that we can train them and we can support them, we can encourage them, that they also will do what God has in store for them. So ganun yun, we consider them better than ourselves. At kapag yung mga sumusunod sa atin, nakagawa sila ng mas maganda pa kaysa sa atin. Ay, mga kaagapay, you train them well. Diba? Yun yun. Kasi finocus, nagturo tayo sa kanila, ginabayan natin. Ako, yun ang exciting sa gawain ng Panginoon. Sabi nga, we should not glory in our past. Diba? Dapat we are teaching and training the younger people to do better than what we can do and what we did. Yun ang totoong leadership. So mga kaagapay, sabi nga, consider others better than yourself. Sige po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming marami pong salamat. Totoo yun, Lord. Sa buhay namin, una, we have to consider the truth that we only live one day at a time. And enough for the day is the worry therein. At sa amin din po, Panginoon, na binigyan nyo ng responsibility to be leaders, to encourage, to train. At may mga positions, may mga key positions sa aming mga churches, sa aming workplace. Panginoon, may we always have the mind of Christ of training others, iba? Training the younger ones to be better than what we can do and what we need. Panginoon, kung ganun ang magiging mindset namin, hindi kami, Panginoon, maglulugmok. Hindi kami, Panginoon, we will be downtrodden kasi parang mawawala kami sa pwesto. But Lord, hindi ka ganun. You work in every seasons of our lives. And so Lord, thank you po. Sa amang season kami, binibigay mo sa amin yung responsibility to do it well. Maari ng mga time na season na yun, nasa leadership kami ngayon, nasa training na kami. Kasi Panginoon, mga seniors na kami, matatanda na kami sa gawain. But we are encouraging other young people and encouraging them to become leaders as well and train them in prayer, in lahat, Panginoon, in support, para we know your work will continue on. So Lord, maraming pong salamat for such truth. So kami din, may we always look at the talents or giftings ng mga kabataan who are following after us. And may we learn to encourage them and to hone them into where you want them to be, Panginoon. So today, Lord, salamat din po sa aming mga kaagapay. Una-una na po kay Peng Eugenio Ong, salamat po sa kanyang buhay. Continue to bless her, Panginoon. Ganun din po si Merlinda Cosme. Panginoon, pagpalain mo po si Merlinda at patuloy na gabayan. Ganun din po, Panginoon, aming inaanak, si Fred Ian Agustin. Pagpalain mo rin po siya sa kanyang gawain, sa kanyang ministry. At ganun din po, Panginoon, kay Eva Gomez. So Lord, salamat po sa kanyang buhay. Pagpalain mo po siya at anuman po yung ministry na kanyang kinabibilangan sa ngayon. Lord, ganun din po. Yung aming pong kaagapay, si Ma'am Elenita de Ocampo ng Binyan, Laguna. Lord, marami pong salamat. Ang dalangin namin, you will bless her as well at yung kanyang involvement sa church. Panginoon, sa mga kaagapay din po namin, Panginoon, na today is their special day at hindi man po namin nabanggit ang kanilang mga pangalan, alam po namin, Panginoon, nakasulat po sila sa iyong puso. So we declare blessings upon them. Lord, ngayon po, we would remember to pray for mga kaagapay who recently lost loved ones, Panginoon. So ang dalangin namin, ikaw po ang siyang maging strength nila. I'm praying specifically for my sister-in-law, si Yoni, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, you should continue to embrace her and make your will known upon her life, Panginoon, that she can focus on your plan and purpose as well. So bigyan po siya ng kalakasan. At ganun din po sa mga kaagapay namin na dumadaan sa grief ambushes na naalala nila yung loved ones nila. Father, may your comfort, yung yakap mo po, ang maranasan ng bawat isa. So Lord, salamat po. Tama po yung sinasabi ni Peter. Saan po kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. So Lord, may we always learn na ipagsiksikan namin ang aming sarili sa iyo sa mga panahon na hindi namin maunawaan ang nangyayari sa amin. Maraming pong salamat.
4: Panginoon, ang sabi po ninyo sa Job 5:11, tinataas niya ang mga mabababa at pinasasayan niya ang mga nagluluksa. Tayo po ang mga nagluluksa. Kanya tayong binibigyan ng saya. Salamat po aming Ama. Dahil doon alam namin hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
5: Isa sa mga verses na favorite ko kay Job, yung sinabi niya, "For I know my Redeemer lives." O di ba, Dad? Sa kanya yun, nakakatuwa, no? Makita natin na, ano pa yun, ha? Panahon pa siya ng mga patriarch, pero nakafocus na siya. I know my Redeemer lives. So mga kagapay, we know our Redeemer lives. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
4: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba at niluluwalhati, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena,
5: at ni Lourdes Magtunaw, at ganun po si Kuya Benji Musura, at ang ating pong mga gabay barkada sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Bukavit Transmitter, pagmalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama natin dito.
4: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
3: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
6: Sometimes we must be hurt in order to grow. We must fail in order to know. We must lose in order to gain. Some lessons are learned best only through pain. Sometimes our vision clears only after our eyes are washed with tears. Sometimes we have to be broken so we can be tender. Sick, so we can rest and think better on things more important than work or fun. Trip near death, so we can assess how we've run. Sometimes we have to suffer lack, so we can know God's provision. Feel another's pain, so we can have a sense of mission. So take heart, my friend. If you don't understand today, instead of grumbling, ask God what He means to say. In order to learn, you must endure and learn to see the bigger picture. In order to grow, you must stand. Look beyond the hurt to God's loving hand. That takes what is good and gives what is best. And on this blessed thought, rest. As your anxious heart with questions waits, God's hand only gives what His loving heart dictates.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa atong eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidung kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, kag aktibidad sa dapat Division of Bacolod City kaupod sa aton mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyong tanan. Ako ang inyong kaupod sumo sa 1233 Radio DYVS sa launa 30 to palas 2 sang hapon sa aton School Bus Season 2. Ako si Jam Dela Cruz. So maayong hapon sa aton mga tagpalamatik at sa aton mga tagtumalan ako sa mga kapadayon nga suporta sa aton nga programa. This is a new day of new information. So gusto mag-read, suggest, or comment, tika sa lahat lang ini sa atong comment section kaya akong inibasahon kagdamyawon. So today, we are going to talk about something very important, get hindi lang inside the classroom, but also outside the classroom. It is something na nagkakonekta sa health, nutrition, education, school attendance, participation, and learning. Ang aton nga topic today is the SBFP or ang school-based feeding program, particularly good a nutritious food product kag milk component for school year 2026 to 2027. And this is especially important because ang Schools Division of Bacolod City nag-issue sang division memorandum sang last September 8 regarding sa implementation sang amo ini nga programa. So sa atong mga students, parents, and members ng atong community, ang amo ini nga topic nag-deserve gid sang atong attention. Because before ang isa ka bata fully gid maka-concentrate sa iya lesson, or before ang learner fully gid maka-participate sa iyang klase, or before ang learner properly gid or actively gid maka-participate sa isa ka question, kinanglanon gid ang health and proper nutrition. So, of course, we are going to take time nga i-explain kung ano bala ang school-based feeding program. Nga bala importante ini, sino bala ang mga intended beneficiaries? Pila bala ka learners ang gina-cover sa amo ini nga program? And ano bala kadugay sila sa amo ini nga feeding program? What is the difference between nutritious food component kag milk component? And saan o bala ang nutritious food feeding nagabigin? And what about naman ang gatas? Ano bala ang ubrahon sa mga parents and learners para itinuhon gid about the fact that not every learner in every school is automatically beneficiary gid? Amo ini ang mga question nga apat na puton answeran. So stay with me. So let us begin with the basic. Kung kapatid ka mo sa word niya SBFP or School-Based Feeding Program, ano ang una nga nagasulod sa inyong mind? Perhaps kina-imagine ninyo ang mga estudyante nga nagkakaon nutritious food sa eskwelahan. Or perhaps nagapanumdum ka mo sa mga meals or food products nga ginadistribute sa mga qualified learners. Or perhaps nagapanumdum ka mo about sa gatas. And yes, food and ang gatas are part of the program. But a school-based feeding program is more simply than paghatag sang pagkaon. According sa memorandum, ang SBFP nag-serve gid as a strategic platform sa pag-deliver sang targeted intervention sa mga learners sa basic education. So let us make this easier to understand. So, ang strategic platform means that the program is not simply an isolated activity. It is a part of a broader effort para suportahan ang aton mga kabataan. So, ang program ini may ara duwa ka dual function, which is ang number one, gina-aim gid ini nga protektahan or improve ang nutritional status ng mga learners. Ang ikaduwa is para suportahan ang mga educational outcomes. So, in simpler words, or simple words, gusto gid naton nga maging healthier ang aton nga mga learners. And at the same time, gusto gid naton nga ma-improve ang ilang health and nutrition para ma-contribute ini to better participation kag readiness gid para mag-learn. So think about sa inyong experience, sa aton nga mga learners. Comfortably bala kamo nga maka-learn kung kamo ginagutom? Maka-focus bala kamo kung inyo nga kalawasan wala enough nourishment? Maka-actively participate bala kamo kung kaka-feel ninyo ginakapoy kamo or weak kamo? So ang amo ini nga questions, tagapakita gid sa aton that amo ini ang reason nga ang nutrition kag ang education connected gid. Ang isa ka eskwelahan is not only a place where we teach the mind, we also care sa well-being sang aton mga kabataan. So a school-based feeding program, hindi ini simply something gid nga ang mga eskwelahan nga decide nila nga obrahon lang nila on their own. So, of course, ang amumanini nga memo, naga-identify man sa Republic Act number 11037, otherwise known as the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act. So, ini ang primary gid nga basis para sa implementation sang SBFP or ang School-Based Feeding Program. So, I will repeat it because it is important. Ini ang Republic Act number 11037 or Masustansyang Pagkain para sa Pagbatang Pilipino Act. Ang amo ini nga law naga provide man sang foundation sa amo ini nga programa. So sa ato nga mga young learners, ang isa ka law naga provide in a legal framework or authority para sa mga government nga programs or actions. Kung kita nag-talk about SBFP, kita nag-talk about sa isa ka programa that has a legal basis kag inigin implement through official guidelines kag instructions. So sa ato naman ng mga parents, ini importante man sa inyo para nga mabalaan ninyo. Kaya kung makabati ka may information about the feeding program from social media, group chats, or halin lang sa mga storya-storya, it is always wise and distinguish it ang between official information kag unverified information. So ang memo itself naga-provide man sa official guidelines regarding sa implementation sa amo iningas in the schools division of Bacolod City for school year 2026 to 2027. Now let us connect the program sa something very familiar, ang aton nga classroom. Imagine ang isa ka grade 2 learner nga nagapungko sa tubangan sang teacher. Ang teacher nagastorya about sa isa ka passage sang isa ka libro. Ang learners kinanglanon mamati. Ang learners kinanglanon intindihon ng words. Ang learners kinanglanon i-remember ang information. Kinanglanon nila mag-answer questions. But ang amoy na nga learner ginagutom. It and of course kung ginagutom kita, it is very difficult kid nga mag-concentrate. So, may ari naman niya another learner nga physically weak because ang iyang poor nutrition status. Ang amoy na nga learner may ara difficulty participating fully sa mga school activities. This is why nga nutrition nag-matter again. And sa ato naman nga mga high school learners, you may be older but ang nutrition is still important. Mas damo pag kamo academic responsibilities. May mga projects pagid kamo. Examinations, participation sa sports, travel, halin sa balay, pagkat sa eskwelahan. Magbulig sa inyong pamilya sa inyong balay. And of course, your brain and your body kinanglanon sang proper nourishment. But, of course, ang among ining memo may are a specific na beneficiary coverage and we will explain that carefully. So, of course, according to the memorandum, ang school's division office mag-implement sa school-based feeding program in 4 to 6 public elementary schools na gina-cover sa amoining program. So of course, I will repeat that 4 to 6 public elementary schools. And what is the approved allocation bala sa amoining a nutritious food product? It is a total of 15,953 learners. So of course, ina ang na-approve ng mga beneficiary. And another important number gid nga for the milk component naman, ang approved is 22,798. So of course, for the nutritious food, 15,953 learners. For the milk component, 22,798 learners. It need different figures. So let's have a quick mental exercise. Hindi mo kinanglanan nga magsulat anything. Pwede mo lang ini i-answer within your mind. So pila kabilog ng public elementary schools ang covered sang amo ini nga program? So ang answer is the 46 public elementary schools. Pila naman nga learners ang included and approved for the nutritious food product? So the answer is 15,953 learners. And for the milk component naman niya, of course, 22,798. And sa atong mga parents, pwede nyo man i-ask ang inyong mga kabataan sa amo inyong mga questions later. Because it is a simple way para i-check kung nagapamati sila sa atong nga discussion today. So now we arrive at one of the most important parts. Sino bala ang mga beneficiaries? Of course, nag-state na din rin ang program will serve identified learner beneficiaries. So for the nutritious food product component, gina-identify na din ang tanan nga kinder and grade 1 learners and ang mga severely wasted or SW learners from grades 2 to 6. Based ini sa mga validated and of course approved nutritional status data. So for the kinder and grade 1, of course, ang memo na ini naga-provide gid sang coverage as the specified or specified gid sa amo ini nga program. For learners in grades 2 to 6, specifically gid ini gina-identify ang severely wasted or ang SW learners nga based sa ilang nga validated gid approved nga nutritional status data. This means ang identification is not simply because minaghambal nga ay ang amo ini nga bata dapat maka-receive ini feeding program. Ang amo ini gina-prescribe gid based sa criteria kag nutritional status information nga ang school dapat ginila nga i-follow. So now we have to be careful with the term SW or severely wasted kay ini isa ka nutritional classification. So sa aton nga mga learners, hindi nyo ini dapat gamitan as a term for insult. It should never also be used para matense ang inyo or masuyaan ninyo ang inyong classmate. It also should never become a nickname and it should never be used para i-embarrass ang isa ka tao. Instead, ini isa ka technical term nga gina-use sa nutritional assessment. So if ikaw makabati isang someone is or ang isa ka SBFP nga beneficiary because of nutritional status, remember get that respect comes first. Dapat wala ginasuyaan, wala ginabully, wala ginatawaan, wala ginapost ang nutritional information sang isa ka tao online. Wala man kinashare ang private information about sa imong classmate. Ang isa ka feeding program is intended para isuportahan ang mga learners, hindi para ma-feel nila nga kahuluya ini. So sa ato ng mga parents, another important statement from the memo is even though 4 to 6 public elementary schools ang gina-cover sa amin nga programa, hindi tanan nga learners sa amo ina nga 4 to 6 nga public school shall automatically gid nga included as beneficiaries. Please remember gid ina, being enrolled in one sa amo ina nga 4 to 6 schools does not automatically mean nga every learner gid naga-receive sa nutritious food product component. Nga abala, because ang implementation is strictly limited lang sa approved nga allocation nga beneficiary sa nutritious food product. So ang schools gina-instruct gid nga i-prioritize sa gi-finalize ang beneficiary based sa mga prescribed criteria. Validated nutritional status, the approved allocation para sa ilang respective schools. So sa aton ng mga parents, if may mga questions ka mo about whether ang inyo mga kabataan included, ang best approach na diri is of course mag-coordinate gid sa eskwelahan and maghulat sa official information. Hindi gid mag-rely sa hambal-hambal lang sa ibang nga tao. So of course, also, I have another question. I mean, Actually, this is a lot of questions. But pwede nyo kin-answer within yourself, pwede nyo share with your friends, with your family, or mga trusted adult man nila. Question number one, why do you think nutrition can affect a learner's ability to participate in the school? Question number two, why is it important to have official criteria when identifying beneficiaries? Question number three, why should we never tease or embarrass a learner because of their nutritional status? And of course, sato naman yung mga parents. How can you support your child's nutritional needs at home while that school supports the learner through the programs such as SBFP or school-based feeding program? And lastly, why is it important to get information about school's programs from official school personnel rather than relying only on social media posts or sa mga hambal-hambal lang sa iba na tao? So, of course, earlier, giniscuss na natin ang purpose ng SBFP, sa iyang legal basis, ang 46 public elementary school, ang approved ng beneficiary. Now, we are moving to another important section. Saan o bala magasugod ang amo ining program? So, according sa memo, ini officially git mag-commence, which is yesterday, September 14, 2026. So, this is particularly important date git to remember. So, of course, ini nagsugod na yesterday, September 14, 2026, for the nutritious food product component. So, if ikaw is like a learner or parent, kinagapamati na galanta today, ini ang memo nag-states gid nga ang program shall be implemented for a total of 120 feeding days. And those 120 feeding days are equivalent to 24 weeks. So, of course, nga bala importante nga balon gid naton ang number of feeding days because ang program na ini kinanglanan sa defined gid nga implementation period. So, ang feeding program hindi ini gin-design nga one-day event lang ini. Isa ini ka sustained intervention. So, of course, this means ang schools and ang mga concerned personnel can expect gid nga mag-sustain sa implementation throughout the approved feeding period. So, sa atin ng mga learners, that means dapat natin sindihon nga ang feeding program is part of a larger effort. It is not simply saying nga may pagkaon kita today. Then, tomorrow, nalipatan na nato ng about sa nutrition. Instead, it is connected to the broader goal of supporting learners' nutritional status, attendance, participation, and of course, ang readiness kid para magtuon. So, ang memo specifically man nag-states nga ang SBFP or ang school-based feeding program nag-contribute sa improvement sa nutritional status, school attendance, participation, kag readiness to learn. So, let's talk about attendance. Why does attendance matter? Because learning is a process. If frequently ikaw kakamiss mong imong lesson, mamiss mo nimo ang mga explanation. Mamiss mo activities, discussions, assessments, or opportunities to ask questions. So, supporting health and nutrition of learners can also support their ability to present and participate in school. So, but remember get nga ang feeding program is only one part of the bigger picture. Ang parents, teachers, learners, school personnel, community may are a good role sa pagsuporta sa education. Now, let's talk about the second component, ang meal component. This is another part sang memo. So, ang meal component for school 2026 to 2027 shall commence according to schedule kag implementation guidelines to be issued by the National Dairy Authority or the NDA. And ini naman niya mag-run for 25 feeding days. So, of course, also, if ang commencement is ang nutritious food product is kagapon September 14. For the milk component naman niya is depende sa official schedule implementation guidelines sang NDA or National Dairy Authority. So sa atan ng mga parents, of course, ang for the milk component, ang mga eskwelahan gina-advise gid nga mag-await sa official announcement kag further instruction regarding gid sa specific commencement date. So ang actual nga start sa milk distribution will be based official schedule kag availability sa milk supply sang NDA. So if ang milk component will like it exactly nag-start as a nutritious food component, hindi ina automatically interpreted nga problema ina. But of course, itself gid nag-provide na sa separate process for the milk component. So now let's introduce an important abbreviation. Ang NDA. NDA stands for National Dairy Authority. So of course, ini mag-follow gani kita sa schedule from the NDA. So, hindi kin mag-depend sa rumors or basta may maghambang ay lang, milk distribution buwas na. Before sharing it with everyone, check whether ang amo ina nga information has been officially announced by the appropriate school or authority. So, ma'am, also nag-remind man sa ating concerned schools para i-ensure gid na necessary preparation are undertaken before the implementation. Of course, dapat sa mga eskwelahan, kinahanglan nyo gid-ibaloon sino bala mga beneficiary, sano ang schedule, paano ang distribution ma-organize, ang supply bala available, ano ang mga applicable guidelines. So, kaya ang among ininga programa, kinanglanan sa coordination. That is why ang official, ang memo, nag-advise kid ng mga eskwelahan, dapat mag-await kid official instructions regarding kid sa specific date sa among ininga mga program. So, of course, also, all concerned schools are expected kid na mag-commence ang feeding activities on the prescribed starting date kag sustain implementation throughout the approved feeding period. Ina important kid nga responsibility. So, of course, it means ang implementation should not be treated as a single activity. Once nga ang prescribed starting date, ini natabo na ang feeding activities nga na-expect gid nga magsugod na. Once they begin, ang program dapat mag-continue throughout the approved feeding period. Now, let's talk about parents. Sa atong mga parents, you are an important part sa amo ining a program. Even though nga ang SBFP is school-based gid, ang child's overall nutrition does not begin and end sa aton nga eskwelahan. Sa balay, ang mga parents and guardians makasuporta gid sa healthy habits. For example, encourage ang mga kabataan na mag-eat balanced meals. Encourage ang appropriate water intake. Tudloan ang mga kabataan sa proper hygiene. Tudloan ang mga kabataan na maghugas ng ilang kamot. I-encourage ang mga kabataan na mag-avoid gid nga mag-waste ang pagkaon and teach them to appreciate nutritious food. And most importantly, avoid making children feel embarrassed and, of course, about receiving support. So, ang feeding program should be understood as an intervention designed to help learners. If ang imo bata isa ka beneficiary, let the child know na wala kagay dapat ikahuya. Receiving support does not make a child less capable. It simply means that child is receiving assistance intended to support his or her well-being. So sa ato naman ng mga learners, you also have responsibilities. If you come more included sa feeding program, participate kid properly. Follow instructions sa inyong teacher and school personnel. Practice good hygiene. Be respectful, hindi manuya sang kapwa classmate. Hindi mag-waste ang pagkaon. Hindi mangaway tungod sa pagkaon. Hindi mangwa pagkaon sang iban. And never make fun of someone because they are a beneficiary. If hindi ka naman niya beneficiary, that does not mean nga dapat mag-look down ikaw sa amo ini nga mga tao. Instead, dapat ikaw maging supportive. Remember, gid ang isa ka healthy school community is one where the in ang mga learners nagapulig man sa another learner. So also, sa liwat, let's review. Ang memorandum is from the Division School's Division of Bacolod City. It is dated on September 8, and of course, the subject is the implementation of school-based feeding program, or the SBFP, nutritious food product and milk component of for school year 2026 to 2027. Ang SBFP is based on Republic Act Number 11037 or the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, and ini nag-covers ng 46 public elementary schools. And of course, also a nutritious food product implementation ng sugo sang kagap on September 14. And ang milk component naman niya is dapat mag-follow sa official ng schedule ga guidelines from the National Dairy Authority, and ini nagadepende man sa milk supply availability. So, ang isa ka bata, may ask, nga abala hindi tanan makareceive sa same nga program. So, that is a reasonable question. But the answer is that the government programs nag-operate in sa mga approved nga criteria ka guidelines. But also, this is also why ang parents dapat hindi gid mag-assume nga ang ifangin niyo ka bata nag-enroll sa among ini nga 46 schools automatically gid nga included sa SBFP. So, sa atong mga parents, ano bala inyo brown? Of course, you should listen to the official announcement from your child's school. If you have any questions about beneficiary identification, communicate kid respectfully sa inyong eskwelahan. Third, do not spread unverified information. Fourth, help your child understand the importance of proper nutrition. Fifth, teach your child that receiving nutritional assistance is not something to be ashamed of. 6. Encourage your child to follow school procedures. And 7. Remember that school feeding is part of a broader effort to support your child's education and well-being. Sa atin yung mga elementary learners or sa atin yung mga learners, your body needs food, needs nourishment, energy to learn, energy to play, energy to participate, energy to grow. So when your school teaches you about nutrition, listen carefully. When your parents encourage you to eat nutritious food, listen to them. And when your teachers give instruction during feeding activities, follow them. And remember ang atong nga golden rule. Respect everyone. Hindi manunya, hindi mang bully, hindi paguyangan ng pagkaon. Do not make fun of other learners. Instead, help, share kindness, and show respect. So tanay damo naman kami natunan sa akong subong nga adlaw. Stay informed and stay open-minded. Don't forget ang atong nga School Bus Season 2. Ang inyo paborito nga programa, Humbling Lunes, Subto Biernes. Alauna, 30-2-2 ang hapon. Kabay pa pa yung pagsuporta sa atong nga programa sa Kumati sa Paglantaw sa atong nga FB Live sa 1233 Radio DYBS. Ano yung magkalapat mag-react? Comment, share, and follow. And akong inyo ko upon subong nga adlaw, ako si Jam Del Cruz Nagasiling. Maayong adlaw sa inyong atanan.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.

0: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYDS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYDS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig nga sa programang Kamalayan. Ang atin hong programa ay masusubaybayan gamit po ang radyo. Yan po ay sa iba't ibang mga stasyon, iba-ibang oras, all over the Philippines po yan, Luzon, Visayas, Mindanao. At kung sakali po na yung signal ng radyo ay mahina o kaya mas preferred nyo po ang online, pwede nyo pong puntahan ang mga Facebook pages ng inyong local stations. At dalawa po dyan ang aking babanggitin, ang 702-DZAS-FEBC Radio Facebook page at saka po yung 1143-DZMR Facebook page. Now, kung gusto niyo pong balikan yung ilang mga episodes natin, and I believe up to 1 month, ano po, pwede niyo pong balikan yung mga dating narinig niyo basta sa loob ng isang buwan, ay nandyan pa po yan. So you can always review, share, or maybe kung may na-skip po kayo, pwede niyo pong puntahan dyan. So sa atin hong pag-aaral ngayon, pag-usapan natin, bakit nga ba ang hirap piliin ang kalooban ng Diyos? Ano po? Napag-usapan natin sa mga nakalipas na tayo po ay may sariling gustong mangyari, may mga preferences po tayo, may timing tayo sa kung kailan natin gusto maganap ang mga bagay-bagay, at may kaparaanan din tayo, diskarte, sabi nga. Pero alam niyo po ba na pag sinabi natin God's will, ay hindi lamang ito tungkol sa pagpili nung marapat nating piliin, kundi nakapaloob din po dyan yung timing. Ito ba ay kapanahunan na gusto ng Panginoon na mangyari ang mga bagay? Kasi minsan po may tendency na ipilit natin yung sarili nating timing, di po ba? Nabanggit nga natin sa ating pag-aaral na paminsan yung pong pagiging atat natin. O kaya minsan naman, delayed naman tayo. Eh yan po ang sumisira eh. Halimbawa, no, si King Saul, he was rejected by God kasi ang instruction po, hintayin niya yung propeta para yung propeta ang mag-aalay po nung sacrifice. Pero nainip siya at pinilit po niya na siya na ang mag-alay. Yes, nagawa po yung dapat gawin, which is yung pag-aalay, but it was not according to God's way and God's time. At dahil po doon, he was rejected by God. Of course, alam din po natin yung problema paminsan, ano po, yung meron tayong desire to obey, pero wala tayo sa timing ng Panginoon eh. Gusto nating sumunod, pero panay delay. Eh, sabi nga ho, delayed obedience is still disobedience. So, muli, ano po, para lang maliwanag sa atin, pag sinabi natin God's will, kailangan po according to His way, according to His time. Kaya kung gusto niyong madaling tandaan, eh, yan po yung ano ang kalooban, ano po ang kaparaanan, at ano po ang kapanahunan. Kailangan eh, naglalapat-lapat po lahat yan. Kasi nga, bilang tao, minsan po, sa halip na magpailalim tayo sa gusto ng Panginoon, ipinipilit natin yung gusto natin. Kaya minsan ho, hindi natin nararanasan yung magandang gustong mangyari ng Panginoon. Or, meron po siyang plano na tayo po dapat ay gagamitin doon. Subalit, minsan po ay kulang tayo sa pagpapasakop. So, kaya babalik tayo sa tanong, bakit nga ba napakahirap na piliin ang God's will? No? Bakit minsan po mahirap At bakit sa iba naman siguro ay nadadalian sila? No, bakit? Tingnan po natin. Una, mahalaga pong maintindihan natin yung role ng spiritual maturity sa ating choice. Bakit po? Ang pagpili po ng kalooban ng Diyos ay nakapagpapalago. Yan po ay hakbang para lalo tayong lumago sa buhay spiritual. Pero gusto ko pong bigyang diin, mga kapatid, na kailangan din natin ng certain level of spiritual maturity to be able to choose God's will and to appreciate God's will. Parang ganito po yan. Hindi ko alam po kung anong klase ng discipline o ano ang inyong pananaw sa discipline ng inyong naranasan mula sa inyong magulang nung kayo po ay bata pa. Well, personal experience ko po, bagamat palagi hong nagpapaliwanag sa amin ng aming magulang kung bakit kami dinidisiplina, ika nga, at syempre, ang obvious, yung linyahan, ano ho, pag ikaw ay nadidisiplina at pinapaliwanag sa iyo, eh ginagawa ito dahil mahal ka ng iyong magulang. Yan po ay statement na palagi nating naririnig, or at least sa akin, ano po. Pero alam niyo po na kahit anong paliwanag na ikaw ay mahal, kaya ka dinidisiplina, minsan po, oo ka na lang ng oo, pero hindi mo talaga na-appreciate yung discipline. Now, ito po ang interesting dyan sa discipline na yan. Yung discipline ang ginawa sa atin nung maliit pa tayo, nung bata-bata pa, ay mga bagay na hindi natin agad na-appreciate. Pero dumarating po ang panahon, lalong-lalo na pagka nag-mature na po tayo, nakikinabang na tayo sa ibubunga ng discipline na yon, eh talagang nagpapasalamat tayo na dumaan tayo doon, naranasan natin yon at nakinabang tayo sa discipline. So, paano nangyari yon? Isang bagay na ginawa sa iyo many years ago, pero yung appreciation ay late na nangyari. At ang maliwanag na dahilan po dyan, mga kapatid, ay ito. Pagkulang pa tayo sa maturity, hindi pa natin nakikita ang benefits ng discipline. Ang sabi nga doon sa Hebrews 12:11, no discipline is enjoyable while it is happening. It is painful. But you will reap a harvest of right living if you are trained this way. So, napakaganda po yun kasi ang pinapaliwanag sa atin doon na tama naman pala na habang dumadaan tayo sa discipline, ang nararamdaman at nararanasan natin is the pain of the process. No, kasi, siyempre, pag bata ka, lalong-lalo na, eh, ang nararanasan po natin o ang kinasanayan nating pagmamahal eh yung pong provision, binibigay yung gusto natin, minsan nga, higit pa dun sa kailangan talaga, no? So, provision. And pangalawa, protection. Ayaw nilang nasasaktan tayo. Then all of a sudden, meron pong strange new expression of love daw. Kaya ako sinabing strange kasi unfamiliar. At ito nga yung discipline. Alam nyo, napakahalaga yung debriefing o pagpapaliwanag kung bakit ito ginagawa. Dahil ang Diyos mismo pinaliwanag sa atin sa Hebrews 12. Di po ba? Na kaya niya ginagawa yung pagdidisiplina dahil mahal niya tayo at tayo po ay lehitimong anak niya. So, ibig sabihin, kailangan din ng Diyos ipaliwanag sa atin because sometimes we can get lost in the process. Yung bang habang dumadaan tayo dun sa proseso, hindi natin nakikita eh. Minsan po may sama ng loob, minsan nasaktan tayo, minsan kine-question natin, di po ba? So, in other words, habang dumadaan tayo dyan sa discipline process na yan, eh, minsan po talagang kailangan paliwanag sa atin at hindi man natin kaagad maintindihan, ma-appreciate habang dumadaan yung discipline at pinapaliwanag. Again, ang gusto ko pong bigyang linaw sa atin dito, eh hindi naman ibig sabihin na dahil hindi mo na-appreciate, eh hindi ito beneficial. Hindi naman ibig sabihin na dahil hindi mo naintindihan, hindi na ito beneficial. Kaya nga, later on, pag tayo po ay nag-mature sa ating pagkaintindi, o kaya naman ay inaani na po natin yung benepisyo o pakinabang ng disiplinang ginawa sa atin, o mapapansin nyo po, hindi lang sa may appreciation ka sa discipline. Gagawin mo rin kung may anak ka na. Kaya kapansin-pansin po na pag tayo ay nagmamature na, eh doon na natin nare-realize, salamat sa nangyaring iyon. So, tandaan niyo po, bakit natin pinag-aaralan tong discipline na to, ba't pumasok sa usapin natin? Kasi nga, yung appreciation sa God's will. Gusto nating ma-appreciate. At lilinawin ko ang isang dahilan kung bakit hindi natin ma-appreciate at hindi natin ginugusto ay yun pong immaturity. Masyado tayong immature para makita ang magandang ginagawa ng Panginoon. Di ho ba? Okay, pangalawa is ignorance. Ito pa. Bakit hindi makita at ma-appreciate ang God's will? Eh kasi pag hindi mo naman alam kung ano yung kalooban ng Diyos, siguro hindi ka nagbabasa masyado ng Bible o kaya naman ay hindi ganun ka lalim ang iyong spiritual life para makita mo yung spiritual benefits, eh yung ignorance na yon ang magiging dahilan. Kaya minsan ang mga tao nakakalungkot, ano? They want to know God, but they don't read the Bible. Gusto nila na pag nananalangin ay hinihingi ang blessing ng Panginoon, di ba? Lord, bless me. Pero yung hakbang para tanggapin yung blessing na ito ay hindi naman ginagawa. So ano pong ibig sabihin? Yung bang tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos? Kasi kaya binigay sa atin yan, blessing yan eh. The word itself, the Bible, is a blessing. At hindi lang siya blessing, hindi lang siya ang blessing, kundi yung ibubunga ng pagsunod natin dyan, yun ay pagpapala. Kaya nga sa Bible, di ba, sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, binigay sa atin not only for doctrinal purposes, binigay sa atin to know the right thing to do and how to be right and how to stay right. Paano tayo magiging maayos at paano tayo mananatili sa kaayusan. Kasi araw-araw po, gumagawa tayo ng mga kapasyahan eh. At minsan, hindi natin namamalayan, may mga bagay naman, ito naman yung kabaliktaran ng discipline. Ano? Kung yung discipline ay hindi mo ma-appreciate dahil hindi mo nakikita yung benefit. At sabi nga natin, hindi mo naman kailangan maintindihan para ma-anihin mo yung benefit nito. Pero yung pong ignorance, ang kabaliktaran naman, ito naman yan. Ang ignorance naman, akala natin, yung bagay na gustong-gusto natin, yun na pinakamainam. At yun lang ang maganda para sa atin. Pero ang reality po, pag naintindihan natin yung kalooban ng Diyos, may mga bagay na marahil, hindi yun ang gusto mo, pero yun ang pinaka-beneficial para sa'yo. Hindi yun ang ninanais mo, pero yun talaga maayos para sa'yo. Hindi ba? Parang sa mga bata lang yan eh. Kahit nga sa matanda, nangyayari ito, di ba? Yung bang, halimbawa, tanungin mo, anong kakainin, anong gusto? Eh, minsan po, ang pipiliin pagkain, yung malasa, pero hindi masustansya. Appealing para sa atin, pero hindi yun ang pinakamainam para sa atin. Di po ba? Ganyan na ganyan tayo pag tayo po ay nagdedesisyon. Kaya ho, napakaganda yung pag-aaral ng salita ng Diyos kasi dun mo marirealize na okay, meron palang better way, meron better option, meron better timing, napakaganda pala ng ibubunga, at yan pala ay isang bagay na desirable. So, pagka ikaw ay nananatili sa ignorance, dahil hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, wala naman tayong ibang dinedeprive o niloloko kundi ang ating sarili, di ba? Kaya sabi sa Bible sa James chapter 1, kung tayo po ay tagapakinig lamang at hindi tayo tagasunod, eh wala naman tayong ibang niloloko kundi ang ating sarili. In fact, ang term doon, eh, wala kang dinadaya kundi ang sarili mo. Imagine mo, may access ka sa word, nandyan ang salita ng Diyos, binigyan ka ng wisdom, tapos hindi mo susundin, di ba? Binigyan ka ng kaalaman na magiging gabay sa buhay mo, tapos hindi mo isasabuhay. Nakakalungkot na realidad naman yon. Naalala ko po sa ilang pagkakataon na may mga trainings, Bible studies. Alam niyo, isang masasabi kong nakakalungkot madinig yung sana noong ko pa nalaman. Yung bang ganon, bakit nakakalungkot? Kasi una, kaya ka nalulungkot pag naririnig mo yon, kasi alam mo na merong karunungan that could have changed your decisions in the past. And therefore, maaring dahil binago mo yung decision mo sa nakaraan, eh yung takbo ng buhay mo mag-iiba rin, di ba? Pangalawa, kaya nakakalungkot yon, kasi may access tayo sa Word eh. Hindi naman tayo nasa bansa na bawal basahin, bawal aralin, bawal matuto. Ang daming resources online. Ang Bible, downloadable for free. So if you don't have a copy, andyan lang po ang Bible. Madaling ma-access yan. Ang katunayan po, yung mga dating mga dinadahilan kung bakit hindi nagbabasa ng Bible, nasolusyon na po karamihan dyan eh. Dati-rati ho, wala kaming Bible. O ngayon, may cellphone ka, o pwede ka magka-Bible, i-download mo for free. O dati-rati, yung kasing lingguwahe ng Bible na nabigay sa akin o nakuha ko ay hindi ko maintindihan. O ngayon, pagka nag-online Bible ka, bukod sa libre na yan, downloadable, ano pa? Pwede mo pang piliin yung lingguwaheng gusto mo. O ano pa? Minsan po, ang dinadahilan, maliit kasi yung mga letra. O, pagka ikay naka-digital Bible, ang dali namang i-adjust. Sabihin ng iba, pastor, hindi naman lahat. Hindi lahat, pero marami po naka-cellphone, naka-smartphone na. Di po ba? So, talagang nandyan yan. Sabi nga, kung kapag ka gusto, may paraan. Pag ayaw, talagang ang dami-daming dahilan. Ano pa? Pastor, hindi talaga ako makabasa. I-click nyo yung audio. May babasa para sa inyo. Ganun na ho katindi. Hindi mo na kailangang maging alipin nung hindi ka makabasa o kaya maliit ang font. Hindi na. Yung mga excuses na yan, hindi na uuso yan dahil matagal nang naremedyohan yan. Ang tanong na lamang ngayon, binabasa mo ba? Kasi yan nga po eh, gusto natin ang blessing. Madalas nga as a pastor, siguro kung ako tatanungin, ano ho yung mga top 3 prayer requests ng tao? Alam niyo po ba na pagka sinabing yung top 3 na prayer request ng tao, ay hindi maalis dyan kasama sa listahan. Baka nga pangunahin eh, pagpalain po kami. Very general statement pa nga eh. Anong klaseng pagpapala? Minsan basta generic, general request na pagpalain kami. Ito po ang masaklap dyan mga kapatid. Nakakalungkot na nandoon yung paghahangad na pagpalain, pero ang problema po, yung landas ng pagpapala ayaw naman na tahakin. So nakakalungkot na reality po, ano? Gusto ng pagpapala, pero yung dapat gawin para mapagpala, hindi naman ginagawa. So if we remain ignorant, yung choices natin umiikot lang dun sa kung ano yung alam natin, ano yung ginagawa ng iba, ano yung nakikita natin, ano yung tingin natin, ano yung pakiramdam natin, at hindi natin talaga nararanasan kung ano po yung napakagandang nakalaan para sa atin. So, huwag tayong manatili sa ignorance. Let's study God's Word. Ano pa? Isa pa po is insensitivity. Bakit mahalaga ito? Kasi po, pag sinabi nating ugnayan sa Panginoon, tandaan nyo ito, hindi lang basta ugnayan. Kailangan meron kang intimate relationship with God. At pag sinabi nating intimate relationship with God, ito po ay malapit na ugnayan. Malapit to the point na tayo po ay sensitibo sa kung ano po yung gabay o joke, pagbabawal ng banal na espiritu. Hindi ba minsan sa mga mag-asawa ang reklamo, napaka-insensitive naman ang asawa ko. Na ang ibig sabihin po noon, halos mag-tumbling ka na dun sa gusto mong i-request. Wala eh. Di ho ba? Kaya nga, yung sensitivity, napaka-importante po yan. Kasi, minsan may pagkilos ang Panginoon, hindi natin nakikita, hindi natin namamalayan, hindi natin naunawaan kung paano tayo magiging parte po noon at bakit. Kasi nga po, nananatiling insensitive sa Panginoon. Bakit may mga tao na minsan maririnig mo magte-testimony, either sila po ay naging daluyan ng pagpapala because the Lord prompted them, o kaya may mga pagkakataon naman na naging maliwanag sa kanila na hindi ito ang dapat gawin at ito ang dapat gawin. So ikaw naman parang nag-iisip, bakit sila ganon? Bakit parang ako walang ganong karanasan? Well, maybe ang tanong po, are you developing an intimate relationship with God that will create that intimacy? Yung intimacy will create sensitivity. Kaya minsan ang problema ng tao, bagamat basa ng Bible, minsan po, we just read for the sake of information or maybe a habit. Ang goal po niyan ay para mapalapit tayo sa Diyos, to develop that intimate relationship with God. At ang resulta po ng intimate relationship with God is sensitivity. Nagiging sensitibo tayo sa leading ng ating Panginoon. At yan po'y napakalaki at napakahalagang bagay, mga kapatid. Kaya nga, misa nakakalungkot isipin na, sabi nga, nariyan lang naman ang salita ng Diyos, pero kung tayo po ay immature, tayo po ay ignorant sa salita ng Diyos, tayo po ay insensitive sa leading ng Panginoon, ay hindi natin masusunod yan. Isa pa yung tinatawag na indifference. Alam nyo, actually, magkakaugnay ito. Produkto lahat ng ano to eh, immaturity eh. Pero iniisa-isa lang natin para maintindihan natin. Ano ba yung indifference? Ang indifference naman, ito po yung mga walang pakialam. Yung bang parang they don't see value in spiritual things. Alam nyo, ang daming tao ganyan ha. Yung bang walang pakialam sa mga bagay na spiritual. Na para bang tatawanan lang nila yan, hindi importante yan. Kung nararanasan niyo po yan, hindi ho bagong karanasan yan. In fact, if you go to the book of Proverbs, sinasabi ron, di ba, yung mga fools. Eh bakit naging fool? Eh kasi nandyan na yung word of God to give guidance. Tapos babaliwalain natin, di ba? Tapos pagka nagkagulo-gulo na yung buhay, tsaka tayo lalapit sa Panginoon, eh talagang fool nga ang mangyayari sa atin. Parang ganito ho yan. Ito, magandang ilustrasyon dyan. Kayo po, kung gumagamit kayo ng mga appliances o gadget, may mga manual yan eh, di po ba? Ang manual, they tell you what to do. Ano yung dapat gawin, and they also tell you what not to do. O wag niyong gagawin to, wag gagamitin pagka ganitong panahon, wag ganito, wag sa ganito isasaksak, yung mga ganyan. And then pinapaliwanag ano rin yung dapat gawin. E bibihirang tao ho ang nagbabasa ng manual. Di ho ba? Pansinin mo, bibihira. Kaya minsan ho, bulok na yung gamit eh. Yung manual, bagong-bago pa, hindi pa nabuklat eh. Ngayon, anong lesson doon? Usually, binabasa yung manual pag nasira na. O tingnan mo nga, ano ba sinasabi dyan? Ayun, ano pong nangyari sa manual? Naging paliwanag bakit ang isang bagay nasira. Sa halip po na ituro sa atin kung paano gamitin at maiwasan yung pagkasira, ang ginagawa natin sa manual, babasahin pag nasira na. Ganyan din ang buhay ng tao. Nandyan ang Bible, hindi papahalagahan. Minsan po ay parang pinagtatawanan lang natin. Pag magulo na buhay, masalimuot na buhay, hindi natin alam gagawin. Then we turn to the Word at doon natin marirealize, ah, kaya pala nagkaganon. E lilinawin ko po, hindi naman tayo ire-reject ng Panginoon kung ganun tayo lumapit sa Kanya. Pero may mga bagay na hindi mo na dapat danasin kung inaral mo ang salita ng Diyos. May mga bagay na hindi na dapat sapitin kung inaral mo yung gabay ng salita ng Diyos. Kaya po, napaka-importante na maintindihan na hindi lahat ng akala nating tama, yun na yun. At hindi rin yung mga bagay na akala nating mahirap at inaayawan natin, eh hindi nangangahulugang hindi yan beneficial. So the Word of God should guide our decision making. It tells us what to do and what not to do. So sana po naging pagpapala ang episode na ito para sa inyo. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Sinong nagsabi sa inyo na pwedeng dumaan dito ang mga lasing?
1: May nililigawan dyan sa kabilang barangay ang kasama ko eh.
0: Ang kapal din ng mukha mo? Manliligaw kahit lasing na lasing ka?
2: Sira ulo pala ito eh. Itong sayo!
0: Lampas! Bago kayo dito, no? Hindi nyo ako nakikilala?
3: Takbo na!
0: Wala pala kayong binatbat eh.

0: Nino, bakit hindi pang tayo yung pagkakabit mo ng pinto? Ginamita mo ba ito ng hulog?
1: Oo, ginamita ko po.
2: Eh, bakit hindi pantay?
3: Tulong!
0: Tulong! Teka.
2: Saling yun na, di ba? Teka, si Saling yun na. Tumatakbo siya na karga yung anak. Saling! Anong nangyari sa anak mo?
3: Hindi ko alam kung na paano ang baby ko. Tinanggihan na kami ng doktor. Tulungan niyo ako.
2: Ibang daw.
3: Baby ko. Hindi na humihinga ang anak ko.
2: Anong salot ang dumago dito sa lugar namin? Bakit sunod-sunod ang namamatay na bata? Kahapon lang dalawang batang inilibing.
4: Anong naisip mo, Dan? Bakit nakatulala ka?

0: Ryan, sa ulo ko. Ah, parang pinipiyak ah. Kunti lang naman ang nainom ko ah. Ito, mabuti na lang. Maraming bato dito. Babatuhin ko nga ang mga dumadaan dito. Ayun!
1: Shibian! Papato! Isa! Aris! Shibian! Papato! Oh, yan!

0: Lubo ba sa mga mananapang? Sige, kayong mga salot. Tingnan ko lang kung may laban kayo sa Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, lumabas kayo sa aming lugar!
1: Bakit dito ba sumisigaw si Badu? Inaabangan ko pa naman ang mga salot dito. Baka dito dumadaan sa tulay.
0: Hoy, Dan! Nag-aabang ka na naman ba ng mabubog? Ano? Wala ka ba talagang kinakatakutan?
1: Sino man ang gustong pumalit sa akin, kailangan dumaan muna sa ibabaw ng aking bangkay.
0: Isang araw, may makakatapat ka rin. Sigurado ako, Dan, yuyuko ka sa makakatapat mo. Sige, diyan ka na. Jesus lang! Ang siga sa buhay natin. Ang pagbabago ng ugali at asal ay nagsisimula sa pagbabago ng puso.
1: Ay, nako. Knockdown si Badong sa sobrang kalasingan. Pero, ano bang pinagsasabi ng lasinggerong mokong na ito?
2: Han, kilala na daw ng mga kabaro natin ang mga salot sa ating lugar.
1: Ipaalam nila sa akin at ako mismo ang papatay.
2: Pag araw daw ng Linggo, mga bandang alas 8 ng gabi, nakikita daw yung dalawang salot, parehas na kaputi.
1: Sa tulay mismo dumadaan? Linggo ngayon ah. Tamang-tama. Aabangan ko mamaya. Dadalhin ko ang aking balisong para sigurado.

0: nakaubos na ng mga lamok ang aking dugo. Pero wala pa rin ang sinasabi nilang salot. Teka, may dumarating. Ah, ito muna ako. Tama, nakabarong ng lalaki. At yung kasamang babae ay nakulugay ang mahabang buhok. Sila nga yun. Papalapit na sila dito sa pinagkukublihan ko. Ihahanda ko ng balisong ko.
1: Okay, Dad. Ano yung dala mo, balisong?
0: Umalis ka dyan. May inaabangan ako.
2: Ang sabi ni Jesus, huwag nang maghintay ng kinabukasan. Dan, tanggapin ang kaligtasan ngayon na. Ngayon na, ang dami yan. Huwag nang ipagpaliban pa. Manalig tayo sa kanya. Sa Panginoong Jesus, doon tayo mananalig.
0: Kaligtasan? Ulitin mo nga ang sinasabi mo. Sino ang nagbibigay ng kaligtasan? Ako, nakalagpas tuloy ang mga salot. Di bali, sa linggo ko na lang aabangan uli.
2: Ulitin ko, Dan. Ulitin ko sa'yo. Yung narinig ko na sinabi ni Pastor sa Kapitulo 55, talatang 6 yun. Nangaisaya, hanapin nyo ang Panginoon ngayon habang siya'y matatagpuan pa. Ang pagtakbo palayo sa Diyos ay walang kahihinatnan. Pero ang pagtakbo palapit sa Diyos ay magbubunga ng kapatawaran. Dan, tanda mo yan!
0: Bakit parang nanunulot sa aking puso ang sinasabi ng lasenggong ito? Kailangan bang maniwala ko sa siraulo?
2: Ay, Dan! Gusto mo bukas sasamahan kita kina Pastor para mas maliwanagan ka.
0: Sino naman yun? Siya bang madalas mong kainuman?
2: Lahat ng sinasabi ko sa'yo, sa kanya ko lang yan narinig. Di ko naman naitatanong kung totoo ang lahat ng yun. Puntahan natin bukas, gusto mo?

0: Nasa gitnang bukid pala sila nakatira.
1: Ayun. Ayun ang kubo nila. Tamang-tama, nagkakape si Pastor.
0: Teka, bakit hindi ka yata nakainom ngayon?
1: Hindi ako nagpapakita sa kanilang mag-asawa paglasing ako. Nakakahiya eh.
2: Oh, Bado, ikaw pala.
1: Oh, magandang umaga, Pastor!
2: May kasama ka ngayon, ha?
1: Siya si Dan, ang siga at maton sa lugar natin.
0: Huwag naman akong ipahiya. Ha? Siya yung lalaking nakabarong kagabi, ha? At, teka, at asawa niya ang babaeng mahaba ang buhok. Sila nga yun.
1: Oh, bakit? Para kang nakakita ng multo.
2: Nakita kita kagabi, Badong, ha? Pagdaan namin ng tulay, galing kami sa church sa Pambaldan.
1: Malayo pala yung church ninyo, Pastor. Kaya kayo laging ginagabi pag uwi.
2: Oo nga. E teka, sino ba yung kausap mo kagabi at kahit lasing na lasing ka ay nagbabahagi ka ng salita ng Diyos?
0: Siya nga yung kagabi. Pastor, patawad po.
2: Teka, hindi kita maintindihan eh. Bakit lumuluhod ka pa para humingi ng tawad?
0: Patawad po, Pastor. Patawarin mo po ako.
2: Tumayo ka nga dyan. Tayo ka. Maupo ka din sa tabi ko. Mag-usapan natin ang problema mo.
0: Pastor, pinagtangkaan ko kayong patayin kagabi.
2: Ha? Bakit naman?
0: Kasi nababalita po dito na kayo ang salot sa ating lugar. Kaya maraming bata ang namamatay.
2: Ganun ba? Huwag ka mag-alala. In-report na namin yan sa Municipal Health Office. May outbreak ng dengue. Kaya pupunta sila dito para magbigay ng kaalaman upang maiwasan ang sakit na yon.
0: Pastor, mapapatawad niyo pa po ba ako?
2: Dan, mahal ka ng Panginoon. Hindi niya hinayaan na madungisan ng dugo ang iyong mga kamay.
0: Paano ako mapapatawad ng Diyos sa lahat ng nagawa kong kasalanan?
2: Dan, tanggapin mo at aminin na makasalanan ka. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Talikuran mo ang kasalanan mo. At ang pinakamahalaga, isuko mo ang iyong buhay at tanggapin si Kristo sa iyong buhay. Bilang Panginoon at tagapagligtas mo, nakahanda ka bang tanggapin si Kristo at pag-ariin sa iyong buhay?
0: Oo po, Pastor. Tulungan niyo lang po akong tanggapin ang Kristong sinasabi niyo.
2: Sige, sumunod ka sa aking panalangin.
0: Opo, Pastor.
1: Si Kristo pala magpapasuko sa siga ng Santa Rosa.

0: God really works in His own mysterious way. Isang tao na laging nasa espiritu ng alak ang nag-akay sa akin sa ating Panginoong Hesus. Isinuko ko ang aking buhay sa tunay na hari ng sanlibutan kapag pinabalikan ko sa aking gunita kung paano nagsimula ang aking journey to Christianity. Hindi ko mapigilan ng hindi mapangiti. Sa ngayon po, 10 taon na akong head pastor dito sa Santa Rosa Bible Christian Church. To God be the glory.
1: Aking iahayag ang kasalanan ko, mga kasalanang sa aking gumugulo. Awit 38, talata 18.
2: Mga kaibigan, isa na namang kasaysayang patotoo na binago ng Panginoong Hesukristo ang inyong napakinggan dito sa Dulang, Tanikalang, Lagot. Isinulat para sa radyo ni Linda Garceles. Binigyang buhay nina
3: Roy Camo Gomez,
4: Rini Kapili Sudla,
5: Crisandro Patotoy,
6: Joselito Agosto,
7: William Ortega Pimentel,
8: Ding Camacho,
9: Mayen Bernas.
2: Sa pamamahalang teknikal, nina Harvey Garcia at Raffy Barduquillo. Sa mapanglikhang tunog, ni Bernie Bascao. Sa direksyon, ni Jennifer Gulye. Drama producer, Jerry Peñalosa. Hanggang sa muli, sa ganito pa ring oras at himpilan ng Far East Broadcasting Company, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Maayo gyud nga hapon and welcome diri sa aton nga radio station Radio DYVS kag sa aton nga programa diri sa Salmo. Ako liwat ang inyo diri nga makaupod sa sininga hapon, Pastor JR Sore, Associate Pastor sa nga Bethel Baptist Church sa Banwasang Valladolid. Kag naga kalipay gid ako nga makaupod naman kamo sa pag-wali sa pulong sang Ginoo. Kag sa tanan nga malabutan sa radio station, sining radio station ay han sa inyong mga balay, ara mo dira, or ara mo pa sa trabaho, o kung nag-drive na pa uli, gapamati sa inyong mga salakyan, maayugid nga hapon. Kag sa mga matanaw man sa aton sa replay, sa aton nga Facebook Live, kabay ginuugid magpakamaayo sa inyo. Kag sa sininga hapon, ipadayon nato naton nga gintunan diri sa Deuteronomy chapter 6 kag nasuguran nato ini last week. Kag nakita naton diri that ang pagpreserbar sa Ginoo, masigurado gid, no, masaligan gid, kung matutom kita ang Ginoo kabalo kung paano magpreserbar sa aton. Pero ang pinakaimportante ang aton nga pagkamatutom sa Ginoo, kinahanglan mausisa gid naton. Kun bala ang aton tagipusoon, aton mga kabuhi, na sentro gid lamang sa iya. Kaga natun-an naton nga ang Ginoo wala gid nagkulang. He provided us His commands, no? Para nga masundan naton, masunod naton, matuma naton. Ang Ginoo naghatag man sa mga manunudlo, no? Kaga ang Ginoo nag-require from one generation to the next, mga magkahadlok sa iya. And then nakita naton ang promesa sang Ginoo. So sini nga hapon, basahon naman naton diri sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Kaga diri naman kita mag-focus ang aton pagpamalandong. Makitaan ini diri sa verse 4. Sugod ako sa verse 4, basahon akong diri. Pulong sa Ginoo nagsiling. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And these words that I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise. You shall bind them as a sign on your hand and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorpost of your house and in your gates. Kabayan Ginoong magpakamayo siya pulong, magpakamuyo kita anay, our gracious God and loving Heavenly Father, we humbly come before you asking for your blessing as we ponder upon your word, as we study upon it. We pray that you will bless each one listening to this preaching and even use your servant as he delivers your word. And we pray that you alone will be glorified in our midst this afternoon. We commit to you everything. We commit to you your word. All these things we ask and pray to the precious name, to the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Now, sini nga hapon, as we study chapter 6, 4 to 9, verses 4 to 9, sang last yan, ito na naton, that faithfulness in obeying God's commandments, no? Ang gina-require sa Ginoo sa aton. Subong naman niya nga hapon, tanaw naton, no? Ang luyag sa Ginoo sa aton, kagamuling iya kabubuton, faithfulness in loving the Lord. Ang katutom sa paghigugma, masaligan dapat kita sa paghigugma sa Dios. So this was a heart searching for the Jewish people during the time of Moses, but also in our time today, kinahanglan mausisa nato atong tagipusoon, kumbala matutom kita sa paghigugma sa Dios. So makita naton diri sa verse 5 the great commandment. Ginadirect ini sa mga katawan sa Dios to love God completely. Paghigugma sa Ginoo with all your heart, soul and might. Kaga ang Ginoo giniya naghahambal sini. Una nga makita naton the great God who must be known by his people. Ining madako nga Dios kag nag-isa lang gid nga Dios nga dapat kilalahon sang sining kalibutan, but of course hindi man niya tanan nga mga katao kilala sa Ginoon, because the pagans, especially surrounding nations, sa mga Israel, during this time, they don't know the Lord. They do not worship the Lord. Wala niya sila labot sa Ginoo. So dire ang Ginoo ya nag-siling para sa iya katauhan. This is the declaration that there is only one God. So anong balya dire? Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. So it emphasizes strict monotheism in direct contrast to the polytheistic nga religion sa nga munahambaw kayo na of the ancient culture surrounding Israel. So sa palibot nila, damo nga kalinlain nga mga Diyos-Diyos, damdamo nga mga Diyos-Diyos, pero dire ang Israel gintuduan gaya that there is only one Lord. Here, O Israel. So, amunang kaiportante nga dapat nga ginakilala natin sini nga mga tinion, sini sa aton nga tion, ang Diyos nga isa gid lamang, kag ang Diyos ini sa Biblia, ang Diyos sa Israel. Kay wala na sang iban pa nga Diyos nga nagtuga sang langit kag duta, wala na sang iban nga Diyos nga naghatag sang yabugtong anak, agud ikaw kag ako makaangkon sang kaluwasan. So apart from the God of Israel, apart from the God alagad ni Abraham, ni Isaac, kag ni Jacob, nila ni Moses, there is no other God. So, Ambaldre, the great God must be known by His people. Nga dapat kilahon. Amo ining naghimo sang langit kagduta. Ang Diyos, in Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. The same God who called Abraham. The same God who called Moses. The same God ni ginalagad nila ni Jeremiah, ni Isaiah, ni Daniel. The same God nga ginalagad sa minor, sa mga tanan yung mga minor prophets. Ginkilala ni David, ni Solomon. This is the God of the Bible. Okay? And it must be known by His people. Dapat ginakilala, dapat ginarecognize sang iyang mga katauhan. So ang humble diri, makita naton the great God of Israel. The Lord, our God. The Lord is one. So wala na sang iban pa dapat nga ginakilala nga Dios, ginasimba, ginadayaw. Amo lang gidini that the problem sang kita naton, the problem of the Israelites, they practiced spiritual adultery. Okay? Why? Kay madamo man sa ila ang nagtalikod sa Dios, nagbiya sa Dios, kang nagkilala sa mga Diyos-Diyos sa palibot nila. And that was where the problem began. Dira nagsugod ang mga miserable nga pagpangabuhi nila. Now, makita natin dere sa verses 5-6, the greatest commandment given to God's people. The greatest commandment given to God's people. Amo ini ang ginahambal dire, you shall love the Lord your God. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And these words that I command you today shall be in your heart. So this is a command from the Lord to love Him. To love Him. So, dapat masaligan gid ang aton nga paghigugma sa Dios. Masaligan gid ang aton paghigugma sa iya. Okay? So, this is a commandment directly told to the Israelites. But not only to them. Because in Matthew 22:37-40, gintudlo man dira sa mga tumuluo sa Ginoo to love Him with all their hearts, no, with all your heart and soul and might, no. Tanaw naton, no? Matthew 22. Okay, para maintindihan gid naton that this is not only in the old, this is not only in the Old Testament, but also here in the New Testament where Jesus, no, si Jesus na niya nag tudlo, no, si Jesus na niya nagsiling. Matthew 22, Oh, amo humble dire, but when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a lawyer, asked him a question to test him. Teacher, which is the great commandment in the law? And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law and the prophets. So, si Jesus Christ mismo ya ang nagasiling na sini. When they tested him, he told them this two. First, amo ni ang to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and to love your neighbor as yourself. So, both in OT and in New Testament, Old Testament and in the New Testament, it is all about loving God. It's all about loving Him. Kag makita naton dire that sa aton pagigugma sa iya, makita naton nga ma-reflect ini, nag-reflect ini sa aton paghigugma sa iban man, no, sa iban nga mga katawhan. So it is not only about loving God. Of course, it is all about loving God above all, but it must be reflected in our love for others. So the greatest commandment given to God's people is to love the Lord your God. Okay? It's not only about knowing God. It's not only having that intellectual idea of there is God. May mga tao man niya nga mahambal sila nga makilala ko man niya ang Diyos. No? May ara man niya nga may idea lang parte sa Ginoo. But the question is, do they have personal relationship with Him? And if they do have personal relationship, do they love them? Do they love Him? I mean, do they love the Lord? Okay, above all. Kaya kung kaisa ang pangibabaw gid sa kabuhi sang tao, ang aton paghigugma sa aton mga kaugalingon. Okay? Ang nagapangibabaw kaisa sa aton ng mga kabuhi, ang aton lang kaugalingon. Our own safety, our own happiness, our own comfort, our own ano-ano makapalipay lang sa aton. Because of course, we love ourselves so much to the point that we become more selfish. But God wanted us to love Him. Okay? To love Him above all. To love Him completely. With all our hearts, our souls, and might. So ipagamit natin ining aton kabuhi sa Ginoo, sa pagpangalagad. Of course, we're living in this very sinful world. And grabe ng mga temptations ang mga nagaabot man sa aton, and mga tendencies nga biyaan nato ng Ginoo, talikdan nato ng Ginoo, ara gid na. But the more nga magbiya kita sa iya, the more miserable we become. Kay ang Ginoo ya may ara gid nga ginaaman nga sa mga magabiya sa iya. Indi gid ya luyag sa Ginoo nga magatalikod ang iya nga mga katawhan sa iya. Kita na naton ina sa sa Bible, kita na naton sa mga nagkalatabo, even sa of dire sa mga Israelinhon, sa ila pagtalikod sa Ginoo, when they chose to abandon the Lord, when they chose to turn their backs to the Lord, nag-anto sila. So amo ini, the greatest commandment given to God's people, to love Him. To love Him. So dapat ang aton pagigugma masaligan, ang aton pagigugma sa Dios, hindi nagadula-dula. Kay amo ni ang luyag sa Ginoo. And then next dire, the great responsibility and priority commanded to all parents. The great responsibility and priority. And that is in verses 6 to 9. Ano hambal dire? And these words that I command you today shall be on your heart. And then, and these words that I command today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children. You shall teach them. So it is now passing the commandments that God has given to the parents to teach them diligently. Okay? Mangin mapisan sa pagpanudlo. And you shall talk of them, and not only to teach them, but to remind them.
1: Okay? Talk to them. It must be a part of their daily lives. It's very important that they must be talking about God and His commandments. They must talk about loving God. They must talk about faithfulness to the Lord. They must talk about makita nato dire ang pagtuman sa Diyos. Okay? So it's ang una nato nga punto last week is obeying God, no? Faithfulness and obeying God. Tisubong in faithfulness in loving the Lord, and it must be part sang ilang conversation as a family. You must talk to them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise. Okay? So teaching the next generation, instructing them, the parents must instruct their children. Okay? It is about making God's word a central part sang ilang kabuhi. So it was told to the parents that it was their responsibility to teach their children to love God. So parents' responsibility is not just to provide the physical needs and the daily needs of the children, but their spiritual needs must not be taken for granted. It must not be taken for granted. Buti nga noon, ang pagkilala kung sino ang Diyos, kag paano tumanon iya mga sugo, dapat himuon sang mga ginikanan. And to teach their children to do the same, to teach their grandchildren, to teach their own children, it's very important. That is why we must be very grateful for parents who always check the spiritual lives of the children. Kay importante ini kung nagapangamuyo bala, kung nagabasa Bible, nagasimba. And the parents must set a godly example. Ang mga parents dapat nagaset gid sang Dios noon nga ehemplo. Sila nagapangamuyo man, nagabasa Biblia, nagakabuhi nga matarong, mayo. Okay? So it's very important. So constant integration means discussing these commands during everyday activities, whether sitting at home, walking along the road, lying down, or waking up. Ginaupod gidya ang sugo sang Dios sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi. To remind us that there is one God, and this God, wala niya agapabaya. Nag-ini nga Dios, wala nagapasugot nga magpinagusto lang kita sa atong pagkabuhi. Ngayon nga Dios, may mga mando, may mga sugo nga dapat natong tumanon. Now, sa ilaya, sa una, may mga physical reminders as well. Hindi lang yan ang ano, kundi may mga tanda dira ang inabutang. Involve binding the words to hands and writing them on gates and door frames. Practice that inspired the Jewish tradition of mezuzah. Literally, doorpost, pero ginhimo nga small piece of parchment inscribed with specific Hebrew verses from the Torah that Jewish family place in a decorative case and affix to the doorpost of their homes. And ang purpose ini kay para kadalabay nila sa door, sa pertahan, maguwa masulod adlaw-adlaw galabay sila, madumduman nila ang mga mando sa Ginoo kag mga ginasugo sa ila. That this is the ultimate blueprint, the word of God, okay, for passing down active generational faith. So madamo nga mga matutom ng mga ginikanan that sadly wala na nagsunod ang ilang mga kabataan, kag nadula na gid ang ilang mga kapuhan. That's a spiritual tragedy for a family. Nga pag-abot sa second generation nagtahaw, pag-abot sa third generation nadula na. There must be something wrong. Kahit ang Ginoo ya naghambal ya nga himuon gid, itudlo gid, meaning may ara gid man niya nga nagtuman. Of course, hindi man naton bi ma-deny grabe gid ang mga paghaylo sa kalibutan. Grabe gid ang ginahimo sa kalibutan nga pagtimtar, para mapalayo lang sa Dios ang mga kabataan kag makapuhan sa ulihi, pero ang Ginoo nagsiling. Eh, nagang Ginoo nagsiling gid diriya, "You shall teach them diligently to your children." You should not stop teaching. You should not stop telling your children about God. Hindi pag untati. And these words that I command you today shall be in your heart. It should be in your heart. And then you will teach them that they it should be in their hearts as well. Nga aras ninyo tagipusoon, aras ninyo kasing-kasing, kag manginayara man sa kasing-kasing sa inyong mga kabataan. Hindi pagtuguti nga sa inyo lang matapos ini.
0: Pagkilala sa Ginoo, pagkahadlok sa Ginoo, pagtuman sa Ginoo. You shall teach them diligently to your children, and you shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way, when you lie down and when you rise.
1: Okay? So it's about loving God, obeying God in the lives of the parents and in the lives of the children, and by the grace of God, also in the lives of the grandchildren.
0: So amo ini ginahaluyag sa Ginoo, ginapahimo sa Ginoo, luyag nga ipahimo. You shall bind them as sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and in your and on your gates.
1: So kabay pa nga makita naton that God wanted us to be faithful to him, in faithful that we must be faithful in loving him. It is God's will for us to love him faithfully. It is God's will for us to teach the next generation of loving him as well. And to teach them that they must teach the next generation after them to love the Lord as well. It's all about loving him. Wala na sa pinakamatahom pa na relasyon sa kabuhi o din aton relasyon sa Dios. God loves us. He proved it. Gipamatud-an niya sa Ginoo ang iya pagigugma sa aton. And the question is, do we really love him? Ginigugma bala naton ang Ginoo? Masaligan bala ang aton pagigugma sa iya? Are we faithful in loving the Lord? Kaya kung makita naton among giniyaluyag sa Ginoo. May mga tinion, gapaslaw kita. Pero hindi pwede nga magpabili na lang kita nga wala sa pagigugma kag kahadlok sa Ginoo. If we do love him, we will obey him. If we really love the Lord, our lives would reflect that love for him. Mag-reflect din ina nga pagigugma naton sa Ginoo. Makita sa aton nga mga ginahambal, mga pululungon, makita sa aton nga pagkabuhi. Makita sa aton nga mga ginahimo. Amoy ni ang paghigugma naton sa Dios. So again, arep lang kita sa ikaduha naton nga puntos sa aton pagtuon, and Lord willing, matapos nato ini next week, makita pagin naton kung ano pa diri ang luyag sa Ginoo, nga dapat himuon naton bilang mga anak sang Dios, bilang mga katawhan sang Ginoo. Saliwat, madamo gid nga salamat sa inyong nga pag-upod sa ning aton nga pagpangwali sa kaanginan sa atong programa sa Salmo. Ako liwat ang inyong nakaupod, Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sa nga Bethel Baptist Church sa Banwasang Valladolid. Again, gina-invite ko man kamo sa pagpamati sa iban pa nga mga nagawali diri sa aton sa Salmo, kag sa mga pagpangwali sa aga, kag sa iban pa nga mga matahom nga mga programa sining aton nga radio station, Radio DYVS. So again, thank you so much everyone for joining our program, Salmo. Kag salamat sa Ginoo sa yapulong nga nagpadumdum naman sa aton sinigid nga hapon. So madamo gid nga salamat, ginahatag naton ang tanan nga pagdayaw kag pagpasalamat sa aton nga Ginoo. Keep safe everyone. To God be the glory.
2: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
3: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito, ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
7: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
8: Kumusta ka, kaagapay? Magandang araw. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Let us learn from the message of God mula sa mga simple nating karanasan sa buhay. Isa sa mga favorite book ko ay ang Tuesdays with Morrie, isang aklat na isinulat ni Mitch Albom, isang tribute niya sa mga aral na natutunan niya mula sa dating professor na si Morrie Schwartz. At bilang isang teacher, I was drawn with how Mitch tell the story about his life lessons from Mori, his teacher. Para itong school without borders, yung kanilang laging meeting. Walang classroom, walang syllabus, walang grades, walang graduation, pero may teacher, may estudyante. At napakahalaga ng mga aral na napulot ni Mitch. Si Mori ay isang celebrated professor. Maraming taon siyang nagturo sa akadim tungkol sa buhay, lipunan, at kung paano mabuhay ng merong kabuluhan. Pero nang si Mori ay napuan ng malubhang sakit at sinabihan siya ng doktor niya na ilang buwan na lang ang maaaring niyang ilagi sa mundo, nagbago ang perspective ni Mori. Biglang huminto ang inog ng mundo na parabang katapusan na nito. Pero nagulat siya nang imulat niya ang kaniyang mga mata. Nakita niya, nagtuloy ang buhay ng mga tao. Hindi pala huminto ang mundo. Patuloy ang andar ng mga sasakyan sa kalsada, ang kabalahan ng mga tao sa kanilang trabaho. Patuloy ang buhay. At ito yung isa sa pinakamapait na realization ng taong nahaharap sa matinding pagsubok o kaya sa kamatayan. Habang parang umiikot ang mundo ng iba, ikaw ay tapos na. At dito nagsimula yung kakaibang klase ng pag-aaral para kay Mitch. Hindi na tungkol sa kung paano magkaroon ng magandang buhay sa paningin ng mundo, kundi

ipon sa dami ng awards na natanggap mo, sa dami ng mga tao na nakakakilala sa'yo, sobrang dami na ng degree na attached to your name. Lampas ka na sa thermometer sa dami ng degree, ano? Or even the number of friends sa social media. Maging ang likers mo, followers mo, will not also depend on your salvation o yung gaano ka mamahalin ng Panginoon. Tuloy na alala ko yung isang vlogger na sobrang na-depress kasi from 900,000 followers, bumaba ito sa 800,000 followers. Nabawasan ng over 100K dahil sa isang issue na kanyang kinasangkutan. Is this the reason bakit ka nabubuhay? To be acknowledged by the public? Nabubuhay ka ba para sa approval lamang ng tao? May paalala sa atin dyan si Paul, "For me, to live is Christ, and to die is gain." Philippians 1:21. Malinaw ang purpose ng buhay ni Paul at dito tayo umangkla. To live is Christ. Habang may buhay, may misyon. Habang may hininga, tayo ay maaaring makapaglingkod. Hindi man sa loob ng simbahan, kahit sa mga tao sa paligid natin. Habang may pagkakataon, pwedeng magmahal, tumulong, umabot. Paul was in prison when he wrote Philippians. At tinawag pa nga itong the happy book, itong Philippians. Wala siya sa ideal situation. Nasa place siya na he would rather die. Ganong kahirap. Kasi under the Roman Empire, hindi sila obligado na magsustento ng pagkain, ng damit o gamot sa mga preso. At kasama doon si Paul. Kaya gayon na lang yung pasasalamat niya kapag may mga dumarating na bisita at nagpaparamdam kung gaano siya kahalaga. Si Paul ay umaasa sa tulong ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao at mga padalang pagkain, pinansyal, damit mula sa mga kaibigan niya sa iglesia. Gaya nung pinadalang tulong ng taga Filipos through Epaphroditus. Kasi kung hindi siya tutulungan, hindi siya aabutan ng ayuda, posible ang kanyang kagutuman or worse, kamatayan. Hindi lang yan, lagi pa siyang nakakadena. Nakala mo ba nakagawa siya ng ganong kalalang pagkakamali para ikadena sa loob ng kulungan? Nasa kulungan na, nakakadena pa. How miserable, di ba? Gabit-araw siyang gwardyado sa piling ng mga sundalong Romano. And yet, he still was able to find the reason to live. At ang isa sa mga nagwardya pa nga sa kanya ay nakakilala sa Panginoon because of his testimony. And that is for Christ, that even death may mean gain for him. Even in prison may mean gain for him. At kahit nga papalapit na ang literal niyang kamatayan, sinabi niya sa 2 Timothy 4 verse 7, "I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith." Napakaganda ng larawan ng isang life well lived. Hindi sinabing life, a perfect life, kundi isang buhay na may purpose, may faithfulness, at buhay na inalaan ang lahat ng lakas para sa Diyos. Kasi hindi naman mahalaga sa Panginoon kung sino tayo, ang ating mga accolades, ang ating mga natapos sa buhay, mga nagawa na accomplish, kundi ang dahilan kung bakit tayo nabuhay. What did we live for? What was the purpose of your life? At huwag mong palampasin yung episode na to na hindi mo naiisip, ano nga ba ang dahilan bakit ikaw ay nabuhay sa mundong ito? What are the things na napakadali sa'yo o natural mong ginagawa? It could be your purpose to encourage others, yung iba, strength nila na mag-accommodate or make the person feel na he or she is not an outcast or never alone. Yung pagiging usher sa simbahan is a talent, is a skill. Hindi ko kaya yun kasi
i-accommodate mo lahat ng mga

whether likable o hindi para sa iyo, no? Meron ka bang kaibigan, kapamilya, kakilala na ganyan o ganyan ka ba? Perhaps that is your purpose. At alam mo, at alam ko na hindi tayo forever sa earth. Meron tayong due date. Only the love of God will remain forever. Kaya habang may oras pa, ito yung assignment mo. Isipin mo, what is your purpose in life? Ask God, Lord, ano po ang purpose ko sa buhay? Kasi kung hindi mo alam yung purpose mo, paikot-ikot ka lang sa mundong ito. Why don't you align your heart to the plan of God? Huwag ka ng takas. Sumuko ka na sa Panginoon. Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Ikaw ba itinawag na maging pastor? Kaya lang, nire-reject mo kasi kailangan mong unahin ang pangangailangan ng iyong family. The Lord is telling you, unahin mo siya and all things will follow. Take note, ang calling ng Diyos ay hindi laging convenient, hindi laging for your comfortable. Pero ito ay may purpose. Baka may bagay na matagal mo nang iniiwasan, yung calling mo, pinagpapaliban mo, at sinasabi mo, hindi pa ako ready. O, Lord, meron namang may mas magaling pa kesa sa akin. Or, literal na, ayaw mo kasi mahirap. But the Lord is telling you today to align your heart to His heart. At nawa, ano, maging awitin din ang ating puso, yung Find Us Faithful ni Steve Green. Sabi po doon,

It is very difficult to live a faithful life, to live for Christ, but He will help us. He will enable us and He will empower us. Dahil sa huli, ang buhay na well-lived ay buhay na itinalaga para kay Kristo. Buhay na ginamit ng tama para sa iba at para sa layunin na ipagkatiwala sa Diyos ang lahat. Hindi man maging perfect ang buhay mo, ang buhay ko, pero nagmahal ka, nag-serve ka wholeheartedly, you used all your skills, your talents for the glory of God, at dahil dito may mga taong natulungan ka, nabigyan ng pag-asa at nakakilala sa Diyos. That is a life well lived.

0: Sapat ba ang ating pananalig sa kapangyarihan ng Panginoon? Huwag nating kalimutan na tanging kalakasan niya ang ating matibay na sandigan. Ang mga pangako niya'y magpapalakas sa ating nakapanglulumong pananaw sa ating kalagayan at kinabukasan. At akong si Yahweh ang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong mga katawan. Isaiah 58:11. Oo nga, totoong hindi natin nalalaman ang mangyayari bukas. Pero alam naman natin kung sino ang may hawak nito. Ang Panginoon na walang nais sa atin, kundi ang pawang kabutihan lamang at wala ng iba.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Good evening, everyone. The Word of God says in Ephesians chapter 4, verse 25, "Therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another." Tonight, the Word of God, it tells us to speak the truth to one another. Are you in a dilemma, wondering if you should tell the truth or not? Did you ever tell a lie? If not, you probably are lying to yourself. Why not lie? Everyone does it, don't they? Do they? Should they? If you have been living in the circle of lies, you probably have a very hard time understanding why anyone wouldn't lie, especially when it doesn't hurt anyone. Because many people think that lying helps people. Amo bala na abyan ang aton niya mindset na kung magbinuting kita, nagabulig ina sa aton isigurado pareho? As we look at Ephesians, we find Paul strongly countering the many lies that the evil one has planted in believers' lives. Apostle Paul points out what God has positionally done for us in Christ. Since Jesus has already justified us from all our sins, ginbayaran ni Lord Jesus Christ ang aton nga mga sala dito sa cross 2,000 years ago. And we have faith in Him. We have a new life in Him. Kaya gin-sanctified kita niya through the power of His Holy Spirit. Ang daan ta nga pagkinabuhi, ang atong daan nga bayo, nga amo ang pagbinutig sang una, nagakabuhi sa kadudulman, ginuba, tanan na ina. Kaya ginpasuksok ni Lord Jesus Christ ang iya pagkamatarong sa aton tungod sang aton pagtuo, kagpagsalig dira sa iya. Kagkaroon, nagastruggle kita, subong, tungod hindi gidmalikayan, bilang Kristuwano, may mga times gid nga nagabinutig kita. Kag ang suno sa pulong diri sang Ginoo, nga ambala diri, we should speak the truth to one another. Kay ang pagbinutig wala nakabulig sa aton isigyo pareyo. Una nagaguba sa aton nga testimony bilang Kristuwano. Kung kita butigon, ginapagwa ginaya sang Ginoo. Hindi na iyalaw sang Ginoo nga tautuguon ta na magwa ginaya. Ha gusto ni Lord kay hindi ginalimpyuhan niya ang aton nga kabuhi. So let's examine our hearts the moment we lie. I-examine tagid niya after naton sa magbinuti nga maka ay Lord o hindi niya amaw nga gaamo ko niya. Therefore putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor. God has already gave us the victory. He already gave us the joy, the peace, and the same time, the love that we need. Pero hindi gusto ni Lord nga mag-sink in ang mga kabutigan sa aton kabuhi. He first shows His great mercy and great grace. Dako ang grasya, sa inyo, dako ang kaluoy, ang ginhatagya sa aton. Therefore, we should surrender sang aton kaugulingon dira sa Ginoo. I-surrender tagid ang aton nga katanan nga kabutigan na ginhimo dira sa atubangan sa Ginoo and even sa aton mga utod. Dapat hambalan ta sila kung ano gidya ang tuod. Because God will not bless our lives kung may ginatago kita nga kabutigan sa aton tagipusoon. Because He is the God of truth, kag hindi malipay si Lord nga ginamanipulate, ginadeceive ta ang isa ka tawo o even ang aton kagulingon, do ginainto talang aton kagulingon, hindi inaamo ang plano sang Ginoo. Gusto ni Lord nga maging honest kita in our relationship sa aton nga family. Kung ikaw may family, gusto ni Lord maging honest kita even sa aton nga work. Whether in church or in a ministry, dapat we should live a life of integrity and in truth. Kag mahimo talang ini when we trust the work of the Holy Spirit, when we
totally, completely surrender our will, di ba, sa Ginoo. So, ang dakong question, di ba, is, are we trustworthy? Student? Are we trustworthy worker? Are we trustworthy wife? Are we trustworthy as a husband? Are we trustworthy as a missionary, as a pastor, or whatever it is nga, imo profession? Or are we an honest taxpayer? Do we tell the truth always? Gahambag ita ba sa truth? Amo ina ang pinakadako na ginahatag niya challenge ni Lord sa aton. If we do not start speaking the truth, then the enemy would deceive us. The enemy is very clever. Satan is clever. Nga even ang word ni God yan ni iya gina-twist. Kag ina, dako siyang alarming sa aton Kristohanon. Noon tatanta na ang pagbinutig kay hindi ina manami. Don't wait until tomorrow. The ripple of today's life is tomorrow's wave and the next year flood. Because Satan, he is like a roaring lion. He gets you thinking into a certain way early of your Christian life and you begin to live that way. Hambal ang yawa nga na normal ang pagbinutig. Yeah, sige lang, hambal ang sina. No. Inambalan kita ni Lord sang iya ka matuoran subong. Nga isikway ta ang falsehood, isikway ta ang being deceitful. We should practice of speaking truth with one another by His grace and by His mercy. Kabay paabyan sa sini nga tinion, nagaistorya gid ang Ginoo sa aton. Kay kung kita nagahambal sang kamatuoran, nalipay ina ang Holy Spirit. Ginaglorify naton si Lord when we speak the word of truth. Even sakit man ang truth. Pero kay amo ginang kamatuoran, hindi ta na iya madenay. Ang pinaagi sa kamatuoran, kung kita naghambal sa matuod, we have freedom. Ginatagan kita ginusang kahilwayan, kagkatawhayan sa tanan ng mga kabugatan nga aton na batyagan. Ay kabugat nga may ginatago kita nga mga kabutigan sa atong kagulingon. Parehas ang inang ang nagamaskara kita sa tubangan sa Ginoo kag wala na nalipay si Lord. Gusto niya ya mangin honest kita with all our hearts, with all our soul, and even with all our spirit mangin honest kita kay amo na ang gusto sa Ginoo. So kabay paabyan tonight aton gidumdumon nga let's not forget to speak the truth with one another so that there will be healing, there would be deliverance, and there would be peace, and there would be joy, overflowing, nga healthy and mature relationships sa isa kag isa tungod si Christ ang nanging center naton. Siya ang aton basihan of speaking sang truth and also through the power of the Holy Spirit.

Our most gracious Heavenly Father, Lord God, blessed be your name. Thank you for reminding us in your word to speak the truth to one another. Lord, you are worthy, and you are the Lord. You are the God of all truth. And thank you, Lord God, na ginalimpyuhan mo kami, ginasanctified mo kami through the work of your Holy Spirit. Tonight, we surrendered our hearts fully to you. Lord, ilimpyuhi Ginoo ang amon tagipusoon. Tinluoy, Lord, ang amon mga bibig sa tanan nga mga kabutigan. Kag sa tanan amon, Lord, nga mga manipulating spirits nga hindi man nami, Lord, ginasurrender namon diba sa imo. Kay ikaw lang gid ang Dios nga angayan pagasimbahon, pagahalaran sang amon nga pagpasalamat kag wala na gid sang iban. Heavenly Father, sa sini nga tinion, imo nakita, Lord, ang amon nga espiritu nga naluya, ang amon, Lord, nga kalag nga naluya diba sa imo. Tungod, Lord, sa mga kasalanan namon nga naamon na himo diba sa imo atubangan. Kag sa tanan namon, Lord, yung mga daan nga pagkinabuhi nga Kristuhan nun, nagkakahulog kami Ginoo sa pagpakasala, Lord, forgive us. Patawara kami Ginoo. Kagbuligi kami, Lord, nga magbalik dira sa imo fully with all our hearts, Lord. Kag nagatuo kami Ginoo nga sa imo, ikaw ang Dios nga maluluyon, mapatinawaron. Kag labaw sa tanan, Lord, mapinalanggaon. Pero at the same time, ikaw man ang Dios nga matarong, balaan kagamhanan sa tanan, kag wala sang katapusan. Gani Ginoo, buligi kami nga sa sini nga tinion ang amon huna-huna, ang amon tagipusoon, ang amon bilog nga lawas, Lord, gina-offer namon ini bilang offering, Lord, sa imo atubangan. Gamita ini Ginoo para, Lord, sa imo kahimayaan. Kag Father God, thank you nga hindi pa ulihi ang tanan nga sa among yali nga panglakaton bilang Kristuhanon, hindi kami dapat maluya. Kay ikaw ang Dios nga nagadasig sa amon. Ikaw ang Dios nga naghatag sang kasanag sa amon dalanon. Heavenly Father, nagatuo kami nga ikaw gid Lord ang Good Shepherd. Kag thank you sang imo pagkamatutom in celebrating sang 56th year anniversary celebration sang DYVS 1233 Bacolod. Salamat Lord nga ikaw maayo sa gihapon. Salamat Lord nga ikaw nag-provide sa mga kinanglanon sang staff and even Lord sa technical team at ang mga pastors and missionaries sa sininga ministry. You have been faithful and true, Lord God. Kag salamat Ginoo nga ikaw gid nagagiya. Ikaw gid Lord ang naghatag sing kaalam kag kahibalo kag ang imo nga anointing Ginoo. Wala gid Lord nagauntat sa sini nga radio station, Lord God. Kag salamat sang imo provision, sang imo nga mercy matag adlaw sang kaalam as they are doing faithfully and committed Ginoo sa pag-carry out sang imo nga plan sa ilang nga kabuhi. Lord, salamat na you have been so faithful. You have been so good, Lord God, sa chapter 33 DYVS Bacolod. Lord, ginalift up man namon sa imo subong ang need sang 1116 DXES Sambuanga in celebrating their 58th anniversary celebration. As DXES look forward to their 58th anniversary celebration, man Lord, sa October. Father, we pray for your anointing. We pray for your grace, Lord, na ikaw mag-sustain sa ilang plan, smooth preparations, unity among the team, clear logistics, and your guidance and provision, Lord God. I pray that you prepare their hearts and their minds, even sa supporters, even, Lord, sa mga nag-donate, and even, Lord God, sa mga prayer partners man sa Sininga Radio Ministry. Lord, continue pagig ka magabubo sang imo kaayo. Continue pagig ka, Lord, maghatag man sang ilaki na hanglanon. I pray, Lord, and we pray, Lord God, nga ikaw mag-bless, Lord, sa ila. Kag maghatag, Lord, sang joy sa ila tagipusoon.
nilangin maligon sila Ginoo sa piyak man, sang kabudlayan man nga ila na agyan. Kag Lord, salamat sang special ministries and support teams. Thank you Lord God sang first response radio Lord God nga nagapadayon ka sa pag-train, nagahatag sang training sang activities, nagasustain Lord kag provision sang ilang emergency response. Lord, salamat. Naginabless mo gid ang Mozambique, Malawi and even the Philippines. Thank you Lord sang fundraising initiatives to promote the FRR to current and prospective partners. Thank you Lord sang ilang commitment labi na gid sa times sang calamities nga nangin fruitful kag nangin useful Lord God ang imo Ginoo nga pag-atiman kag nagahatag Lord sa ila sang kadasig nga in the midst of disaster nangin maligon sila, nangin stronger sila. Kag salamat Ginoo sang kalipay sa pag-share sang imo kamatuoran. Father, ikaw pagid magagamit sa sining special ministries and support teams more and more. And then, Lord, thank you man kung paano mo ginagamit ang Papuri Music Ministry. You uphold their integrity and the testimony sa sining upcoming ministry partnerships sang Papuri Music Ministry. We pray, Lord, for the strength of church partnership and new opportunities to share the gospel through music. And we pray for your guidance and provision, Lord God, upon Papuri. And that may you continue, Lord, mag-apoured out man sa ila sang anointing. And we pray, Lord, nga ikaw pagid mag-expand sa ilang streaming platforms. We continue to pray man, Lord God, sang short wave broadcast, SBX. We pray for your protection over the station, its properties, technologies, and the staff. We pray sang joy, sang wisdom and guidance sang tanan niya staff, Lord God, nga mag-serve sila sa imo nga hindi makapuyan. Nga mag-serve sila, Lord, sa imo nga nagapadayon ang paglaom. Kag Lord, we also pray for your provision man sang ilakinang lanon. Heavenly Father, we continue to pray sa broadcast engineering, BXE, and IT. We pray sang wisdom and collaboration in system upgrades. We pray sang equipment maintenance, Lord God, na ikaw mag-protect. And even the 702 DZES, the transmitter project, we pray Lord na ikaw Ginoo mag-preserve sini tonight. Heavenly Father, we believe Lord na ikaw lang gid ang Dios nga amon Ginoo ginasaligan. You are sovereign God kag wala na gid sang imposible sa imo Lord. Nakita mo ang amon nga nation kun ano ka budlay kag ano Ginoo ang sitwasyon. Pero salamat, Lord, nga ikaw nagasabat sa amon nga pagpangamuyo nga ginagiyahan mo gid, Lord, ang amon nga mga leaders. Labi na gid Ginoo ang amon nga president, vice president, amon nga senators, kaya ang tanan, Lord, nga may mga accountabilities, ang tanan, Lord, nga may mga isabat, ang tanan, Ginoo, nga may mga kaso. Lord, wala gid ka nagkulang, nagasabat ka gid Ginoo. Nagapangamuyo kami, Lord, nga justice will prevail. We pray man, Lord God, sa amon nga nation, nga ikaw mag-restore sang testimonies sa mga every Filipino that the Philippines is for Christ. We pray, Lord, nga ikaw mag-preserve every family sang Filipinos na nag-atubang, Lord, sa tinlain nga mga kalamidad. Labi na gid, Lord, sa siniginoong mga tiniun, nag-change na gid Ginoong panahon. So we pray sang protections sa over Luzon, portion sa Visayas. We pray, Lord, sa safety. We also pray man, Lord, nga ikaw mag-preserve man, kaya mag-protect sa kabuhi sa tasa-tagsa against sang risk of flooding, the dangers of landslide, the hazards of wet roads during heavy rainfall. We pray, Lord, ni ikaw, Ginoo, mag-protect man sa Negros Occidental. Labi na gid, Lord, sa Mount Canlaon Volcano. We pray, Heavenly Father, na ikaw, Ginoo, mag-akapyot sini. Because nothing is impossible to you. You are powerful God. And we also pray, man, even sa mga local
ng mga person, Lord God, sa kanlaon, we are praying, ikaw mag-preserve man sa ilang mga pangabuyan, sa ilang livelihood, sa ilang, Lord, nga, mga income, Lord God, labi na gid, kamahal na gid sa mga balaklon, Heavenly Father, Lord, buligi ang imo mga katawan. We also pray sa mga young people, even the children, Lord God, ni ikaw mag-preserve sa ila kabuhi. And right now, we are praying, Lord, sang indoctrination, sang promotion sa Department of Education, you know, sang LGBTQA+. Lord, we are praying, Ginoo, nga ikaw magapatunga sini. We are praying, Lord, nga ikaw magahata, Ginoo, sang godly wisdom. Kung ano gid, Lord, ang imo nga plano nga the students, Lord, maintindihan nilang ilang identity nga ikaw gid, Lord, ang naghimo sa ila. Lord, this issue, Lord God, gin-present ini, Ginoo, sa elementary students textbooks, kagdamo gid, Lord, ang nag-question sini. So we pray, Lord, nga ang imo nga word mag-prevail to correct the youth, and that you would use also the FEBC broadcast and the ministry to instill godly and positive values among them, leading them to Christ that may encounter you, Lord Jesus, as their Lord and personal Savior. May you touch their hearts, Lord God, and even, Lord, sa Department of Education, sang amon yung secretary ko mamaga-bless sa iya. Lord, we also pray man sang around the world, sa Middle East, Heavenly Father, ikaw gid, Lord, ang dalangpanan. Ikaw ang shelter in the time of storm. So we pray sa Indonesia, ikaw, Lord, magapreserve sang ila nga kabuhi. Hag ikaw, Ginoo, magabantay sa ila. Labi na gid, Lord, sa Korea, sa Belarus, Heavenly Father, kabalo ka gid, Lord, sang ila nga ginalonging sang ila tagipusoon. And we are praying, Lord, nga ang imo nga gospel, Ginoo, maka-reach out gid, Lord, sa ila nga kabuhi. Lord, dalong sila sang paglaom. Tag-ina nga paglaom, ginuhalin ng gidya sa imo. Tag-wala sa misansino nga makahatag sina, kundi ikaw lang gid, Lord Jesus. So, Heavenly Father, we also pray man sang amon, Ginoo, nga every families from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ikaw, Lord, mag-preserve, Ginoo, sang every family. Kagsalamat, gid, Lord, nga ikaw nag-provide sang amon kinahanglanon. Heavenly Father, liguna ang amon pagtuo. Liguna, Lord, ang amon nga pundasyon. Nga, hindi kami malingkang kung ano man nagkakatabo sa kalibutan. Kundi padayon kami, Lord, nag-dot-dot, kay nag-asalig, kag nag-apangamuyo, Ginoo. Nga-apangayo, Lord, sang bulig dira sa imo. Lord, salamat, salamat yung dali ka nalanggin mag-abot. Buligi kami, Ginoo, nga magpadayon sa pagpangalagad sa imo, tub-tub sa imo, pagbalik. Dinabalik namon, Lord, ang dungog ang ihimaya dira sa imo. In Jesus' name, amen, amen, amen. Good evening once again. This is Ma'am Ophelia Panyorgo from Iktas Tabao and from Iktas Kabakungan. God bless and good night.

0: morning. You're listening to 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760-BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, and First Class Radio Operators Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768. Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356. And Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day!
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dumway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Good morning, Abyan, kag mga palangga nga tagpamati. Kamusta kamo? Salamat gid nga ang inyo kubos nga alagad makaupod naman sa inyo diri sa 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Now, sa sini nga aga before kita magkadto sa aton pipila ka mga palangga mayuan, update niyo ako anay kag basahon ako diri ang Hebrews chapter 13 verse 5 kag kabalogi ko nga very common ini nga bersikulo pero kabay pa nga may mga pagpakamaayo kita nga makuha diri kag ini diri mismo nga bersikulo nagahambal ini nahanungod sa ginatawag provision of God and at the same time mga palangga nga tagpalamati contentment. So diri basahon ako sila niya, let your conversation be without covetousness. So, magsiling kagani nga conversation, but sing ano sina ang imo nga pagkabuhi, nga hindi dalok. And be content with such things as you have, for He has said, I will never leave you, nor forsake you. Ang Ginoo na di ang nagahambal. Na kung i-break out naton diri, ang pipila ka mga bersikulo, makita naton nga, sila nga diri, let your conversation be without covetousness. So ang word diri nga conversation ang bal nakon kagina nagarefer ini sa isa ka manner of life or conduct ng isa ka Kristohanon gin warningan diri ni Apostle Paul, kung si Apostle Paul gid man ang writer sang Book of Hebrews, nga nahanungod sa pagkamahinamkunon o kon ang pagkadalok abiyang kagidigugma. This is an excessive desire for money, possessions, or what belongs to others. Ang nagaling ang ginatawag na covetousness. Ang nga kung naghahandom ka sa mga pagkabutang sa iban nga mga tao nga wala sa imo, kag ilabi na gid mo o nimo sa hindi maayo nga pamaagi, that is greediness and that is sin. Then, kung atong silang tawon, this does not mean that it is wrong to work hard. Agud nga mahimunan ang aton tagsa kakinanglanon sa aton nga pamilya. Rather, we should not allow the desire for material things to control our lives, dear brothers and sisters. Amo na nga ang sugpo niya diri is, be content with such things as you have. Mag-contento ikaw sa mga butang nga ara sa imo. Kaga diri naton makita nga ang contentment gali ni abiyang kaginigugma, ang hambal diri sa sining writer means being satisfied and trusting God with all or that what he has presently provided us. It does not mean having no ambitions or refusing to improve our circumstances. Instead, abiyang kaginigugma, it means recognizing that God's provision and presence are greater than material possessions. So, diri natin makita nga ti, ang tanan nga mga butang niya, materially or sa kung anuman nga mga ginahandom naton sa aton nga tagipusoon, sa aton nga kabuhi, mga umalagi lamang ini. Pero ang provision niya sa Ginoo is grabe gidya abiyang kaginigugma. Kag diri natin makita bala nga, instead nga mag-desire ikaw more sa mga kalibutanon nga mga butang o kung sa mga material nga mga butang, but you should desire more sa mga butang. Abiyang kaginigugma, tandaan gid ni naton nga i-desire naton labi kag labaw sa tanan ang presensya sang Dios. So muna nang hambal niyo, be content with such things as you have. Kagang niya sugpon niya siling nadiri, I will never leave you, or because I will never leave you nor forsake you. Kabalubla ka mo, nagahambal inis ang isa ka consistent and abiding presence of the Lord. Kabalubla ka mo nga ang Christian nga contentment is the foundation sa isa ka anak sang Ginoo nga nagasunod sa Ginoo. And why can we be content even we do not have everything we want? Nga aman. Because God is with us. Amo ni kasimple lang gid mga inigugma, ang Ginoo kaupod nato. Namo nang amal niya diri, I will never leave you nor forsake you. Ang kwartaya madula, ang mga pagkabutang madula, ang mga tao mabayaan niya kita and so on and so forth. Pero abing kaginigugma kung ano man ang mga sirkumstansya nga ara gani nga gina-experience naton, tandaan gid ni naton, ang Diyos ara nagaupod sa aton, nagaprovide sa aton tagsa-tagsa ang mga kinanglanon. That is why, abiyang kaginigugma, diri naton makita nga, ay grabe gali ang aton nga Ginoo sa iyang presensya, isa sa ka-Diyos nga wala nagaliwat, isa sa ka-Diyos nga ginatuman niya ang iyang mga saad, kag abiyang kaginigugma, wala siya nagabutig. So, kung imo siya lantawon, kung imo siya usisaon, makita naton diri nga ang matutuod bala, abiyang kaginigugma, ang true contentment is not found in having everything we want. But, take note of this, tandaan gini naton, kaya ibutang naton ini, is that knowing nga wala kita yasang nakulang sa aton because may ara kita buhi kagamhanan nga Diyos nga makasarang mag-provide sang aton tagsa-tagsa ka mga kinanglanon. So, abiyang kaginigugma, ang ako niya mabilin sa imo, ibutang naton ini sa aton tagipusong kapangununa nga ang aton nga buhi kagamhanan nga Dios, wala gidya nagabiya kag wala gidya nagapatumbaya. So kabay pa nga ini nga mga kamatuoran magapabilin ini sa aton tagipusoon, kag kabay pa nga ang pipila ka mga kamatuoran nga aton gintun-an this time, hindi lang naton nga mapabilin lang sa aton tagipusoon kundi ikabuhi naton ini, brothers and sisters. Magapray kita. Father, we thank you. Salamat gid sang dako-dako ng opportunity nga ginhatag nimo sa akon, sa amon, kag sa tanan-tanan nga itagaan mo tsansa nga magkabuhi, kag magsunod sa imo, kag mag-alagad sa imo. Salamat Lord sang imo kaayo, ginadayaw ka namon, kaginapasalamatan sa 702-DZAS, agapay ng sambayanan ginoo sa Manila. Pagsabat mo, kagpagpadayon mo sa paghimuno, ginang lanon, kaga, bisan pa man ginoo ang Care 104.3 DWAYFM, amo man ang 106.9 DXGR sa FM Radyo Gandingan ginoo Cotabato. Salamat sa imo padayon nga paghimuno sa 1143 DZMR kaga subo man ginoo sa 1062 DXKI your friendly voice sa Coronadal ang 1062 DXKI your friendly voice Ginoo sa Coronadal. Salamat sa imo padayon nga paghatag kag paghimuno sa tagsa-tagsa ka mga kinanglanon Ginoo kaga padayon nga nawali imo pulong and also Ginoo sa 1233 DYVS ang 56th anniversary celebration. Salamat nga ikaw nagpakamaayo kag subong man ang ministries Ginoo nga nang successful kag subong man Ginoo during bisan pa man Ginoo diri sa 1233 DYVS. Padayon kami nga nagapray Ginoo sa 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela imon iyang ilaki ng lano especially ang Radio Fund Drive mga 750 units na as of August 31, 2026. And also up 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Kabay pa nga ikaw magahimuno sa kinang lanon. Amo man amay nga langit nun sa 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga. Salamat Ginoo sa paghimuno mo sa kinang lanon. Padayon kami nga nagapray, ilabinigid nga madugangan ang needs para sa pag-purchase ng vehicle for mobilization sa operations Ginoo amay nga langit nun. Kag nagapray kami Ginoo sang FABC mobile apps nga kabisan pa man Ginoo ang mga tao nga maga-download sini nga mobile apps. Kaga salamat Ginoo sang 702 DZAS the new J app 987 and 98.7 DZFE FM. Salamat kay Ginoo sa imo padayon nga pagupod kag sa imo pagpakamayon. Also nagagapray kami Ginoo sang celebration ilabing nagiginoo sa 56 celebration kabay pang ikaw mag-provide sang needs kaga kaalam as they as 1233 DYVS Bacolod Ginoo mag-prepare sini nga celebration kabay pang ang imo gid paghimuno ang imo nga pagpakamaayo ang imo nga pagupod na amay nga langit no nagapray kami kay kabalo kami Ginoo nga kun wala ikaw wala kami sang sarang mahimo nagapray man kami Ginoo sa 1116 DZ DXAS Zamboanga kabay pa nga subong man ang 58th anniversary celebration kabay pa nga ikaw mag-provide sang kinanglanon kay kabalo kami amay nga kon wala ikaw wala gid kami sang sarang mahimo. That is why we continue to pray Father ilabi na gid Ginoo ang domestic broadcast stations 702 DZAS agapay ng sambayanan sa Manila kag amo man Ginoo continue kami nga nag-pray bisan pa ang 98.7 DZFE kabay pa nga ikaw gi Ginoo ang magapakamaayo the master stats sa Manila nagapray kami sang guidance Ginoo always be upon this if is a small but committed team kabay pa nga ikaw gi ang magapakamaayo bisan pa ang mga classical nga music nga magacommunicate sa tagsa-tagsa katagipusoon and we continue Father sa pagpray ang 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. Nagapadayon kami sa pagpangamuyo sa paghimuno sa kinanglanon bisan pa amay nga langit nun ang production assistant and production technician nagapray kami Ginoo sang resolution of the transmitter issues kagapadayon kami nga nagapray Ginoo sang kinanglanon kaalam kusog kag bisan pa man Ginoo ang broadcasting editing bisan pa ang mixing programs Heavenly Father padayon naman nga ginapray Ginoo ang Care 104.3 DWAY FM Legazpi Albay. Salamat sa imo pagpakamayon sa completion of the ongoing construction of the transmitter and genset housing and its safe howling. Kaga subo man ginoo mga values formation, sustainable journalism, training program in school partners, Ginoo for their ongoing talks with partners for program sponsorship. Kaga subo man ginoo si Ma'am Agmata ang family matters, ang theology ministry makabuluhang buhay etc ikaw giginoo magapakamaayo kag magaupod sini Ginoo and padayon kami nga nagapray nga Obdan Mugid, ang 1233 DYVS, The Sweet Voice of Salvation, dari sa Bacolod, ang recurring burnouts, Ginoo, nag-pray kami, kaga kabay pa nga ikaw man mag-iimuno sa kinanglanon, ang recording sa mga SE needs, kaga ang location, Ginoo, nag-pray kami nga ikaw gina mag-pakamaayo sa new location, padayon na muna nga gina-pangayo sa imo, and we pray for good health. Kabay pa nga ikaw gina mag-pakamaayo, mag-upod, Ginoo, magaimuno sa tagsa-tagsa ka naga minister. Nagapray magkagmay Ginoo sang app 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Nagapray kami Ginoo sang imo provision sa DYFR's urgent need oban announcement producer and nagapray kami Ginoo sang 97.5 DYFE FM unang tugon ng pamayanan Ginoo Tacloban. Nagapadayon kami sa pagpray sang guidance nimo Ginoo bisan pa ang first quarter activities for 2026-2027, nag-pray kami Ginoo sa imo sustenance, ang imong grace, mga strive Ginoo in communicate Christ and rich communities in Tacloban. Ikaw gin magapakamayo. Nag-pray man kami amay sa sininga time, bisan pa ang 103.3, the new JDXJLFM, your positive choice Ginoo sa Cagayan. Kabay pa nga ikaw ang magaduaw, ikaw magaupod, kaga magaymuno man Ginoo sa tagsa-tagsa ka mga kinanglano na day. Reflect, you know, God's goodness to the community through their stations and initiatives. Kabay pa nga ikaw, ganun magapakamayo. Nag-pray kami man, Lord. Bisan pa ang DX, 1197 DXFE, the Good News Radio sa Davao. Kabay pa nga ikaw, ganun magapakamayo, magaupod, magaprovide man sa tagsa-tagsa ang mga kinanglanon. Continue, ganun kami nag-pray for Wisdom, Network Program Unplug 2.0. Kapadayon kami nga nag-pray Ginoo sang blessing rehab, especially the women attending the Thursday Bible study. Ikaw gid magapakamayon. Nag-pray man kami Lord sang 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal. Bisan pa sa General Santos City, ang subong man Ginoo, ang protection, ang good health sa mga staff, kag iban pa Ginoo, bisan pa nga bagat, kag sa South is currently carrying smoke from forest fires in Kalimantan, Indonesia. Kabay pa nga ikaw gid ang mga bantay kag magapakamay Ginoo. Nag-pray man kami Ginoo sang FRR, ang Papuri Music Ministry, ang shortwave Ginoo, ang broadcast is BX kag magapakamaayo kag magaymuno man sa kinanglano. Nag-pray man kami Ginoo for wisdom, strength and guidance kay Sir Luis Miguel Castillo, ang CEO Ginoo sang FABC. Bisan pang iyang family, the board, ang core leadership Ginoo group, kaga ang legal counsel, kabay pang ang effective implementation strategic plan sa digital space for successful rollout of network-wide initiatives. Ikaw gin ang magapakamaayo. Nag-pray kami sa Amon nga nation, nag-atubang kami sa Hey Subong, kabay pang ikaw magatipig sa Amon, gikan sa mga masakit, amo man ang problema sa Middle East, padayon nga inaway dito sa Israel, sa muman Ginoo sa US, at iban pa Ginoo sa Indonesia, ikaw gid ang magapakamaayo, magaupod sa ila amay nga langit. Sa Japan, nagapray kami Ginoo nga ikaw gid ang magatipig, magapakamaayo dito sa ila. Myanmar, kagang tagsa ka government Lord, nagapangabay gi kami nga ang imo grasya kag pagpakamaayo will be upon them, O God. Salamat man nga makapray ko sa mga nagapamati of di sila Lord sa DYVS kag sa tanan-tanan Ginoo nga mga stations sa radio amo man amay nga langit nun sa live kag ang tanan Ginoo nga nagawali ikaw magabless kag magaupod Ginoo bisan pa sini nga station. Salamat gid kay nakapray kami sabta kami Lord this time in Jesus name. Amen. Madamo gid nga salamat abyan sa inyo nga pagpamati. This is Pastor Beats diri sa Galicia Baptist Church Incorporated, Galicia, Ilog, Negros Occidental, Negasiring. God bless us all.
4: The time right now is exactly 5 o'clock.

iya panimalay, sing pagkaon sa nagakaigo nga tion. Anong but silingon sini? Ang pagkaon sa ilang panahon tam-an ka importante na ang nagaaman kag ang nagahatag sini hindi ordinaryo nga mga sulugoon kundi ilagid mismo nga masaligan kay nga aman basi karon kun hiluan sila tikudi magkalamatay sila sa so, umuini nga kun sa aton pa ang ini nga sulugoon ginsaligan gid kag nga nagapati ang ini nga amon niya nga masarangan niya nga mahimo ang ini nga tuka responsibilidad nga ginhatag sa iya. Amo niya kun aton nga lang taon sa sini nga din nalang sa kasulatan na gambal ang aton ni Ginoo. Bulahan yadtong ulipon nga kung mag-abot ang iya agalon, masapuan nga nagahimo sing subong. Anong ba't silingon sini? Na sa isa ka ulipon, bulahan siya, maayo siya sa tion nga masapuan nga magbalik ang iya nga amo, ang iya nga agalon. Mapamatud-an niya kag may baluan sang amo niya nga ang katungdanan niya gintugyan sa iya na himo niya gid. Kung sa aton pa, matutom, masaligan ang ini nga ulipon sang katungdanan nga gintugyan sang agalon sa iya. Amo ina ang ginambal sang sini nga dinalan sa kasulatan sa aton. Sa piyakabahin, kung ang ini nga ulipon, magambal siya, ay daw na delay si boss how, kag anong imuon niya, iya gali nga iabusuhan ang iya nga katungdanan. Kay di siya ang gamhanan sa tanan nga mga ulipon sa sulod sa sina nga panimalay, kag may ara siya gahom, nga pwede niya pahalinon ang ini nga ulipon, pwede niya nga pahimuon ang ini nga ulipon o kon iya ina nga i-promote o kon i-demote, i-hire o kon fire. May katungdanan siya, may ara sa kapasidad, gintugyan ina sang iya nga amo sa iya. So ang ginambal din ni Kristo Jesus, niya ginabusuhan niya ang iya nga obligasyon, ang iya posisyon, ang iya katungdanan. Ginpamakol niya ang iisig kapariyo nga ulipon. Wala sa nakaintindi nga ulipon man siya katulad man sa ila o galing ginatagan siya sa mataas siya nga katungdanan. Kag ang masubo lang sa sininga ulipon kay iya nga ginabusuhan ang iya katungdanan. Kag hindi lamang amo sina, tungod nga ginanganangan niya, wala pa nag-abot niya pon ang iyang agalon, ano ang natabo diri? Imbis nga iya himuon iya katungdanan sa sulod sang panimalay nga gintugyan sang iya agalon sa iya, ano natabo? Nagpakigupod sa kaon kag inom sa mga palahubog. Ano ba't silingon sini? Wala niya ginhimo ang iya katungdanan. Imbis nga pakanon niya ang panimalay gintugyan sang amo niya sa iya, digto siya nagupod, nagkaon sa mga palahubog. Amo ini nakita naton sa sini nga dinalandri kag ano ang natabo sa wala niya na antisipar nga tion, sa wala niya ginapaabot nga tion, nagabot ang iya nga agalon. Wala niya maamanan ang iya kaugalingon kag anong natabo, nadakpan siya kag anong ginambal sa Biblia sa tondra, ut don siya sang iya nga agalon. Kag ihatag siya sa mga salimpapaw. Duog, idapong siya, ihaboy siya, ibilanggo siya sa sina nga duog nga sadiin ang tao nagahinibi kag nagabaglot sang ila nga mga ngipon. Kung sa aton pa, ginukman siya sang iya nga agalon diri. No, ano ining kamatuuran diri nga makita naton sa pulong sa Diyos? Sige, nambal naton kun ang The Parable of the Ten Virgins naghambal sa aton dra that we should be ready for the coming of the bridegroom. Ining The Parable of the Wise and Foolish Servants. Nagatudlo ini sa aton, be faithful
in the coming of the Master. Amo ining makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan diri. Kag may duwa diri kasahi sang ginatawag naton nga mga ulipon o kung sa aton pa mga tumuluo ini. Ano ini sila? The faithful, sensible servant refers to the believers. What about the evil servant or slave? It refers to the non-believers. Now, naibaluan na ito niyang tagsa-tagsa katawo sa siniya kalibutan, ginatagan sa Diyos yung katungdanan. Ang ininga, ginatog na itong cultural mandate ni Adam kag ni Eve, ginhatag sa Diyos sa tanan-tanan niya tao sa siniya kalibutan. Ang naibaluan na ito, ang redemptive mandate siya ginhatag na sa mga tumuluo. Pero ang cultural mandate, ginhatag ina sa tanan-tanan niya tao, regardless whether you are a believer or a non-believer. That mandate is entrusted to you. So, muling makita naton, karon sino ini ang agalon diri, ang amo diri, amo ini ang aton Ginoong Hesus Kristo. Kag sa masapuan naton sa pulong san Dios, makita naton nga ining matutom nga ulipon. Ginhimo niya ang iya katungdanan nga gintugyan sang Dios sa iya. Just like a believer, we need to use our life, our possessions, and even our abilities to what? To serve our Lord and Savior. On the other hand, kung nantaw naton, sino ining ginatog naton diri? Foolish, malaot na ulipon, mga di tumuluo ini. Kakun lang taon naton sa pulong sa Ginoo, ano makita naton? Gingamit nila ang ila kabuhi, ang ila nga mga pagkabutang. Kagbisan pa ang ila nga mga abilidad, ang kinaagman nila, ang ila kusog kagabakod. Sa pag-alagad sang ila kagalingon, kagsubong man sang kalibutan, sa sala. Kag anong makita naton dira sa pulong sa Ginoo? Kun lang taon naton gani, ginukman sila. Ang ginambal dira sang Biblia sa aton, ginutod sila. Ano ba't silingon sila? Katulad sang halad nga ginutod, amo inang paglaragboy sang pulong sa Ginoo sa aton, death and destruction, kalaglagan kag kamatayon, ang ginukom sang Dios sa ila. Kagintagbong sila kaupod sa mga salimpapaw. Ano ba't silingon sini? Ining mga ginatog naton diri, foolish servants. Wala na sila'y nagpakuno-kuno, kundi ginpakita nila, ginpabugal nila ang kahuluyanan niya butang, ginhimo nila nga ila himaya, ginpabugal pa nila nga makahimo sila sang mga malaot niya butang, kag wala sila mahadlok sa Dios nga maghukom sa ila pila kaadlaw. Di ba daw mo ng kalibutan, subong? May mga kilala kita nga wala nagapati sa Dios, kag kun magambal sila, wala gid sila madlukan sa Dios. Kaginahangkat pa nila ang Diyos. Amo ini nga mga klase sang tao din ang ginambal sa Biblia sa aton. May mga tao man na daw Diyos nun, pero hindi gali sila Diyos nun. Amo na iya ang ipokrito. Ini sila, wala na sila nagapag-ipokrito. Ginpakita gid nila ang tutuod nila nga kulor, at tutuod gid nila nga nawong. Kaginupod ini sila tanan-tanan. Kaya nga aman, ang ambal sa Biblia sa aton, ginhukman sila sang aton nga Ginoo. Naggari ang Ginoo sa isa kamaalam nga ulipon, that was a time of reception and redemption. Paggari sang Ginoo sa mga di mainalamon, buang-buang nga mga ulipon, that is a time of rejection and condemnation. Sa isa, well done thou good and faithful servant. Sa isa, depart from me, ye workers of iniquity, for I have never known you in the first place. Amo ina ang ginatog naton dira, pronouncement, pagpahayag sang Ginoo sa ila. That's why ang pamangkot subong, utod abyan sa Ginoo, ano ka nga klase sang ulipon? Are you a wise servant or are you a foolish servant?
The issue here has something to do with faithfulness. Hindi lang ni nga matutom, kundi masaligan. Amon ibut sila yung sa faithfulness diri, masaligan. Ikaw nga klase sang ulipon. Kaya nga aman, naibaluan ni mo ang tinutuyo, plano, sang agalon, kaginhimo ni mo ang tinutuyo, kag plano, sang agalon, kagtungod sini, nanginbulahan ka. Sa piyakabahin, sa isaya ka di matinuhon nga ulipon, naibaluan na ton, nga iya nga gintalikdan ang iya nga agalon. Nagpangabuhi siya suno sa iya kaugalingon kagsang nag-abot ang pagukom, diri natin makita nga nag-antos siya tungod sa una sa tanan hindi siya matuduod nga ulipon sang aton nga Ginoo. So kabay pang ini ang kamatuuran niya aton gintunan subong magkapabilin ini sa aton tikipuson kag amo ini ang magpadayon sa paghatag sa aton sang iwag nga ihatag naton ang aton nga pinakamaayo para sa aton Ginoo paagi sa paglantaw sang aton kahimtangan sa tubangan niya. Sa maduso naman niya broadcast, inyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Maripang adlaw na welcome sa aton palatuntunan, padayon kita sa aton nga pagtuon diri. Tanaw naton diri ang Salmo 146, no? 146 nagasiling diri sa bersikulo 2. O kung basahon tala lang ang bersikulo 1 niya, praise the Lord. Praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. Now, tanaw pangod tabla ang siling naton ang prevail in prayer to God, for so the promises of God, practice the presence of God. Tanawon naton diri karon ang Psalm 46 verse 2. While I live, will I praise the Lord, proclaim the praises of God. Ay madamo nga mga Kristohanon napaslaw sini sa pagkabuhi, sang madinalagon nga pagkabuhi tungod kay wala sila nagadayaw enough sa Ginoo naton. Amo ni ginambal sa salmis naton, sila nga, I will sing praises unto my God while I have any being. No? We can be victorious and conqueror by proclaiming the praises of God. Kaangay sang salmis nga ginambal niya diri, basahon ta diwat, no, o kung basahon ta sa 145, ari naman ang 145, kapitulo 1, tugtog sa 3, kaya nga siling. I will exalt you, my God, the King. I will praise your name. Forever and ever, every day I will praise you, grabe no? And extol your name forever and ever. Sinig din sa verse 3, great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Ang iya pagkadako, wala sang isa nga makatungkad sini. Mga Kristohanon, amo ini kung paano kita nga mangin conquerors. Now let's be reminded, no? Sining mga faithful laborers bala, kung imo bala talupang doon dere, sa libro sang Hagiyo o kung sang Hagay, ang mga faithful laborers dere, nga ma-remind kita sa tion sa tion sang atong Ginoong Hesukristo, dumdumanyo to anay, nga ang pagpatindog ni Nehemias, no? Isa siya ka leader nga gipatindog niya ang templo. Ma-remind kita sini sang in Christ Church of Haggai sa Hagiyo, ining words from the Lord pakadto kay Zerubbabel, leader sa isa ka proyekto to rebuild the temple. To si Nehemias gani amuman na to. Ano bala ang mga promesa kag ang ginhambal sang Dios sa ila nga magpadayon sila to nga mag-prevail sila sa trabaho nga ginhatag sang Ginoo sa ila. Nga mag-commit ka mo sa sini nga buluhaton, no? Dapat kita tarupang doon kita nga paano naton ini, how did they get their spirit renewed? Amo ini ang one nga mag-commit ka mo, magdedikar ka mo sa sini nga buluhaton. Gingamit sang Ginoo ang mensahero. Nagamit ang Dios sang pagtawag sa ginatawag naton, I call to personal evaluation. Ari pagani ho sa bersikulo 5 kag 6 nga nagisiling, now this is what the Lord Almighty say, give careful thought to your ways. Verse 6, you have planted much but have harvested little. You eat but never have enough. You drink but never have your fill. You put on clothes but you are not warmed. You earn wages only to put them in a purse with holes on it. Yan kung aton mala masapuan kag mga kauturan sa versikulo 9, amo ini ang aton palatukuran mala kag talupang doon ini nga mga dinalan sa kasulatan. You expected much, but see, it turned out to be little. What you brought home, I blew away. Baudaw pariyo lang nga nagsagob sila sa baldi nga damo buho. Nga ah, declares the Lord Almighty. Why? Ano ini? Kung ka isa mga Kristohanon, ano amo ining aton insight sa sinigin nga tion? Busyness feeds the ego, but starves the inner person. Nagapuno ini, ayhan, nagapuno ini lista sa aton nga mga kalantuan, sa aton mga appointment, sa aton kalendaryo. Apang nagapractures ini sa aton panimalay, kaya kung isa, busy lang kita nga busy, nalipat kita sa aton obligasyon sa aton panimalay, mga Kristohanon. Ini nagacultivate sa ginatawag naton, a program but flows under priorities. Kamay pangkuntanin nga aton ini masapuan mga kultura ng aton insights sa sinayatiyon because God, during this time, God used adversity to turn the people around. And God even used encouragement to renew the spirit of the people. Sa tiyon ni Hageo, there is what we call a sense of hope and purpose. Mamangkot ko sa imo sa sinigid niya tiyon, na-diskubrihan mo na bala ang plano kag programa kag tinutuyo sa Ginoo sa imo kabuhi. Have you already discovered the plan, the purpose, ha, sang Ginoo sa imo kaugalingon? Ang plano, ang tinutuyo, the plan, the purpose, and God's program in your lives. And many, many times, ginahambal tayo na diri ang Kolosas 1:10. Nga siling, maglakat kita sang takos sa Dios. Magmabinungahon sa tagsa kamaayong buhat. Amo ini plan, purpose, and program in our lives. Kag magtubo kita sa pulong sang Ginoo. That's why we need to read this. We need to meditate it in order for us to be conquerors. We must prevail in prayer to God. We must pursue the promises of God. We must practice the presence of God. And we must proclaim the praises of God. That's why mga Kristiyano, ano abla ang reminders dere sa aton? Ano dere ayan, ikaw ayan nga Kristohanon, or even you as a worker, kay kabalo ako damo manog mga budlay nga nagamamati karon sa sinigid nga tion. Ayan masiling ka may term kita kung isang ay na burn out na siya. Aw, emotionally down na siya. Exhausted na siya. Iro ko ka itong tanupang doon ini. Amo na ang mga babatian naton. Ah, naguntat asa sa pag-alagad. Naguntat asa sa pagsimba. Sa pagpanugit, sa pulong, sa Ginoo. Okay man, na-exhausted na siya. Emotionally down ina siya. Nalipat kita nga magtulog sa Ginoo. And somewhere stress. Ang iba na-stress sila kay ling na ba, do ako lang ginabantayan. Do ang sala ko na lang among nakita nila. That's why, let's be reminded those faithful laborers sa tiyo ni Hageo. Nga ang pulong sang Ginoo, ginkwan siya, ginlipay siya sang Diyos. Pinaagi sini sa pag-rebuild, sa proyekto nila sa pag-rebuild sang templo. Diri sa versikulo 4, mga Kristohanon, makita natin kag basapuan ang versikulo 4 na kasiling, is it a time for you, sa Hagay 1, ha? Is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses while this house remains in ruin? Kung kisa, mayo pa ang mami pa ang kusina sang aton nga mga balay, sang sabalay sang Dios. That's why ang promise ang Ginoo sa aton, grabe diri ang iya pagsukma sa aton, apang ang promisa niya nagapabilin gyapon. Kaya kung unahon ta lang ang buluhaton kag hilikoton sang Ginoo, if we are going to live by Matthew 6:33, every day ang aton kabuhi ang prioritize naton ini, seek ye first his kingdom, mao katahom. Kaya ano man ang challenge diri niya sa versikulo 13, ho? Ano ang challenge niya sa versikulo 13? Sila diri niya, then Haggai the Lord's messenger gave this message of the Lord to the people, I am with you, declares the Lord. Anong premise niya? I am with you, declares the Lord. I am with you. It talks about His presence. Hindi ba? Draw, ano to siling sa aton, ano to gani ang aton nga gintunan, siling diri sa pulong sa Ginoo niya, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Sa James chapter 4, verse 8. That's why drawing near to God comes through the recognition and awareness of God's presence as being with us at all times. Kag nagpromisa sa nga siling, I will never leave you nor forsake you. That's why ang promise niya sa timpo ni Hagio, nga ang iya presensya maging sa aton, nga I am with you in order be strong. Magpa pagkabakod ka. Sa versikulo 19, matahom ini mga Kristohanon kung aton matalupangod sa aton kapagtuon sa pulong sa Ginoo. Sa versikulo 13, gali, kasi niya, the Lord messenger gave this message to the Lord of the people, I am with you. It's a very strong word. Ang Ginoo mismo nagsiling-siling niya, lo, I am with you. Sa Matthew 28:19-20, gani siling niya, manginkaupod ako ninyo. Because God is with us, we need to be strong. Magpakabakod kita. Ha? Tanawa pa natin. Siling, ano siling sang pulong sa Ginoo sa siligid niya tiyon? Dapat natutulupang doon mga kauturan, aton ini ibutang sa tapik-tapik sang aton mga kasing-kasing. Dapat natong tanupang doon ini. Ang Diyos nagsiling din siling niya, I will bless you. Imagine that. Niya ako, amo ang magakwan sa imo, magapakamaayo sa inyo. I am with you. I will bless you. I am not going, akuya, hindi kuya magpabaya sa imo. Hindi ako magpabaya sa inyo, kag magpagtumbaya sa inyo. I will bless you. Matahom, hindi bala. That speaks of His provision. Silisang pulong sa Ginoo sa Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs. O katahom, hindi bala. Yeah, I will bless you. Hindi ko ikaw pagpabayaan, ukon pagpatumbayaan man. Ha? Siling diri, is there yet any need left in a barn? Siling diri sa versikulo 19, sa kapitulo 2, and the fig tree, the pomegranate, and the olive tree have not I borne fruit? From this day, I will bless you. Versikulo 19, kapitulo 2, sang Hageo, I will bless you. Anong ginambala sa Ginoo? Sa versikulo 23 naman, nga itong natalupang doon, on that day declares the Lord, I will take you, my servant Zerubbabel, son of Shealtiel, declares the Lord, I will make you like my signet ring, for I have chosen you, declares the Lord Almighty. I have chosen you. Hindi ba lang matahom ini nga promisa sa aton? Kung ikaw isa ka Kristohanon nga gusto ikaw magtubo sa buluhaton sang Ginoo, magtubo sa iya, ang promisa sang Ginoo, panginkaupod ko ikaw. Himunan ko ang imo kinanglanon. Silyuhan ko, signet man seal, for he is amo ini ang siya amo ang maga nagpili sa imo. It speaks of his protection. I have chosen you. Hindi bala matahom ini, hindi bala manami ini patyagon nga ang Ginoo nagsiling, ginapili ko ikaw. Ang guiding principles diri ba Kristohanon is this, simple lang ginangimuon nimo. Sunda ang Diyos. We must obey the Lord even if we have neglected our obligation for a long time. As we repent and follow the Lord, His encouragement will fill us with His hope. Ang ina nga paglaom, amuman ang aton kusog. Ah, amo ini ang mga pulong sa Ginoo nga mag-encourage sa aton. Tanan, ayan ikaw nga naluyahan sa buluhaton sa Ginoo. If you are stressed and exhausted, remember that God is with you and He will strengthen you for the work He has called you to do. And when you grow weak in your struggle, silisang Ginoo, my strength will prevail. My strength will be sufficient to you. Ang imo ang akon kusog magapadayon, hindi ang imo kusog. Kagkabay pakuntani, nga aton ini masapwan kag matalupangon, nga ang pulong sang Ginoo, ang promisa niya, ano ganito? Aton batunon, aton patihan, aton ikabuhi. Kay ang promisa niya sa aton, hindi lamang sa mga taong sang una pa, until now, silinga, ako magapakamayo sa inyo, dahil gahanbali na siya paghimuno. Ako ang nagpili sa inyo, naghahambal ina sa inyo protection. Ako mangin kaupod mo, naghahambal ina sa inyo presensya. That's why we need to be strong, we need to be faithful, and we need to grow always in the work of the Lord. Sa gihapon ninyo, lagad, Pastor Gideon Kahilig, good day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabaing nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS. ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Karis sa kapawa, isa ka malipot na pagpatugsiling sa pulong sang Dios. Sa Ginoong Hesus nagsiling, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi nagid maglakat sa kadudulman, kundi magkapawa sang kabuhi.
1: May nga agas at ang mga pinalangga naman niya tagpalamati, Sir Watt, welcome sa atong programa, Karis sa Kapawa sa Ngayaga. Magpadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo nga at makita diri sa Romans chapter 4 verse 5. No? Gintiguluan na ito nini, no? The justification of the ungodly. No? So, saling diri, for to him that worketh not, but believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. No? So, ang kamatura, no, ang ginabasa ning Romans 4 verse 5, no, nagahayagid sang isa ka dako nga doktrina, no, about justification by faith. Kag ini siya kung tanaw naton diri, no, ang sumadungduman naton, no, kita nga tao, no, makasasala kita tanan kag isa ka dako nga problema naton ang kung paano kita magtindog sa tubangan sang Dios, no. Ay sinin sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. No? Pero ang Dios mismo, no, although sinin diri kung tanaw natin sa inya, we have all fallen short, no, gina realidad ina sa standards ng Dios sa iya pagkabalaan, sa iya pagkamatarong, sa iyang justisya, no. Kita nga tao tungod sa aton sala, we fall short of God's standard, no. So none can none of us can stand before God and claim that our own goodness is sufficient. No? Gamuna ka importante ang rason ko nga si Kristo Jesus na karis sa kalibutan. No? Kaya wala sang maskisin o man nga tao sa sang kalibutan tungod sa aton sala. Hindi lang kayo sa kabilog kundi damo-damo nga sala, hindi maisipan. No? Wala gin sa aton sang sara makaluwas ang aton kaugalingon o kung mangin matarong sa tubangan sang Dios. No? So, Romans chapter 4 verse 5, no, amo ini ang remedy sang Dios, no, ang bulong sang Dios sa aton pagka makasasala kag pamaagi niya nga paagi sini sarang kita nga magtindog sa tubangan sang Dios, no, nga matarong in spite sang ginatawag naton nga kamatuoran nga kita makasasala, no. So sa madungduman naton, no, unang justification is not by works, no. Nga, but to him that worketh not. So gusto ni Paul diri i-stress out, no, ang kamatuoran nga wala sa sino man, no, nga sarang mangimatarong sa paghimo sa maayo, no. Ang atong ayo nga mga binuhatan hindi na makaluwas sa aton, hindi na makahimo sa aton nga matarong sa tubangan sa Ginoo. Kag kamaturan, no, wala hindi amo sina ang pamaagi sang Dios, no, sa aton kaluwasan. Kay kun isipon naton maghimo kita sang isa ka sala, himuan man naton sang madamo, mahimo kita sang maayo, pero ang gahimo mo kita gyapon sa sala. So wala kita sang sarang mahimo, no, ibayad sa sala nga ato nahimo, bisan man maghimo pa kita sa maayo, no. Kaya inang tanan-tanan ato yung mga hinimuan sa Isaiah chapter 64, kung tanaw natong dira, no, tanan nato yung mga pagmatarong ng mga ginihimo, no, kaangay lang sa mahigo ng trapo sa tubangan sa Dios, no. Tungkol sina, no, wala sa sino man sarang nakaplease sa Ginoo naton. So ikadua, not only justification is not by works, but kita nato nagligad, no, justification is for the ungodly, no. Wala sa tao nga matarong sa tubangan sa Dios nga nagakinahanglan sa isa sang justification sa Dios, no. Dito matarong na siya nga daan. Only the ungodly needs God's justification, no. Gamon ang realidad ri, no. So salibra, but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly. So, gin-specify gid ni Paul diri, gin-identify niya ang mga tao nga nagakinanglan sa justification sa Dios. Kaya, gamo lang na ang mga tao nga hindi just known. or mga malaot ng mga tao. Kaya kung aton isipon, ang masubo sa pulong sa ginooman, kaya nahambal na kung magkagina, wala man sa aton sang matarong. No? Wala man sa aton sang prepekto, wala man sa aton sang sala, sang tao, wala sang sala. No? Kita tanan makasasala, kita tanan, kaya kita tanan man, no? Nagakinanglan sa pagpakamatarong sang Diyos. No? Kaya gamo ng realidad. No? Kaya tatlo diri, not only justification is not of works. Justification is for the ungodly. Katatlo, nakita natin managligad. No? Justification is received by faith in Christ. No? Gama na realidad man nga ginatudlo sa pulong sa Diyos. No? Sabi niya, but to him that worketh not, but believeth on him. Gama na realidad man nga gusto niya tudlo nga ang Diyos diri, no? Ang dapat natuntuhan, Diyos nga nagapakamatarong sa mga malaot, makasasala, no? Kay siya, no? Yung mga tao nga nagasalig sa Diyos, nga nagapakamatarong sa mga makasasala, hamulang na sila makabaton sa pagkamatarong sa Diyos, no? So, yung muna nga kinatatlo na ito na tunan diri, no? Kaya ikapat na itong natunan naman sa ringaga, no? Justification means that faith is counted for righteousness, no? So, dira sa Romans chapter 4, verse 5, sa giyapon, this faith is counted for righteousness. So, this is the heart of the doctrine of justification, no? So, muna yung realidad, no? Ang pusilingon, wala sang tao nga sarang i-justify sang Diyos without faith in Christ, no? Kaya gina siya, kung tanong natin diri, muna ang condition sa Diyos or requirement that our faith can only be counted as righteousness in the sight of God. No? So the word counted means reckoned or accounted. No? So ang atong pagtuo, giniisip sa Diyos na pagkamatarong sa atubangan niya. No? Ang atong pagtuo kay Kristo Jesus, no? Ginisip na sa Diyos nga pagkamatarong sa mga matarong kita, no? Sa tubangan sa Diyos tungod sa atong pagtuo sa kay Kristo Jesus ubang maluluwas kay Ginoo sa atong kabuhi, no? So God counts righteousness to the believer, no? But we must ask niya, where does this righteousness come from? It does not come from our works, no? It comes through Jesus Christ alone, no? So muna ka matuuran diri, no? Hindi nga pagkamatarong tumabaton pagi sa pagtuo sa kay Kristo Jesus o diin giniisip niya ng atong pagtuo subong pagkamatarong sa atong bangan niya, no? Kaya inatungod makita nato naman, no? Ang kamaturan ng unang itsiling niya, we have no righteousness of our own, no? So muna kinalano naton na ang atong pagtuo, no? Isipon sa Diyos ang pagkamatarong sa itubangan kay kita nga tao, wala kita sang pagkamatarong sa aton kaugalingon, no? So, dira sa Philippians chapter 3 verse 9, nagambal bandera, no? And be found in him not having my own righteousness which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, no? So, statement rin ni Pablo sa mga taga-Philippos, no? Philippi, be found in him. Maraming statement ina. Nagambal na sa posisyon naton nga ara sa kay Kristo Jesus. Ang sinya na having my own righteousness, no, sa kamatuoran si Paul mismo nag-acknowledge sa kamatuoran nga amon na siya ka hamto, nga amon na siya ka zealous sa bulaton sang Dios ang una before siya nga nangin alagad sang Ginoo ng disipulo ni Kristo Jesus, no? Or apostle ni Kristo Jesus. Yet, sila niya, I have not having my own righteousness. So, sa iya kagulingon, wala yun siya nag-aangkon sa pagkamatarong sa tubangan sa Diyos pagi sa pagtuman sa kasuguan, no? Kundi sila niya, pagi lang yun siya pagtuo sa kay Kristo Jesus. Ang pagkamatarong sa Diyos, na bato niya. No? So, ang word niya, of God, by faith, magsaling kita, of God, genitive na, kaya nagpahayag ina, so ginatawag natin, source of righteousness. No? kagina nagapayag diri ang maturan nga sinya magsiling kita of God, the source of righteousness is God himself. Dira na naghalin sa iya, no? Hindi sa aton kaugalingon. So, Paul understood that his own righteousness was insufficient, no? He had religion, he had education, he had zeal, he had morality, but none of this could justify him before God, no? He needed Christ, no? In fact, kung isip, tanaw natin dira sa Philippians chapter 3, saling ni Paul dira, saling niya, tanan niya mga nahimo niya, tanan niya accomplishments niya, he count it as dung, no? Sa tubangan sa Diyos, no? I-comparar sa mga ginhimo ni Kristo Jesus para sa iya, no? Amuna nga si Paul mismo, no? Wala siya nagyasaligid, no? Sa iya kaugalingon nga pagamatarong sa iya sa pagtuman sa kasuguan, no? Muna sa niya sa verse 4 diri, no? But what things were gain of to me, no? This I counted loss for Christ, no? Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, no? So, ang gusto ni Paul ipakita, no, ang kung si Isaiah nagahambal na nungod sa righteousness naton, so buong mahigko nga trapo sa tubangan sa Diyos, si Pablo nagaisip naman sa iya mga accomplishments na nga mga matarong na himo niya, kaangay sa mahigko nga butang, no, higko sa sapat o kung tao man, no, sa tubangan sa Diyos, no? Hindi malamutan, no? Mabaho, hindi kasatisfy sa ginapangita sa Diyos, no? Kaya tungod sina siya mismo nagapayag sa kamaturan nga nagakinanglan man siya, no, sa pagkamatarong gikan sa Diyos, no? Secondly, not only we have no righteousness on our own, but say Christ provides the righteousness we need, no? In Second Corinthians chapter 5 verse 21, nagambal man dira, no? For he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him, no? We made the righteousness, no? So mangin matarong kita sa mangko nato, no? Mangin matarong kita sa tubangan sang Dios, hindi sa aton hinimuan kundi sa righteousness na ginhatag sa Diyos sa aton pagi o yara lang nga aton makita pagi lang din sa kay Kristo Jesus, no? So kung tanaw naton sa niya, this is the glorious gospel, no? Christ niya took our sin, then sa niya we receive righteousness through him, no? Ginpasan niya ang cross, no? Dito sa cross ginpasan niya ang aton mga sala, gindala niya dito sa cross ng Kalbaryo para sa iya sakripisyo sa cross mangko naton ang pagkamatarong sa Diyos, no? He Christ bore our condemnation, then so niya we receive acceptance in him, no? Ginangko niya, gindala niya ang aton pa kondemnasyon, no? Kaya namaton man aton ang acceptance ng Diyos, no? So, tungkol sa sala, gin-condemn kita, no? Pero tungkol kaya gin-kuha na ina, kaya gin-nadala ni Christ Jesus dito sa cross at Calvario, nangin acceptable kita ng mga tumuloon niya sa tubangan sa Ginoo, no? So, Christ paid our debt, then so niya we receive forgiveness, no? So, musulingon, no? Kaya ginbayaran niya, tanan natin yung mga sala, nabaton natin man ang kapatawaran sa Diyos, no? So, Christ died, no? For us, no? We receive life, no? Kagamuna ka namin, no? Ang ginihimo ni Kristo Jesus sa cross, ang gitanan-tanan, no? Siya nagkuha sa ato niya bahin subong makasasala. Kaya ang iya bahin subong anak sang Diyos, ginhatag niya sa aton, no? Ng mga tumuloo niya. So, this is why our salvation rests completely upon Jesus Christ alone, no? Kagamuna ka importante. Hindi sa aton relihiyon, hindi sa aton nationality, hindi sa aton church membership, hindi sa aton mga hinimuan, kundi paagi lang gid sa kay Kristo Jesus. ang ginhimo niya sa cross ng Kalbaryo, ginsecure niya, no, ang atong pagkamatarong, na ginhala niya kabuhi, ginula niya miling adugo para maging matarong kita sa tubangan sang Diyos. No? Lastly, no, justification is a declaration of God. No? So justification is God's declaration concerning the believer standing before Him. The sinner comes to God guilty, but through faith in Christ, God declares that sinner righteous and on the basis of Christ's finished work. No? Ang kamatuoran na ginagusto ipasayos ni Paul diri, no? Ang justification, among pagdeklarar sang Dios sa aton yung mga tumuloon ni Kristo nga matarong sa iya tubangan, no? Kagamon ang kamatuoran, no? Kanami nga kamatuoran. In Romans 8 verse 33, no? Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. No? So, ang kamatuoran nga ang tagsa-tagsa nga nagtuo sa kay Christ Jesus amo na mga ginpili sang Dios nga magbaton sang iya mga promesa, no? Labi na gid sang pagpakamatarong nga gin-prepare niya, no? Nga ginhimo ni Christ Jesus didto sa cross ang Kalbaryo, no? Kaya gamon na ang aton na naangkon na baton, no? Na panagiyahan subong. Subong nga tumuloo ni Christ Jesus. Subong ginbato naton sa Kristo Jesus sa atong kabuhi, subong maluluwas kay Ginoo sa atong kabuhi, no? So amuning ang kamatuoran nga tumakita nanungod sa sininga topiko, no? Justification means that faith is counted for righteousness, no? So nga aton pagtuo ginisip sang Dios nga pagkamatarong sa iya atubangan. Sa liwat, masa nagubos na mula kung si Kristo aton iwag, yun ang karis sa kapawag, inyong kubos ng lagat, Pastor Frank Tigso, nagasiling, manamang inyong salamat sa pagpamati, kay mga agas sa inyong matanan.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Abyan kagutot si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag may tinihan sang tagsa-tagsa.
5: Psalm 99. Ang Ginoo balaan nga hari. Nagahari ang Ginoo kag nagapungko sa iya trono sa tunga sang mga kerubin. Gani nagakurog ang mga tawo sa pagtahod sa iya kag nagatayog ang kalibutan. Gamhanan ang Ginoo sa Zion. Nagagahom siya sa tanan nga katawhan. Magadayaw ang mga tawo sa iya tungod kay gamhanan kag talahuron siya. Balaan siya. Gamhanan siyang hari kag luyag niya ang hustisya. Wala siya sing may pinilian sa iya paghukom. Kag matarong kag husto ang iya ginahimo sa Israel. Dayawa ang Ginoo nga aton Dios. Simbaha siya sa iya templo. Balaan siya. Si Moises kag si Aaron ang duha sa iya mga pari. Kag si Samuel ang isa sa mga nagpangamuyo sa iya. Nagpanawag sila sa iya kag ginsabat niya sila. Nagpakighambal siya sa ila halin sa panganod nga daw haligi. Gintuman nila ang mga pagpanudlo kag pagsulundan nga ginhatag niya sa ila. Ginoo nga amon Dios, ginsabat mo ang mga pangamuyo sang imo katawhan. Ginpakita mo sa ila nga mapinatawaron ka nga Dios, bisan ginsilutan mo sila sa ila mga sala. Dayawa ang Ginoo nga aton Dios. Simbaha siya sa iya balaan nga bukid. Kay balaan ang Ginoo nga aton Dios. Salmo 100. Kanta sa pagdayaw. Kanta sa pagpasalamat. Kamo nga mga katawhan sa bilog nga kalibutan, maghinugyaw kamo sa Ginoo sa kalipay. Alagaran ninyo ang Ginoo nga may kalipay. magpalapit ka mo sa iya nga nagakanta sing malipayon. Kilalahan ninyo nga ang Ginoo amo ang Dios. Siya ang naghimo sa aton kag iya kita. Iya kita katawhan nga ginaatipan niya pareho sa mga karnero. Magsulod ka mo sa iya templo nga may pagdayaw kag pagpasalamat. Dayawa ninyo siya kag pasalamati. Kay maayo ang Ginoo. Ang iya gugma wala sing katapusan. Kag ang iya katutom nagapadayon hasta sano. Salmo 101. Ang promesa sang hari. Ang kanta nga ginsulat ni David. Ginoo, magakanta ako parte sa imo gugma kag hustisya. Magakanta ako sang mga pagdayaw sa imo. Magakabuhi ako nga wala sing kasawayan. San umubala ako palapitan? Magakabuhi ako nga wala sing kasawayan sa akon panimalay. Kag indi ko pagtugutan ang kalautan. Kontra ko gid ang mga ginahimo sa mga tawo nga nagabiya sa Dios. Indi ako maghimo sina. Magapalayo ako sa mga tawo nga tiko ang ila nga panghuna-huna. Indi ako magintra sa ila kalautan. Pagalaglagon ko ang bisan sino nga nagapanugid-sugid sing malain parte sa iya isig katawo. Indi ko pagtugutan ang mga buhat sa mga bugalon kag matinaas taason. Pero pakitaan ko sang kaayo ang akon mga kasimanwa nga matutom sa Dios kag nagakabuhi nga wala sing kasawayan. Mangin kaupod ko sila tungod kay tugutan ko sila nga mag-alagad sa akon. Ang mga tawo nga dayaon kag butigon indi makatiner sa akon palasyo. Kada adlaw laglagon ko ang akon mga kasimanwa nga malain. Madula sila sa syudad sang Ginoo. Salmo 102. Pagpangayo sang bulig sa Dios. Pangamuyo sang tawo nga nagaantos kag ginakapoy. Kagin pautwas niya ang iya mga reklamo sa presensya sang Ginoo. Ginoo, pamatii ang akon pangamuyo. Pamatii ang akon pagpangayo sang bulig sa imo. Indi ka magpanago sa akon sa tion sang akon kalisod. Pamatii ako kun magpanawag ako sa imo. Kagsabta ako gilayon. Kay ang akon kabuhi dali lang madula pareho sa aso. Ang akon lawas daw sa ginasunog. Nagahugos ako pareho sa hilamon nga nagakalaya. Kag nadulaan ako sang gana magkaon. Tungod sang akon mabaskog nga pag-ugayong. Daw sa tul-an na lang ako nga ginputos sang panit. Nagaisahanon ako pareho sa maila nga pispis o kon pareho sa bukaw sa guba nga lugar nga wala sing may nagaistar nga tawo. Indi ako makatulog. Pareho ako sa pispis nga nagaisahanon sa atop sang balay. Pirmi ako ginapakahuyan sang akon mga kaaway. Ginayaguta nila ako. Kag ginagamit nila nga halimbawa ang akon malain nga kahimtangan sa pagsumpa sa iban. Ginayaguta nila ako. Kay wala na ako kaon-kaon. Kundi nagapungko na lang sa abo. Kag nagahilibion tungod sang imo puwerte nga kaakig sa akon. Ginayaguta man nila ako. Kay daw pareho ako sa basura, nga ginpudyot mo kaginhaboy. Ang akon kabuhi, pareho sa landong, nga nagakadula. Kag pareho ako sa hilamon, nga nagakalaya. Pero ikaw ya, Ginoo, nagahari hastasan-o. Dumdumon ka sang mga tawo hastasan-o. Handa ka nga kaluuyan ang Zion. Tungod kay nag-abot na ang natalana nga tion, nga ipakita mo ang imo kaayo sa iya. Kay ang ini nga syudad, bisan wasak na, ginahigugma, kag ginakabalak-an paghihapon sang imo katawhan, nga imo mga alagad. Ang mga nasyon magatahod sa Ginoo. Ang tanan nga hari sa kalibutan, magatahod sa iya nga gamhanan nga presensya. Kay patindugon liwat sang Ginoo ang Zion. Ipakita niya ang iya gamhanan nga presensya. Pagasabto niya ang pangamuyo sang mga makaluluoy. Indi niya pagibaliwala ang ila pangamuyo. Isulat ini para sa palabuton ng mga henerasyon, para magadayaw sila sa Ginoo. Ginatulok sang Ginoo ang kalibutan didto sa iya balaan nga lugar sa langit, para pamatian niya ang mga pag-ugayong sang iya katawhan nga ginbihag, kag para hilwayon niya ang iya katawhan nga palatyon. Kag tungod sini, ang mga ginhimo sang Ginoo isugid sa Zion, ang syudad sang Jerusalem, kag didto pagadayawon siya. Matabo ini kun magtipon na ang mga katawhan, halin sa mga nasyon, kag mga ginarian sa pagsimba sa Ginoo. Wala pagani matapos ang akon kabuhi, ginapaluya na ako sang Ginoo. Ginapalipot niya ang akon kabuhi. Gani nagsiling ako, O Diyos ko, nga nagakabuhi hastasan o. Indi anay pagkuhaa ang akon kabuhi, sa wala pa ako magtigulang. Sang una, gintuga mo ang kalibutan kag ang kalangitan. Ini sila magakalawala, pero ikaw magapadayon sa gihapon. Magagabok sila tanan pareho sa bayo. Kag pareho man sa bayo, ilisan mo sila kag mawala sila. Pero ikaw ya, amo lang sa gihapon. Wala kasing katapusan. Ang mga kaliwat sang imo katawhan, nga imo mga alagad, magakabuhi nga luwas sa katalagman, kagbantayan mo sila. Salmo 103. Ang gugma sang Dios. Ginsulat ni David. Dapat dayawon ko gid ang Ginoo. Dayawon ko ang iya pagkabalaan sa bilog ko nga pagkatawo. Dapat dayawon ko gid ang Ginoo. Kag dapat

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

kros sa ilang mga sala. Kag sumong man magbaton kay Jesus, kag magatubo sa ilang relasyon sa imo, adlaw-adlaw. Kamita ini ngamon pagpamalandong nga magadala sang pagpakamayo sa among tanan. In Jesus' name. Amen. Abiyan isa naman diri ka dinalan sa Marcos Kapitulo 10, kag magasugod kita basa sa 35. Nagasiling ang pulong sang Ginoo. And James and John, the sons of Zebedee, came unto him, saying, Master, we would that thou shouldest do for us whatever we shall desire. And he said unto them, What would ye that I should do for you? They said unto him, Grant unto us that we may sit one on thy right hand, and the other on thy left hand in thy glory. But Jesus said unto them, You know not what ye asked. Can you drink the cup that I drink of, and be baptized with the baptism I am baptized with? And they said unto him, We can. And Jesus said unto them, Ye shall indeed drink the cup that I drink of, and with the baptism that I am baptized, withal shall ye be baptized. But to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared. Kabay pang Ginoo magapakamaayo sang iya mga pulong. Abyan, isa ini kadinalan nga nagatandog man, of course, sang pagkatunay-tunay gid bala nga tawo ang mga apostoles o kon disipulo ni Ginoong Hesus. Well, una gid, gusto kong i-hammer ini nga punto nga sa isa o kon madamo ayhan nga mga beses sang aton kinabuhi. Bisan pa ang mga talhaon o kon Diyos nun o kon nagasigahom kita nga lapit-lapit sa kay Kristo Hesus gidya nga mga tawo. Ikaw kag ako man nga mga ordinaryo nga mga tumuloo, ginalambutan sining pagsulay sang pagpabugal. Husto abyan? Let's admit that one way or another, there is a moment in our life that we are tempted to be proud. Now, diri sa ila, sa puanakon diri ang ambisyon, ang dignity, ang superiority, ginaayo sining duha ka mag-utod. Now, ginahingalanan man sila nga sons of thunder. Buot sing ganun utod, ari ginis ning duha ka mag-utod nga kadasig lang sila mag-desisyon sa mga bagay. Nga kung kaisa, jutay lang gid ang ila mga tinion nga paminsaron kung ano ang resulta o kung konsekwensya sini. Tiyan mo niya biyan, ako o naton ina. Paano kita kabalo nga sa diin ara na ang temptasyon sang pagpabugal sa aton? O kinhao na. Kung ang aton nga pagpangabudlay, kung ang aton nga pagkinabuhi, ang tanan-tanan bala, na sa diin aton ginahimo, ginaplano, kag naangko naman nga mga bagay kaga mga kadalagan, gina-attribute sa aton lang gidya, ikasarang, sa aton abilidad, sa aton resources, kag gina-minimize naton ang Diyos nun kag langit nun nga bulig sa aton Ginoong Hesus. Amo nang una nga tanda abyan. Ginapahigad mo ang Diyos sa imong achievements. Ginapahigad mo ang Diyos. Wala mo siya ginatagaan sa ginasiling naton na hauna nga lugar nga sa diin mga muyo ka sa iya, mga ayo ka bulig sa iya sa imong mga endeavors. Usually, ang mag-aabot mo huna-huna sa imo, amo ni, madala ini sa akon pastor ideya, sa akon diskarte, sa akon nahibaluan, sa akon eksperyensya, sa akon natunan. In which mga maayo mana nga mga bagay. Apang utod, ikaw kag ako nga nakakilala kay Jesus in a personal basis, hindi tanaya ma-afford. Nga sa diin, ibutang na naton siya sa paaman, ibutang na naton siya sa spare. Hindi bala, nga kunway naman kita palapitan, palapit kita sa iya. Kung makita nato nga daw may failure ang ato dalan nga kita bulig sa iya. Kundi ang matuntuod nga mo ni nga tawo nga nagasalig sa Ginoo na punan sang pagpaubos kag indi iya bugalon sa pagplano niya ginupo niya ang Ginoo pinangamuyuan niya na sa iya pagtrabaho ginupo niya ang Ginoo ginpangamuyuan niya na at the course sang ginasiling naton kadalagan kag kapaslawan ara ang panimuot sa iya kabubuto ni sang Ginoo batunon ko ni kabubuto ni sang Ginoo pasalamatan ko siya sang mga kadalagan kag mga kapaslawan sa akon kinabuhi.
Ito yung question na kun sa aton amo ini. Sinong ginatagaan mo sang pagpadungog sa mga kadalagan mo? Sinong ginasaligan mo sa imo pagkinabuhi kag subong man sa aton sa pag-alagad? O kabay pa nga makasiling kita kung mahimo gin man ako ng pila ka mga butang, kung mahimo gin man ako ng pila ka mga bagay, ina tungod sang kusog sang Ginoo nga ginahatag sa akon. Hindi ba lang ginhambalan ni Apostol Pablo sa taga Pilipos? Mahimo ko ang tanan nga butang, kadalagan, kapaslawan, matubang ko ini, kahamungayaan, kinawadon kag kun ano paman nga purma sang pagtilaw, masarangan ko ini atubangon kag malampuasan tungod man sang kusog sang Ginoo nga ginahatag sa akon. Amo na abyan. Ang isa sa mga ehemplo nga akon mahatag bala sa inyo, amo si King David. Sa grabe na nga kadalagan, nagasunod-sunod nga mga kadalagan, literally sa pagpakig-away, kag subong man kalinong, kag prosperity na sa iya kingdom, nagabot ang tsimpo nga sinugo niya ang iya general nga isensus o kung isipon ang tanan nga hangaway sang Israel. Now mga utod, natingala gani si Joab, siling niya nga ang ginasugo mako sa paghimo sang subong, kinagsiling ang Ginoo nga pakamayuhon ko, padamuon ko ang Israel sang pila kapilo. Niya nga ang nagsugo kas na sa akon, apang sang akon nga pagbasa sa Old Testament, tungod kay daw kapursigido gid sang mga pulong sang hari, nagpasugot si Joab. Nang pila kabulan ang nagligad, tinahuman na nila isip kung pila kabilog ang mga hangaway, kagkadamu-damu utod. Milyon, kung ikumbani mo ang Israel kag ang Juda. Ang natabo mo ini, nakonsinsya si David, nga aman, kabalo siya. Hindi lamang nga gusto niya mabaluan, kundi gusto niya mahibaluan nga may dalang nga bugal ang iya pagpaisip o kung pagpasensos sa mga kasundadusan sang Israel. Amo to nga, gintagaan sa sang Ginoo sang tatlo ka mga options kay pinahan sa sang Ginoo. Kag anong ginsiling niya? Dira ako nagadagob sa kamot sang Ginoo kay maluloyon siya. Mga abyan, sang pagpina sang Ginoo sa kay David, actually ang ginigo gid ang mga katawhan sang Israel, pila kalibo ang nagkalamatan. Ang managani nga sa isa ka best man sa akon nga pagbasa sang history sa Old Testament, namangkot ko sa akon kung galingon, si David lang nakasala, nga apati ang mga inosinti nga mga tao nagakadalasa. And of course, isa man ka prinsipyo sa aton nga pagkinabuhi, subong nga leader, subong nga Kristohanon, nga wala kita nagapakasala sa aton lang kaugalingon. Ulamidon ta ang iban, nga bisan pa ang iban, nga wala sing labot. Amo na abyan. And so, wala sang magsiling sa aton nga mga tumuluo sa sinigid nga mga tinion. Pastor, lapit kuya sa Diyos, dugay na kuya pag-alagad. Kwan kuya, officer kuya sa simbahan, nagabulig ko sa amon manong pangabudlay. Tanan nga activities ginaintrahan ko, pastor. Hindi na kuya madalada sa mga pagsulay, ilabi na gid sinang pagpabugal. Abyan, hindi ka magsiling sina. Isipa bala ninyo, perfect nga teacher, perfect nga pastor, ang ginopda ni James kag ni John. And yet, there is a moment sa ila kinabuhi nga ang personal ambition, dignity, and superiority among ginhandom nila. Nga Ginoo, papungko aman kami sa tuo ang isa, sa wala ang isa, sa imo himaya, sa imo ginharian. Abyan, isa pagid ka manutahan naton amoy ni. Tudo lang bala kita pag-alagan. Ang Ginoo na amo ang maalam sa aton kung ano ang iya himuon sa aton nga pagpadungog ukon promosyon, mga abyan. Klaro kaayo. Siling niya tuod na makainom kamo sang kupang akon ginainan, kag subong man makapatugmaw kamo sang bautiso nga akon pag-aagyan. Inita na nag-refer sa kamatayo na Ginoong Hesus. Apang, kung sinuda yung papungkuon sa akon wala o kung sa akon to nga kamot, it is not mine to give, kundi iyan ay programa sang amay nga langit nun. Anong pinakahangkat sa aton amo ni Abiano? Alagad lang kita todo.
tutum lang kita todo. Maalwan lang kita todo sa pagsakdag sang hilikoton sang Dios. Pangamuyo kita todo sa kaluwasan sang mga wala pa kay Jesus kag magtubo sa aton pangamuyo ang mga tawo nga tumuloo. Kaga ang Ginoo, let us leave it to God kung ano ang iya kabubuton nga matabo sa aton kinabuhi. Amen. Kagaring katapusan ay. Sa aton nga pagpangabudlay, sa aton mga handom, sa aton nga pag-alagad, ini tagid kalipatan, depend kita sa grasya sang Ginoo. Amen. Kabalo ka mo, once abyan, ngang aton bala panghuna-huna na kondisyon sang total dependence sa grasya sang Ginoo, malayo gid sa aton ang pagpabugal. Bisan pa ayhan, very obvious ang mga bunga sang aton nga ministry. Posible damo-damo ang nagbaton kay Jesus. Kagsubong man na paligon sa bagay nga sa diin, nangin blessing ayhan ang inyo dira nga simbahan sa komunidad. Kag nagalambot pagid sa malayo nga mga duog pagi sa inyong missionary program. Abyan ihambal tagyapon sa aton kogalingon, it is because of the grace of God. Amen. Kagamu ina ang aton nga isilip. Agud nga sa diin, bisan pa bang bisita si Mr. Pagpabugal sa aton mga kasing-kasing. Makasambit kita sang sinsiro sa aton tagipusoon nga nagahatag himaya sa Ginoo. Kung may mga bunga gin man ang amon pagpangabudlay, kung nag-improve gin man ang amon pagkinabuhi personally and as a congregation or a church, hindi ini tungod kay kami maayo o kung abilidadan, kundi ini tanan resulta sang bugay sang Dios sa amon kinabuhi. O kabay pa ang grasya sang Ginoo magabugana gyapon sa aton. Sumpuna naton ini sa padayon naton nga pagtalakay sang pulong sang Ginoo diri sa Hour of Hope. Sa gyapon upod kamo sa inyo managwali Pastor Daniel Salcedo sa Hinabaan Baptist Church kag sang aton mga kabiyaran. Nagapaalam kita kag maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

May aga Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas. At good morning world. Nakabalik ang programa, nag-aupod ninyo sa paghandong para sa pagbago. Inyang oras na, Pilipinas. Ayong aga mga biyanan sa atin ng mga suki, ng mga tigpalamati, ng mga suki, ng mga tumalanaw sini nga programa. Good morning sa inyong atanan. Wednesday morning, tunga-tunga na ito mga biyanan. Kag nakalapaw na kita siyang tunga-tunga siyang September. Muna ka dasig ang panahon sa buong. Nagasigrab lang ang agi siyang... Aga, gandali ang panahon sa buong mamaya. Munang kinalain niyo, abot niyo, napiyaran niyo. Abot lang ko na-notice ninyo. Nga kadasig gid sa atong panahon. Kadasig sa mga inadlaw, kadasig sa mga... kadasig sa tanan ah. No? Nga igo mo piyaran. Uy, hila, 16 na gali. Uy, hila, manog tapos sa galing September. Mga muna balahaw, bago lang mo ito ng September, no? Muna gani nga kinanglan natin. Maging wise sa paggamit sa itong itiyon. Manangambal ni Apostle Paul, redeeming the time because the days are evil. Dapat kabalo kita maggamit sa itong itiyon, insakto, manami ng paggamit. Kay do ka dasig na lang subong. No? Especially man kay ang aton bala mga hilikoton bala, perti ka sako, perti ka ano, ang aton nga utok, ara sa mga pipila ka mga bagay. Hindi na natin mapiyaran nga, manugtapos na gali ang adlaw, manugtapos na ang simana, manugtapos na ang whatever. Oh, kadasig lang yun. Magani, no? Kung may mga importante kita bilang ang ginatulukan o importante nga ginalanta o ginabantayan, siguraduhon natin. Pareho ba, for example, kung nagpadako ko blasing bata bla, kadasig lang. No? Dasig lang nagligad, nag-post ko sa memory sa Facebook, gim-post ko memory. Kuro sobra na gali, no? Hindi sa katuig na gali, no? No, dasigay lang gid. No. Hindi mo pera, dako na imo bata, dako na may eskwela na sa, so pila ka adlaw manubyo-nubyo na, so mangaking-aking na ko, so mabakal na kapusil. Dasun na pa katuon ko sa balay ang lalaki, palantawon ko, matinlo-tinlo ko sa pusil. Joke lang. Kadasig, amo ng point na bla. Kadasig sa panahon. Ha? Amo ng point ra nga ato niya nga gina-point out. No? Ang punto nga ato nga ginapuntuhan. Kadasig sa panahon, hindi natin mapiran. No? Isa pa sa mga madasig mga kabiyanan, nga nagalabay lang gid sa ato, no? Isa ang panahon, ikaduha ang kwarta. napakadasig, no? Puwerte kadasig, no? Amo na gani ko no nga siling sa isa ka vlogger, no? Kay B ang ginapangaan, ginatawag niya business wildo payslip, no? May magswildo ba at may payslip, but silingon ang imo nga pay nagadanlog lang, no? Payslip. Payslip. May payout man kuno, oh, may pay, baka payout ka. Te ang imo yang pay ha, nagagwa lang. Para pa kuno, pay roll, no? Te imo nga pay, imo nga sweldo, nag-roll away, no? Roll away, roll away, roll away. Dumduman yun ang kanta. All burdens of my heart roll away. Galing kayo, hindi burdens eh. All the money of my pocket roll away. Ha? Tiyon kagwarta, no kadasig, yun maglabay sa ato, no? Yan, ano? At one moment, may kwarta ka. After another moment, wala ka na kwarta. Na pala makabatol ka, Swildo. What lang kung nabatsig ganyan yung feeling. No, malipay ka paglanta mo sa mga bank account or sa mga kahita or sa mga kundiin mo man ginabutang yung mga kwarta. Ha? At one moment, nami. Oh, example, bega 15 nes kaya 15 mil. Example na ha. Oh, may 15 mil ka. Paglanta mo, buko na may 15 mil. Pero, mamayad ka. Oh, eh, siyempre pag-abot sa sweldo, nakapainan na mong
Oh, may mga budgeted items na nga ini para sa kuryente, para sa tubig, para sa ano, tanan, tanan mga blairan. Oh, ini bayad sa loan, ini bayad sa tanan ara no tanan. No. Kis may hindi ka bala mabudget malipatan mo tapos gid, no? At one point, may 15,000 ka. The next minute, pula na, ubos na tanan. Binlan ka talang si Silyo, pila talang ka piso si Bilin sa imo. Kinaubos mo na pamayad. No? Amo ng kabuhi, no? Amo ng kabuhi, mga binan. And, kisa, nagkabuhi kita, one paycheck at a time, no? Kisa, no? Kung maayo-ayo, gid, no? Makapaldo kita. Galing kayo daw. Do ang paldo, mga kabiyana daw. Malaka sa malaka. Ha? Oh, malaka sa malaka. Talagsa sa malaka. Makapaldo, mga kabiyana. Oh, anang term lang ang paldo, wala? Oh, ina lang term nga paldo daw ka... Daw ka kanto lang ang term lang. Pero sikat na nasubong, eh. Trending na nasubong ang term. Ha? Kay inang term nga paldo, mga kabiyana. Daw naka... Igo ka pala sa jackpot na mo na sa ang paldo, no? Nakakubra kasing dako-dako nga kwarta or may dako-dako nga nga o naka-deal kami dako-dako, no? Mo na ang paldo. Example, nagpatindog kami tulay 4 million, o no? Paldo. Isa na sa mga nasulod pa itong tulay ba? Isa sa mga ginareklamo subong sa mga taga-Bacolod. Istoryahan ito na karoon ng tulay na ha. Ang 3.7 million nga tulay. Ang paldo mga kis, alam niya gabot sa itong kabuhi, be? Example, oh, kung Christmas, eh, siyempre, medyo makapaldo tada akong Christmas. Oh, kapit pa kung may 13th month ka, bawa, paldo na yan. Oh, paldo, 13th month. Galing kayo ang 13th month nga na, ha? Napangutangan na na eh. Ha? Gaga ang mindset sa Pilipino, oh, kapin pa kulang gid eh, kulang kada bulan. Ginakulang gid kada bulan. Kapin pa subong no. Ang gasolina 85, ang diesel 95, ti maano ka? Kay wala na nadaan, kumbaga outside the budget na eh. Ha? Kay ang imo yang budget before sang February, ha? Ang budget mo ya, mula ka wala mo nagsaka sweldo eh, no? Ambot lang pati mo nagsaka sweldo imo. Wala. Wala gid man may dako nga. At kay ang nag-amuni, oh. Maayo lang sa mga kung naobra ka bala sa mga kumpanya outside sa Philippines, mas maayo pa. Kay may ano sila, may disaster allowance or may crisis allowance sila nga 3,000. Oh. Ang ilab lang ang ilang kumpanya from example from Australia, from the other countries dira kagobra sa ila may crisis allowance sila nga 3,000 eh. Pero sa aton why gid? Sa Pilipinas why gid? Ha? Why gid? O kun mapisan ka pa hindi dugangan ni mong obra dugangan ay hindi dugangan ni mong sweldo dugangan ni mong obra. Outside the budget na eh. So ang ginahimo sa mga Pilipino oh ginatingwaan naton kasi siyempre mahimunan magyapon mga pinanglanod. So kun may maabot nga kwarta nga sigurado ta nga maabot gid for example 13th month sigurado gid nga maabot eh. Ha? Pangutangan na September pa lang, October pa lang. Ha? Wala na na iya. Figures na lang na iya. It's just a number. It's just a number. Kay pag-abot sa pagsulod sa 13th month, igo mo na lang ibayad. Nagasto mo na. O, tiya mo ng kabuhi sa Pilipinas, kisa. Managani nga dambo nga mga Pilipino nga gusto gin magwa sa Pilipinas. O nga maka-attain bala sa ginatawag na debt-free kind of life. Na balang wala ka na baydan nga utang, ha? Wala ka na baydan nga mga dlagko nga mga loan. Galing kay, for example, magwa ka sa Pilipinas. O, magkanto ka for example, sa Amerika. Pag-abot sa Amerika, puro mag-credit card. Pag-abot sa Amerika, puro mag credit card. O, mabakal ka, marinta ka balay. O, mabakal ka, for example, property. Mabakal ka, bisilakyan. O, require ka man na may credit card ka. O, di, mo magyapon, utang magyapon. Di na lang taniman, magkanto man. Kanto na lang ta sa Pacific Ocean. Lato,
Pero kon ma maka budget ta maayo ayo kag Ginoo, I believe ang Ginoo bisikan naman ni kabuhi nato no. I believe

0: Kadalar tuod ang kita. Personal may insurance, balay, silakyan, health, etc. Check to na. Dalar nga income mo dito. Dalar po di mo gusto ko. No? Unsa man di ay. Dalar po, dalar yun. No? Kung sa Pilipinas, piso ang atong income, piso po na itong gusto ko. No? Mahilang na kung kung nagtrabaho kagkuan online, dalar yung income, unya, piso imong gastuhon diri sa Pilipinas. Okay, paldo kayo. Para sa akong mga kilala mga biyanan nga no, naka-apply sing dako-dako nga ano na guro mga startup companies bla. No. Ang gabu kung kabalo ka lang bla mangita sa kubra nimo online, ara ka sa balay naga-income siya subong mga siguro mga 200,000 ang bulan. O, ito'y paldo na ya. Okay na ya. Okay na ya. Inaayakon. Inaayakon makakita kasi nga muna nga obra online. No? But then it will take years man antes mo ma-build up ang mga ma-build up mong imo bilang ang imo kaugalingon, ang imo nga report, ang imo nga di ba? Okay, hindi ka naka-apply basta-basta eh. Ang apply ka for a disposition this on work from home or ginatawag naton nga mga remote jobs bala may ara gid man na mga biyanan may ara gid man na no? Remote jobs ang imo nga gina-earn dollars yes galing kay ti mo na eh mo na eh hindi mo basta-basta masudlan wanto nagligad ako nga gina ginobrang nag-work ko sang isa ka AI company for few months na to wala ko to nagdugay kay at siyempre tawag ng Panginoon. hindi mo maiiwan. Hindi mo maiiwan. So for a few months of work for an AI company. Ang obra ko masugod ko obra nga alas 12:30 launa. Mauntat ko obra alas 4:05 alas 6 depende. No. So, maka sa ang adlaw $20 to $40 a day. Nubo na nagani ko no eh siling nila. $20 to $40 a day. Dira nag-range ang ako niya nga ang ako niya nga income kada adlaw $20 to $40 a day. Ang obra ko alauna hasta alas 5, alas 6 butang ta 6 hours lang be. Oh. So, laban pa na nga ara ka gapungko ko lang. Oh. Ara ka lang sa balay. Internet lang imong nga puhunan kag computer. So $20 to $40 a day. Pila na subong ang 20 times 60 mo na eh, ha? 20 kung mag $20 ka times 60, that's 1,200 a day. Oh, wala ka na gasto pamasahe, wala ka na gasto habon, wala ka na gasto shampoo. Okay, di ka na maligo eh. Hindi ka na magasto perfume, hindi ka na magasto. Okay, wala, wiskan, wala ka na paligo. Ang kontra, wala na akong galingon, wala na kontra mo. O, kapit pa kung pisan ka, maka $40 a day ka. O, titiba-tiba na, pila $40, 2,400. O, ang adlaw na ha, ang adlaw na. O, butanta, maubra ka, bilugin nga si mana. O, may day off na eh ang Sabado Domingo day off na pero no sa obra ko to nagligad no day off na Sabado Domingo pero kun maobra ka pagid kun Sabado kag Domingo may bonus pagid kun obrahan mo sa mga day off may bonus amo na sila magpasweldo ang mga lain to sa Pilipinas bala nga patyon ka sobra wala dugangan yung sweldo lain sa Pilipinas mong ha dito yung kung maobra ka sa day off mo may dugang may bonus kapagid may bonus ka nga 25 bala mong $25 a day kung mat example may kota na sa isa kadlaw no? Matapos mo ang kota maka $25 ka o ito'y pila ng $25 ya o nagligad mga sobra isa kalibo amo na yun sa una nag-untat ko kay siling ko daw hindi ni Maya pati Domingo ginakuha ko na maobra ko at hindi na ko mag hindi na ko yung mag-focus ang mga helikoton that was 2023 after ko nag-resign sa isa ka church dari sa Bacolod while waiting for my board exam kag sa mo na galing kay hindi maayo eh matintar ka isa kung hindi ka kabalo mag-budget pala sa imo kagulingon hindi ka kabalo mag-budget sa imo lawas tintar ka gid maobra ka lang mo ara ka lang sa balay eh. Oh, bugtaw ka alas 9, alas 10. Kaya launa ka pa magsugod mo na. Bugtaw ka alas 9, alas 10. Oh, magkaon ka dayon. O patulo patawhay, hampang-hampang. O pagkalauna, kung medyo mapisanan ka na, oh, ma-obra ka na. O, obra ka 4 ka oras, 5 ka oras, may 1,000 ka na. Pagtapos mo, ugtat ka na, 1,000 ka na eh. Di man, ano ka pa. Pero kung gusto mo pagkita kong income, palayon ka obra eh. Oh, you can work as much as you want. Oh. Ang oras mo lang ang ginalantaw. Pero ako ang nag-ubra ko to papitik sa to ako niyang style eh. Papitik sa to ako niyang style. May mo ginaya mga biyanan ng mga olobrahan online. Okay? Kung kabalo ka lang mangita, kung kabalo lang ka mo mag-discarte, mag-pumangkot sa inyo mga connection. Galing kayo ito, siyempre. No? It's not everyday. Nga may amo na. For example, ito nga mo niya sa AI, project-based to eh. So, kung may project, no, kami nga team, kami itong ipasolo dito, di mayo kung wala project, nanti dito kami anay sa gagmay, anay nga income, medyo pahuway eh. Di amo lang na ang, amo na nature sang ako itong experience as a person working online. But anyway, mga meron, at least naman Brian, ha, mati kita na isang lagan sa itong panahon. At sa piyak na linya ito nga abiyan sa PDR mo, si Sir Dave Quahaw. Good morning, Sir Dave. Kumusta?
1: Okay, good pastor. Mayong aga si mo, pastor. Ito kag sa tanong ito na mati sa sinistasyon. Yari nga ito na kat sa panahon, September 16 to Ig 2025. So, intertropical convergence zone upon ITCC sa Liapo, no? Ang nag-apekto sa Visayas kag Mindanao. Update regarding sa bagyo nato niya sa guwa sang aton nga PAR, may code name nga DL. Ang iyang location is 2,970 kilometers east of southeastern Luzon. Niya may coordinates nga 15.0 degrees north and 149.3 degrees east. Ining bagyo nga sa guwa sang PAR, may kabaskugon sa sibutay 5 kilometro per hora malapit sa sentro, kag may pagmadlo sa 60 kilometro per hora. Ani siya magagiyo pa west north westward sa kadasigon sang mahinay nga dalagan. Ang Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, ilakit na ng Northern Mindanao, Kagkaraga, Masbati, Lanao del Sur, kag Davao Oriental, maka-experyensya sa magalumo na kalangitan, kaginipugapdan, sang lapta, magtupa, sang ulan, pagpanaguog, pagpangilat, dala sa Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Metro Manila, kag iban nga bahin sang Luzon, makaagom naman sa kasarangan nga panahon, luwas sa malagi nga pagumguom, ginipugapdan, sang lapta, magtupa, sang ulan, pagpanaguog, pagpangilat, tuga naman niya sa mga localized ng mga thunderstorm. Samta ang Negros Occidental, kitna syunad sang Bacolod, makaaguban sang kasarangan tugtog maglugal umo na kalangitan, sang inipugapdan man sang laptang butupa sang ulan, pagpanaguog, pagpangilat, ilabinig sa kapunanan o kung tugab ihon, tuga man niya sang Intertropical Convergence Zone o kung ITCC. Kasarangan tugtog mayo malaging na paglumadlos ng huyop sang hangin, nagikan sa nabagat na nakatundan ang padayon nga nag-influensya sa kabusan sang probinsya. Kadagatan sang probinsya, maging kasarangan tugtog mabulubalo. Dini si Dave Quahaw sang PDRMO. Madamong salamat kag mayong aga, Pastor.
0: Madamong salamat, Sir Dave Quahaw, sa mga updates sa inyong aga. Kago namang meron ang lagan sa itong panahon. So, kung may mga nilabahan ka mo, siguro doon yung gid. Butangan sing fabric conditioner. No? Oh, para hindi mo ni makukulong para siya kung nilinabahan. Ah, magsala ako, kinanglaba ako, nagligar, butangan ko fabric conditioner. Ay, kaduha ko pang laba, hindi ko gainit naman ah. Oh, hindi ko nibutangan pub ko na. Oh, sumala ako niyang desisyon ng mga kabiyanan. Oh, wala ko nabutangan pub ko. Ti ang resulta, ti mo na eh, gapangan tuos. So, kung mga laba ka mo, ang ulan na ito, may chance sa gijagyapon mag-ulan naman. Pero kagapon, nag-ulan eh. Doon maulanan pa binilabahan nyo at tapos gid. So, siguro doon ha, butangan pubcorn, kung mga laba ka mo ha. Kung nabun-nabun lang, okay lang, matinlo mo bayo. Ha? Matinlo gin mo ba? Makakasa mga higko. Pero ang baho, piskan ano katinlo sang bayo mo, pero lain ang baho. Higko gid gyapon pamatian. Ha? And ang mga tao dagkis, why sila ga care sang Ha, siyang ano ka tinlay mo bayo, ang ilagay na kerya kung ano ka kabaho. Batian ko, may naga, may ginreklamo sa Olobrahan eh. O, ginreklamo sa ilang HR. Anong problema nga ginrek na reklamo mo ni Sir, perti gidya ka baho sa ngayang nga bayo. Sir, hindi gidya masarangan. Tuparay sila sa ilang working station. Hindi gidya masarangan, sir. Pati ba naman na, no? Ipa-i-report po sa Lubra. O, muna nga, butangan, pubcon, ha? Para hindi mag... Pwera na lang kung ang inyong washing machine niya, wash and dry. Basta na all. Ang tag shin mil nga washing machine, bala? Oh, tag 60 mil. Mayroon ko rin tag 60 mil nga washing machine. Nga ilunod mo lang, butang mo lang da. Butangan mo lang sing may daw ano na sila, may box sa babaw nga ginagabot-gabot mo. Butang mo ang Sunrox. Ha? Tangan mo ang habon. Butangan mo pubcon. Butang mo lang da. Butang mo lang na for set mo lang siguro mga 5 hours na eh, ang laba. 4 hours po tang tabi. Oh. Pagkatapos niya andar sa washing machine niya, ano ka na lang niya? Mamilo ka na lang niya? Init pa na iya sa pandesal. Pwera na lang kung naman ang inyong washing machine. Pero kung ga palo-palo ka mo, ati butangan yung ginpab ko, chindi ka mo sa palo-palo. Oh. Uso na sa una mo, nga manglaba ka, ginapalo-palo, blaho. Oh, butang wen ko kakita na subong eh. Ang gapalabada pero sa una pa sa kapin pa ko mga maong, mga tigang, mga habol, mga bedsheet, agi na palo-palo, pag pag pag. Mga nanay sa una hindi kamo maglabutaw. Kay mga dlagko braso mga nanay sa una, ang labutaw kamo malamparuhan kamo sa palo-palo. may palo-palo, may panglabas sa kamot. Kung hindi madalas sa kamot, ano ang ginagamit? Tiil, no? O na ginagamit yung kiss, ah, kay ate, bugat man tayo. So, kung nagamitan tiil, kapin pa kung mga maong, bla. O, mga maong, ginatiil ko na. Kay para makakas ang higo. O, natiil, ginakamot. O, muna nga ito nga pang laba, no? Kagbutangan, gid, popcorn. Ha? Kay ang init sa buong hindi straight. Ha? Hindi straight. Medyo tikos. But anyway, good morning sa Sininga. Sa atun tanan, no? Atun nga palagpakan, atun nga first honor sa Sininga, si Sir Jan Wato. Sa palumbaan na ilang. Pati si Nanay Linda, no? Gaintra si Nanay Linda Kapindo. Si Palay, no? Mayong agagid. No? Good morning sa inyo. Si Sir Jan Wato, ato nga first honor si Ma'am Rosel Patunyal may aga araman si Ma'am Teresita araman on the third ato niya nga mga kabiyanan nga sa nagasunod gid birmi okay Busing Ramel Nabales Ilamparo mayong aga oh kag siling ni Busing Ramel greetings kay Pastor Loses Pastor Francia Pastor Aprake Pastor Solidad Pastor Gisetaya Pastor Paglimutan, Pastor Cordoba, si Dr. Atinson, Pastor Tanhusay, Pastor Pio Danoy, no? Pastor Victor Rama. Oh, may nga sa inyo tanan. Ginagreet ka mo ni Busing Ramel Nabalis Ilamparo. May nga ka. Kagano mga kabiyanan dira sa Sipalay kay Sir Gideon and family. Okay, Nanay Linda. Oh, and Bilog nga Kapindo family. Good morning dira sa inyo. Sir Jules, mayong aga, oh, kasi bilog nga Panimalay Divina Gracia, Vallejo, Zamora, Moran, Azarcon. Good morning sa ating mga kabiyanan sa City Praise sa Bible Center Church. Oh, shout out sa inyo, tanan. Surihanay kami na Sir Jules. Kabudlagin, no, kung nagabiyahay ka bala taxi or jeep o nagapamasahiro ka, dasun ka fluctuate ang plitihan. Hindi pritihan. Fluctuate ang presyo sa ang gatong. Siling ni Sir Jules, daw wala na ko gana, gani magbiyahe. Magbiyahe ka, mapirdi ka, kay kamahal sa gatong eh. O chintay, ini kay Sir, ano ni, sedan eh, sabot silingon, either unleaded ni or ang special. Oh. Ara sa o chintay 5, chintay 6 ang litro. Ang imo kinintos mga biyanan, sobra na lang 5 litro. Ano? Mahimo ha? Sa imo kinintos. Ha? Sobra na lang ang imo 1,000 mga biyanan. Ay, mga siguro mga 11 or 12 liters. Mga yan, ano. Sa kalibo, 11 or 12 liters. Ti ano mahimo sa imong ako nagabiyahe ka, ano mahimo sa 12 liters mo ya? Ha? Tatlo katihog sa bakulod, guro. Kapin pa kung matik imong salakyan. Tatlo katihog sa bakulod, wala na na ya. Ha? Ang 11 to 12 liters mo ya, tatlo katihog mo sa bakulod. Ayawan ka, kapin kung... Kaya mas hakog ang matik kaysa manual, mga biyanan. No? Para sa mga nagplano magbakal sa lakyan, mas hakog ang matik kaysa manual. Pero kung sa direkta sa siyudad ya, mas nami driver ng matik. Kay hindi ka na magbiring, imutiil sang lapak sang clutch, kapin pa kung traffic balahaw. O, oh, una ang traffic problema kay maklutch ka pa, lusun makambyada ka naman. Ang matik ya, relax, mabrake ka lang ya. Relax, brake ka lang. O, oh, lusun, paglaga ka naman. Why na clutch-clutch, why na kambya-kambya? No? Kay matik eh. No? Pero ang gasolina, matik man eh. Ginaubos man dahil yun eh. Oh. Mas hakog ang matik, mga biyanan. No? Kay Sergio Migutierrez, may ngaga. Pero, may mga, ano na subong eh, may mga EV na. No? So, gusto nyo, baka lang kamusang hybrid nga salakyan. No? Hybrid nga mga salakyan. Kay makatipid kay sa gas, saksak mo lang sa balay. Galing kay permi membrane out eh. Paano na karon? No? Permi membrane out eh. Bakal ka generator eh. Bakal ka generator. Baklan mo mang gihapon diesel. At gas na gihapon. Hindi na lang tamang salakyan ah. Bakal lang ta karabaw ah. Karabaw lang ta. Okay. No? Bike na lang. Bike. Pwede man. Bike. No? Bike na lang ah. Galing kayo maulanan mo tagihapon kung magbike, no? At ang bike ko tangan, ito, pariyo bala sa ano, sikad, tawag na to sa Cebuano, no? Sa Cebu or sa Leyte, tawag na putput. O, oh, kumbalo ko mga putput ang tawag. Kay may ano na mong, ang sirbado, put. Hmm. Ang yan na bala, horn gid bala nga, ano? Ang ginatumok-tumok mo na siya nga, mag-sound gid, tut. Tama na, o? Oh? Ano na nga tawag na to sa Cebu, putput. O, sa Leyte, kanto ka sa Leyte, pot-pot na tawag din na. Sa mga sikad, resikad, yeah. Oh, yeah. Well, that's the reality of life. Sir Robert Isulgon, mayong aga. Kay Ma'am Corazon de Serioso, good morning. Kay Pastor Rodrigo Nyere, mayong aga. Ano ang nagpanalaytay sa tay-tay? Abot lang, sir. Abot lang pa sa. Basi, kwarta ko rong panalaytay sa tay-tay. Kay Ma'am Therese Obahe, mayong aga. Greetings kay kapit ni si Dayan. Japanese gihapon. Dayan, Japanese. Happy birthday sa amon duha. Uy, Ma'am Therese kay si Ma'am Dayan. May kapit ni sila eh. Oh, happy birthday sa inyo nga duha. Oh, kabay pa nga magkaon ka madamo kag madulugong dugangan inyo nga timbang. Oh, kaon ka madamo ah. Kaya siya tanan nga mga birthday siya ng September. Mga happy birthday siya tanan. Kay Ma'am Perla Montalvo. Mayong aga siling niya. Krasigid tuod sa panahon. Oh. Galabay lang. Ma'am Georgia Castor, good morning. Kay Nanay Virgie Salgado, good morning, Nay. Kay Ma'am Edimni Galon. Good morning sa inyo. Kay Zian Theos Galon. Uy, happy birthday. Happy birthday kay Pastor... Pastor Mark Pisaga, mayang aga dito sa inyo. Ma'am Ninette Pisaga, good morning. Kay Sir Philip Martin Sibalios, mayang aga gid. Sili niya, life is short anytime and time is fleeting. O, mugi na, no? Dumdumo natin. Let's make the most of it and use it wisely. Discipline in so many things helps us to bring us where we can be and become. Kaya mag-diet na ta. Galing sir, kidokis ako budlay mag-diet, no? Kapin pa kung stressed ka bala, stress ka sa balayran, stress ka sa galastuhan, tiway kinalain mo, pagpuli mo sa balay, makaon ka na lang bahaw. Stress eating, o tiway wala na tambok. Katambok yun. Mayang gabi dito sa inyo sa New Jersey. Siling ni Ma'am Roselyn, Pastor, hindi na ako mag-first bus. Paraya na muna ako. Sila na mag-burst. Nanay Virginia Arabilo, mayong aga nay. Kay Sir Bert Turi Birthday, good morning. Ma'am Elizabeth Amantoy Himoto, mayong aga gid. Ma'am Nieva Gansa, good morning. Kag siling ni Ma'am Ninit Pisaga. nagadulom naman ang langit daw matupa. Oh. I greet PNMN. Praise God for His goodness and mercy forever. Oh. Yung aga dala sa inyo, Pastor Mark Bisaga. Good morning. Ma'am Merly Lumawag, mayang aga. Kay Ma'am Bilgera Balayo Marski. Baon, ulihin naman ako. Kailan na ma'am, masakay na kaabot. Masakay na kaabot. Silingya, bago naman nga adlaw kagabuhi, dalayawan ganyan Ginoo. Yes. May Ma'am Christy Sibalyos de los Santos, mayang aga. Kay Ma'am Chona Aldea, mayang aga. Butangan mo, Pabgon. Mixed with vinegar and baking soda. Udo daw lain ni nga concoction ha. No. Vinegar kag baking soda. Pangkakas siguro ano, pangkakas siguro mancha. No, kakas mancha. No. Akon pabgon lang ha, ginakusuan, dison butangan pabgon. Biskan ma medyo magdulom-dulom kag mahangin-hanginan lang, indi siya magbaho eh. Pero kung wala gani pabgon ah, mga ngamoy kulob talaga. Mga tuos gid. Ma'am Jeneline Record, mayong gabi dira sa inyo. Amo si nanay ko, Pastor, pakang natawag sa hamon sa suba pa na ginalampusan. Awara, sa suba na ginalabahan, sa suba ginalampusan. Kalampusan, nanay na sila to. Mamangkot, hindi ka mo halin. O mga tigulang, aga pang lababla, magpuli. Hindi ka mo halin. Ito kami sa suba, galampusan ay. Kung grabe ba mga isog ng mga tigulang, di ba? Mga isog ng mga iloy, di ba? Galampusan ay sa, ha? Galampusan ay ito sa suba. Oh. Gali kayo ng laba. Oh, ng laba, gali. Ma'am Emeline Solanya, good morning. Kay Sir Alberto Loreno sa Talisay, mayangaga. Kay Brother Randy Lisagis, Brother Chad Pahilanga, Brother Jonathan Apawan, good morning. Kay Sir Rolly Duhilio, mayang aga sir. Kag natamyan naton si Nanay Eva Duhilio, aga pamati, adlaw. Kag sa ako neighbor si Nong Bibing Cordoba sa Fiesta Home Sumag. Masaka pagid sunod nga Martis, almost lima naman kapisyos. Bao ah, do, wala na ni gina sa paks ang gobyerno sa Pilipinas. Do, wala na bala na butang sa headlines. Masaka na naman, liwat. Oh. Mga hihay na lang ito si ni Pastor T. Amo gina. So, sumubot si Lingon, mabalik naman sin ang diesel kag malambot naman nubinta ang ato niyang gasolina. Ay, maano na lang ito man. Sige lang ah. Okay, Busing Ricky Antinero, mayang aga. Pamahaw kita, nagpamati sa imo sa Barangay Lihis. Pag-asa. Si Nung Ricky, ato niyang kaupo na ito na diri sa una. Kay Ma'am Jessica Subito, good morning. Anyway, Ma'am Benar, City 40, at isa magpadayon, katakitaan na sa itong nga pabaon sa siningaga. Mark chapter 10, verses 46 to 52, siling sa pulong sa inoon, they came to Jericho, and as he was leaving Jericho with his disciples, the great crowd, Bartimaeus, a blind beggar, the son of Timaeus, was sitting by the roadside. 47. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. And many rebuked him, telling him to be silent. But he cried out all the more, son of David, have mercy on me. And Jesus stopped and said, call him. And they called the blind man, saying to him, take heart, get up, he is calling you. And throwing off his cloak, he sprang up and came to Jesus. And Jesus said to him, what do you want me to do for you? And the blind man said to him, Rabbi, let me recover my sight. And Jesus said to him, go your way, your faith has made you well. And immediately he recovered his sight and followed him on the way. So isa na sa mga pangitabo, mga benan. This was one of the healing miracles of Jesus Christ. No? Sa Jericho, mga kabiyanan. Okay? And, grabe, pamangkot ni Jesus Christ, no? Inisipat namin lang singgitan. No? Pamangkot siya, ate, anong gusto mo yung kusay mo? Ah? This blind man, Bartimaeus, nagapungko sa roadside. Bulag. Kagtungod kayo, hindi siya kakita. No? Nagadipindi siya sa iban, no? Para mabuhay siya. Unlike pala sa mga bulag subong. Ang mga bulag subong may mga income na eh. No? Kaya ginatudluan subong ang aton mga blind sa masahi. Okay? kag nami magmasahi aton nga mga bulag. So una ya wala pa nila nilidiscover, no? Wala pa nila discover kag kun bulag ka dason ha, hindi kaya maning kamot, wala kag gid may mahimo. So he depended on others for much of his life, this blind man Bartimaeus. Kag tiyamo na eh, muna ng obra yan, nagapanglimos. Every day, nagapungkosa sa pareho nga lugar. He was hoping may mahatag ang iban sa iya. The son is a kadlaw na batian niya, ano, may damo nga kinagamo tabo. Ano rin tabo ni man? Then there was a crowd nga naglabay sa iya. Kag may nagambal siya si Jesus, ara. Malabay si Jesus Christ. And this blind person, Bartimaeus, sa kabalosa ko nung butsilingon sini. Ha? Kikadamo, actually mabiyan si Tuyo Jesus Christ, the stories about this guy, this person, Jesus, was spreading all over the place. Ha? Kag sa una, tikadasig pa naman mag laptop la sa mga storya. Dasig dyan maglaptop sa storya. So almost all of the people knew nga si Jesus Christ gapang ayo sa mga masakiton. Okay? So Bartimaeus knew what this meant for him. Nagabot siya utok nga ba si amon niya ako ng oportunidad. So sa naglabay si Jesus Christ, grabe nagsingitan gidya. Jesus, son of David, have mercy on me. Ah? Nagsingitan siya. Galing kay as society goes. Mag-amuni yung mga klase. No? Hindi iginamian ang mga susyudad sini, ang mga tao sa palibot pala. So, the same thing happened with the crowd. No? Wala sila na namian sa iyang sige-singgit. Anong balansa nga, maghipos ka. No? Kagahod sa imuda nga bulag ka man. No? Hipos ka na sa higad. No? Siguro, I don't know kung ano ang gasulod yung utok sa mga tao. No? Kalabanan na mugid man tanay. Especially ba sa atin ng churches. Kung nag-worship kita, hindi natin gusto may mga naghampang mga bata. Hindi natin gusto nga. Okay, ha? Nag-disturbo sa ano. Galing kayo, lain ang tinutuyo sa Diyos eh. Ha? Lain ang tinutuyo sa Diyos. There was a time nga si Jesus Christ nag-minister. Then ang bata, grabe, hampang sa mga bata. Ha? Dasun ka pakadtog sila kay Jesus Christ. Ito yung ginakuha sila sa mga disipulo eh. Dito, paigad lang kamo to. Pero ginambala sa Jesus Christ, let the little children come unto me. And then ginimo niya nga example ang mga kabataan. No? So, another na thing happened, nagsingitan ini nga bulag. Okay, ito siyempre, no? Ginatulok niya ini nga oportunidad nga maayo gid siya. Okay? May pagtuo siya nga maayo gid siya. But the crowd did not like his shouting. Huh? Siguro nagpanumdum sila nga, ini nga bulag ni, ginastorbo niya si Jesus. Oh? Or basi, ini nga bulag ni, hindi mani, oh? Gapang limus lang mani siya, bulag mani siya, huh? Sa baro niya si Jesus. Okay? But this guy, this Bartimaeus, refused to remain silent. The more they told him to be quiet, the more he cried out. Singit, Son of David, have mercy on me. Then si Jesus Christ nagbundo. Think about that, mga kabayanan. Ha? There was a huge crowd sa palibot ni Jesus Christ. Grabe kagahod sa mga tao. Siyempre, di ginaman na manghipos eh. Ha? People were moving. Ha? But Jesus Christ heard this blind man's cry. So sila ni Jesus Christ, okay, tawagan sabi, kuasa. The same crowd na gusto magpahipos ang bulag, ha? Ginhambalan ang bulag, ha? Naghambal sila sa bulag. Okay, ha? Take heart, get up, he is calling you. Okay? So si Bartimaeus, dali-dali man, ginaboy niya yung cloak, nagtindog siya. Bulag man siya, pero nakabalo siya maglakat ng mabiyanan. No? Tindog siya, nagkanto siya kay Jesus Christ. Kag-simply ang pamangkot ni Jesus Christ. Ha? Anong gusto ko himuon ko para sa imo? What do you want me to do for you? Nagsabat si Bartimaeus, Rabbi, let me recover my sight. Look at the phrasing, let me recover my sight. But silingon, kung mapasugot si Jesus Christ, sa iyang pagtuo maayo, gid siya. Ha? Kung mag-okay si Jesus Christ, nga magbalik iyang eyesight, maayo gid siya. Grabe nga pagtuo, no? So Jesus Christ told him, go your way, your faith has made you well. And immediately, immediately, si Bartimaeus nakabaton liwat sa iyang sight. So nung ginimo niya next, nagpuli, maano, wala. He followed Jesus on the way. May pipila kita ng mga leksyon na makuha. Number one, hindi pag-i-allow, hindi pagpasugti nga ang mga tao, pahiposo nilang yung mga pagtuo. This guy has a problem. Bartimaeus. But the crowd became an obstacle. Nagambal ang crowd nga, hipos ka lang bala. Nahimo sila ang mga discouraging voices sa kabuhi ni Bartimaeus. Imposible na, hindi na pagsabada. Wala na may maliwat. But this Bartimaeus teaches us something. Don't allow the voices around you to become louder than your faith in God. Ano kisa nang pangamuyo kita bala sa Ginoo? Daso naga may ginapangayo ta si Ginoo, daso mahambal, hindi na guro yatag si Ginoo sa imo. Continue with your faith, kung yatag si Ginoo okay, kung di yatag si Ginoo okay man, but your faith, ipadayon, keep praying, keep seeking God, keep trusting him, because Jesus hears the cry nga ginasinggit naton. Look at this Bartimaeus. Sino ni siya? Hindi man siya mangranon. Wala man ni siya balay. Wala ni siya. In fact, nagapalimos lang ni siya. But Jesus Christ heard him. Jesus Christ listened to him. Kasi si Jesus Christ mismo ginpamangkot siya. Okay? Kag dapat mapalapit kita sa Diyos. Ihambal na ito paginanglanon. I-istorya ito sa Ginoo. So, si Bartimaeus ginpamangkot siya. Ginpamangkot siya ni Jesus Christ. Si Jesus, ito yung gusto mo, imuon ko para sa imo. Siling ni Bartimaeus, let me recover my sight. Kabalo siya anong iyang need. Kabalo siya kung anong ginapangayo niya. Wala siya vague nga. Although ang Diyos kabalo si ginapangayo nato, hindi ba? Siling sa pulong sa Ginoo, antes pa ito magpangamuyo, kabalo na ang Diyos eh. But then dapat kung mga muyo kita, ihambalgin nato ang blaho. Kung anong ginakinanglan, anong ginapangayo naton, anong mga sitwasyon sa ito kabuhi. Hambala ang Diyos nga nasakitan ka, hambala ang Diyos nga amuning pinanglanon mo, hambala ang Diyos nga nag-struggle ka. Because God invites us to come to Him honestly. And when Jesus calls, tindog ka gida yun. Namin nasa yung bulag pagtawag ni Jesus Christ, nakapati sa call him. Ginambalan siya. Gitawagan Jesus. Lakat siya diyon. Huwag na siya damo pagdadua. Kagka namin, sang ginambalo. He threw aside his cloak. He got up. He went to Jesus. Wala na pagduha-duha. Haboy niya diyon. Niyang habol. Tindog siya diyon. Pagkatan siya kay Jesus Christ. Kung anong naghahatag comfort sa iya, ginhaboy niya diyon. Ang cloak, ang naghahatag comfort sa iya. He was ready to move forward pagtawag ni Jesus Christ. Grabe, no? And he received the blessing. So, I don't know. Atong tagsa ka mga buhay. Kung anong ginadala na ito sa tubangan ni Jesus. Siguro may mga bagay kita nga ginapangamayuan na ito. Lawig-lawig na. Hindi kita mag-discouraged. Hindi kita ma-discourage. Tungod kay wala pag isabat itong pangamuyo. Tungod kay, damo na gambal nga hindi na matabo sa kabuhi mo. Don't be discouraged, no? Abian. Learn from Bartimaeus. Keep crying out. Kung ang mga tao nag-discourage mo, keep trusting. Kung ang sirkumstansya mabudlay, keep praying. Kung hindi mo maintindihan, kung nagkakalatabo sa palibot mo, keep seeking. And when Jesus opens the way forward, get up and follow Him. So if you look at the story, si Bartimaeus, ang sugod sa storya, nagapungko sa Segadalan. But he ended the story following Jesus on the road. Look at the big difference. I mean, I don't know, say mo. But this is one big dramatic change sa kabuhi ni Bartimaeus because of his faith and because of his willingness. I hope na pray mabinan nga ining pagtuo o pagsalig kag willingness si Bartimaeus ara man sa aton kabuhi sa sining adlaw kag sa dasun. At sa 53 mga mayanan at sa mga brain mamati kita na sa pipila ka mga panumnum. Dimla ka tabalin, ibabalik pang oras na Pilipinas.
2: Electricity. Ayon sa Webster Dictionary, ito ay phenomenon na nangyayari sa kalikasan na base sa imbalance ng positive at negative charges.
3: Ano naman ang kinalaman natin sa mga definisyong tulad nito? Kung ang kailangan mo lang naman eh konting hangin mula sa iyong ever reliable electric fan.
2: Kung ikaw ay isa sa mga di pwedeng mabuhay kung wala ito, narito ang
3: Power TP Tips mula sa FEBC.
2: Tulad ng dating paalaala na lagi naman nating nalilimutan, i-off ang electric fan kung ito'y hindi ginagamit.
3: Kung ikaw ay komportable na, iset ito sa low. Hilak ang oscillator kung ito'y kailangan lamang sa isang direksyon.
2: Sa ganitong paraan, ang hangin ay magagamit kung saan ito kailangan.
3: Yeah!
4: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
5: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
6: Hindi lahat ng laban ay dapat mong lahukan. Hindi lahat ng gusto mo ay dapat na ipagpilitan. If you want a happier and uncomplicated life, choose your battles well. Because not all battles are worth your time, effort, and emotions. Madalas ngang ipaalala sa akin ng asawa ko, kung hindi mo naman ikapapahamak, sumunod ka na lang at huwag nang kumontra. A peaceful life is a happier life. Sa trabaho at buhay mo, huwag kaaway kung di mga kaibigan ang iyong ipunin. Ang paalala ko sa iyo ngayong araw, wise people choose peace. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Maraming magagandang bagay ang nakakalimutan at natatabunan dahil sa mga simpleng alitan. Matagal na pagkakaibigan na nauuwi sa di pagpapansinan dahil sa away na hindi na nila matandaan kung paano nagsimula. Conflicts, if not handled well, can be very destructive and disruptive. Kaya ang mabuting piliin natin ay ang kapayapaan at pagkakasunduan sa ating mga ugnayan sa buhay at trabaho. How can we promote a more peaceful and harmonious environment in the workplace? Una, learn to overlook. Ang mga bagay na pwede nang palampasin, patawarin na at huwag nang palakihin. Dapat marunong tayong maging mapagpasensya sa maliliit na imperfections na ating nakikita. Dahil tayo man ay di naman perpekto at tiyak na may mga taong nagpapasensya din sa atin. Dapat ganoon din tayo sa iba. Magandang ang paalala sa atin sa Philippians 2 verses 3 to 4 ay ating isa puso. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. Pangalawa, learn to say I'm sorry. Matuto tayong humingi ng tawad, and when we apologize, acknowledge the wrong that was done and how it affected others. Iwasan na ang pagja-justify sa iyong ginawa. Avoid making excuses at mas lalong iwasan ang pagsasabi ng hindi ko naman intensyon na makasakit. Simply acknowledge that what you did hurt others and apologize for it. Pangatlo, learn to forgive. Hindi lamang ang paghingi ng tawad ang dapat nating matutunan. We also need to learn how to forgive others and ourselves. May mga taong hindi makamove on sa kanilang nagawa. Kaya kahit na napatawad na sila ng iba, hindi pa rin maayos-ayos ang kanilang working relationship sa kanilang mga kasama dahil di nila mapatawad ang kanilang sarili. Learning to forgive yourself is a big step towards having peace. Ngayong araw na ito, sana ay makaambag ka sa pagkakaroon ng mas mapayapang atmosphere sa inyong opisina. Choose peace. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
5: Pro tips. Maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Hi, I'm Ato Nubian, Gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isipto nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Matunya 4 o'clock habit ginatun pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look, mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang atong nga mga lamok. So, ang second S naton is siyempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita, dengue cases, diga, kuan kita, sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung naminig aton balay tani, naka-screen. Kung hindi kayo ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka, dengue nga na, positive ka, naging ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration sa inyong balay. Then, of course, we support the fog and spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami atong 4S strategy sa against dengue.
0: Salamat sa pagpamati, sa liwat, atong gidung-dumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas